0: Ke a leboga hle mo mamedi e motle ya gabane wa tshebeletso ya lesedi ka molaetsa wa takaletso tsa mahlonolo letsatsing lena la bontate. Ke a kere ho motho e mong ha o tsebe bohlokwa ba ho lakaletswa tse ntle bophelong. Hobane ka nako e nngwe motho e mong o lakaletsa tse ntle hobane a tseba menyabuketso ya bophelo ba hao, a tseba tseo ntle tseo di etsang bophelong. E mong o lakaletsa hobane o le ntate e le letsatsi la bontate. Fela ke a leboha, ke lebohela le bontate bohle. Ha o tsebe hore na e bolela eng pelong tsa batho. Ntate e mong eo kileng ka ba lehlonolo la mo mamela momamedi e motle o re keletso ya ntate e bohlokwa haholo ho ngwana wa hae le ho bana ba bang. Hore fela ho ngwana ka letsatsi leo o buang le yena ko o lakaletsa tse ntle tse molemo bophelong ba hao. Ngwana o tlamehile nke hoo e le ntho e bohlokwa ka tsela e kgethehileng hobane e tswa botebong ba pelo ya motho yonwa. Hore na ke ntatae wa madi kapa ke ntate eo a mo tsebang ka tsela tse itseng. Hore fela ho motho ko o lakaletsa tse ntle tse molemo bophelong. Ebe e tswa botebong ba pelo ya motho. Ebe se o phoqa. Ke a leboha momamedi. Ke a leboha bomme. Bontate ke a leboha. Ha le lona le ananelwa ka tse ntle. Hona le bontate ba re beileng ka mosinga ka diketso tsa bona tse soto ho bomme. Hona le bontate ba re beileng ka mosinga ka lebaka la ho hloka mamello maphelong a bona. Ha ba iketsa ba bang ba bona. Ba tenne ba etsa hoo ka lebaka le tsejwang ke bona. Phephi ho bomme ba utlwisitsweng bohloko ke bontate bana. Phephi ho bana ba utlwisitsweng bohloko ke bontate bana. Ba ne ba nahana hore ba tla lokisa athe ba senya. Ha ke batle ho toboketsa haholo ho seo ba se entseng hobane mabaka a tsejwa ke bona. Fela phephi hobane ba sentse seriti sa rona re le bontate. Le rona re na le diphoso. Ha se hore re batho ba lokileng. Ho na le bontate bao re nang le diphoso. Re sa hlokomele hore re le hata dikhonse. Phephi hle Basotho ba batle. Phephi gabane tse ntle tsa moshweshwe. Le batle le ho rona re ntse re le tsotella le ebile re le rata. Re leboha ha le re ananela. Ke na le wena, tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM.
1: Hee, na o bone sesolo sa founu e ntjha hape?
2: Eh, o etsahalang?
1: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e be o tswa ka founu ya hao letsohong.
2: Ka nnete?
1: Eya.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha Pep sale.
2: Au, jwale ke e fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela, kapa o e lefe hanyane hanyane. Boikgethelo ke ba hao.
2: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
1: Hehe, le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha Pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ntse ke na le wena tshebeletsong e ratwang lenaneo ke la hao la ditheo dikalaneng. Tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM. Ha le a hlaka hantle la ka jono lentswe ka lebaka la ntaramane wena motho e motle. Fela he ke ntse ke sututsa pele teng ke a ya jwang kapa jwang mang a rata a sa rate re tlabe re fihle. Re finyelle mo dintho di etsahalang teng. E le 10 minutes motho e motle pele ho hora ya boraro. Hopola ke itse ntate Jeremiah o teng le ka jeno. O tlo tla rejisa taba tse monate tse ahang malapa. Ntumelle ke re ho wena ka jeno. Taba ka ke ena. Haeba ka nako tsohle o dula o ntso ipapisa le batho ba bang. Tseba hore o keke wa tseba seo wena o leng sona. Hobane ka nako tsohle ana. Nna ke tshwana le Thuso Motaung, a nna ke tshwana le Thabo Kofa, he nna ke batla ho tshwana le mang, wena o tlo ba wena neneng. Ntumelle ke botse wena kajeno ntate, o rena ke mohlane neng wena o tlo tla ho ba wena. una le lelapa ka jono o shebane le bana o na le molekane na le ka jono ta go ntso batla o tshwana le matsoho mahloko ebo ge tlo tla ge ba le motlatsi a felletseng yeo leng motlatsi shopping nene ge tlo tla ge ba le motlatsi yeo re reng ke motlatsi gatebe nene tshotlego le bitso le la haola tshotlego mohlomong le reilwe ka tlasa mabaka ge tlo tla re ba le tshotlego neneng ha o dula o ipapisa le batho ba bang tshe ke ne ke botsa ke feta ha ke batle o senya letho ke ntse ke na le wena le ratwa ke nna le wena ke la haola ditheo dikalaneng tshebeletsong e senang thaka ntle le monate ha ona mo re ka ba raya teng motho e motle black coffee o tsheditswe ke busi superman tsatsing la bontate. Na le mabedi a hlaileng kwano wa ntate a re o bone dimpho di sa rekwa mamela ha se ka dimpho re ka ananelwang ha se ka dimpho re ka bontshwang gore re bontate ee ke nnete rona re ya di reka re tswa tsharo ya mabonwa re etsa le ha e ka ba ke eng bakeng sa go kgotsofatsa balekane ba rona fela le lentswe le tlhang ngwana wa gago ya a senang moputso wa letsatsi le letsatsi kapa kgwedi le kgwedi gore ntate ke a o ananela o bohlokwa bophelong ba ka ntle le wena ga o letho kapa ga ke letho jolo ka ngwana he go bolela bogolo ananela ke gona tlisa pososele go yena ka gore ke a leboga ngwana wa ka.

Don't that I feel that I don't.

Moramahloko e boetse ke nako yane e o re kopanang ka yona ho ditheoa dikalaneng. Mme ka jeno lena re tlotla re ithuela tsebo ka mosadi ya nang le dintho tseo re di bitsang ke hore ke di good qualities kapa se hlokwang ke monna se phethahetseng mosading. Mosadi o etswa ke eng kapa what makes a good woman? Moramahloko hangata batho re thetswa ke botle bo ka ntle, hangata batho fumana re thetsitswe ke fikara eo motho a nang le yona. Ene e be re motho ha qeta ho nyala motho e be le hona a reng mosadi eo ke mo nyetseng ha se seo ke neng ke se hloka, mme di-qualities tsa hae ho bolela hore ha di ya kgona ho meet-a di-standards tsa qualities of a good woman. Ntho yena e lidetse hore batho ba qetelle ba arohane ka hara malapa, mme taba eo ke tlo bua ka yona ka jeno lena ke hore mosadi eo re reng o lokile, o na le di-qualities tse hlokahalang lenyalong ho molekane wa hae ke mosadi ya jwang. Ya pele, moramahloko, mosadi enwa o loketse a be confident ka nako tsohle bakeng sa lelapa la hae. Mahloko, mosadi enwa o loketse a loke pelong, a loke monahanong, a loke dinthong tsohle, ka hore mosadi ha na le pelo e lokileng e ba lelomo lapeng la hae le ho community eo a phelang ho yona. Mosadi ya lokileng o fa monna matla a hore a sebetse ka natla, a tseba hore ke na le mosadi ya sa senyeng empa ya shebang dintho ka leihlo le positive. Hopola hore courage e bang teng eo mosadi a kgonang ho shebana le dintho tseo a di tshabang o fa monna wa hae matla hore rona re le babedi re ka kgona ho overcome sena se teng ka pela rona. E nngwe ya dintho tsa bohlokwa kore she's honest and trustworthy for molekane wa hae. Ho monate hakakang ho phela le mosadi ya independent. Ho monate hakakang ho phela le mosadi ya intelligent, eo e reng ha dintho di sa loka a support-e monna wa hae empa a mo support-a ka le reng mane o batlile o fahlwa ntate wa lapeng. Basadi ba bang, moramahloko e seng kaofela, o fumana ha monna wa hae a entse diphoso lekeishene lena le tlotse ba kaofela hore ntate wa mane ha a nsupporte kapa ntate wa mane o pelo e kgopo kapa ntate wa mane ha a loka. Dintho tsena kaofela di phunya lenyalo la lona masoba kapa di phunya relationship ya lona masoba. Hopola hore motho wa ntate a ka tla ho wena a shebile tsela eo o le motle ka teng, the outward appearance. Empa batho ba bangata ba bo ntate mahloko ba lelekilwe ho basadi bao ba neng ba ba rata ke character e sa lokang ya mosadi enwa. O fumana hore character ya mosadi o monyetseng o qadile e le nku ha ne le qala ho nyalana, empa mmela ha o ntso puta, Mosotho o re a ntsha mmala o kampeng. Ene ka jeno lena atjhe, motho eno ha a sa le consistent and reliable dinthong tseo o neng o mmatletse tsona. Motho eo ha o sa kgona le hore o mmone a le down to earth and inspiring ka tsela eo a neng a le ka yona. Basadi ba bang ha ba sa le open to learning di-familing tsa bona about their husbands.
ba lebeletse gore monna e be yena ya supplyang di needs tsa bona empa efforto tseo yena a dinkang bakeng sa lelapa la hae every time o lla ka gore the husband is not doing enough. Ke a kopa kgaitsedi ya motho botle bo ka bitsetsa motho wa ntate haufi le wena empa character ya hao e ka molelekella hole le wena o fumane hore ha isale o no re o batla go tshwarana pala hao strict athe tsela yeo ye o yentseng o ntshitse mmala o ntate o na tlore hao kathe mosadi o o ntsa sa rate bana baka kapa mosadi o kathe o nkuka tje ne ke sa tseba gore mosadi enwa o nkuka ke sa bala kapa ke sa kena sekolo leleme la rona ke setho se senyane empa mahloko le tshisa hlaha e kgolo mme wa ka mosadi wa sebele o aha lelapa la hae mme dintho tsohle tse etsagalang ha hae o di kwalla pelong a di lokise le molekane wa hae ka moreng ya bona gobane kamore ya lona ke engine room ya lelapa la lona mahloko o fihlela ka nako e tlang ke a leboa ngwana mme le momamedi wa lesedi dikgomo.

Ntho ya pele eo lokelang ho etse ba bophelong ba hao ka jeno, ke bua le wena mme, ke bua le wena ntate. O le mosebetsing mo tshwere ka thata gabane eso. Ntho ya pele eo lokelang ho etse ba ke ho ithata. Ha o ka ithata, wa itlhompha. Lefatshe lohle le tla o rata, le be le o hlomphe, hobane o qadile ka wena pele. Tseo di etsang o ke ke wa di etsa puaneng tse tla phoqa wena. Re ke o etsetse mohlala. Ha o le ka hare ho batho, re ke ke ra o bona ka makotikoti a jwala, o a fupere, o a phamiseditse hodimo, bana le bona ba o bona. Mona o re bontsha letshwao la hore wa ithata, wa itlhompha. Fela ha o di etsa puaneng, kore le bana le bona ha ba o bona ba tla tla ba tshwere makotikoti a tshwanang le ao le wena o ba bontshitse. Mme mohlang o ba botsang hore ha o la nwella pele ka ba tlore o bile mohlala o jwang ho rona. Qala ka wena, ke mohlala wa pele. Ke o amohela DJ Mphoza tshebeletsong e ratwang ke bohle le Sedi FM, motso wa ko monatinati wa Soul and R&B. Tsatsi ke la Sontaha, kgwedi hlola matsatsi a 21, ha re natefela.

Tshwane Gospel Choir le bitso la pina o mohau. Re go kope ho seng ha letsatsi mo mamedi e motle ha o ntse o itlhopha o itukisetsa ho ya mosebetsing. O tla tswa o ya kerekeng. O ska ba ha kopa kopanya dintho bophelong. Wa lobokanya dintho. Ha re tlotla re ba mona kana go tsohle lefatsheng le ka kwano. Nako eo santsane ngwana le yona. E bohlokwa haholo gore o ka nna wa kena kenana le dintho tse sa reng e bophelong ba hao. Ngwana le dintho tse dintse o re iphumanang re kene ka hara tsona mo mamedi e motle. Tse sa re hlokeng. O fumane motho kgeleletse o hakana. Ha di o hloke. Tlwela o kena kena manyofonyofong. Tlwela o kena kena dintho o sana le mohau o apereng gore o nno re phelele. Ke re goba thuba haufi le nna ga ona motho ya phethaetseng le nna. Ha ke a phethahala le wena le bona bao ha ba batla ho phela ka kgotso bophelong amohela seo leng sona mme o hlomphe ba o ratang ba o tsietsang ka nako tsohle tsietsing tsa letswalo Teboho Moloi.

moya o halalelang re balaka tsela yena o seke wa hlolwa ke bubi empa o hlole bubi ka botle le o ke leng tsela modimo lengwalo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse o tlileng mme ka Jesu Kreste morena wa rona le seke la tswala kgutla le sa etsa mosebetsi amen momamedi ka ga diqholotso hana o tela motho wa motjha lengwalo lena le ngolletse wena le tswang butleng ya baroma le reng o seke wa hlolwa ke bobe empa o hlole bobe ka botle ka mantswe a mang le ha bobe bo ka ngatafala le ha bobe bo ka etswa ke batho ba bangata le ha bobe bo ka bonahala etsa bobotle empa lentswe la modimo le se le re e ka nna ba bobe boo tsela ya teng e bonala e ka re ntle e a thabisa empa pheletso ya teng ke lefu ka baka leo o seka ba hlolwa ke bobe le ha o ka kgolotseha le ha o ka phephetseha o seke wa hlolwa ke bobe hana o hulwa ke bobe hana ha bobe bo hula ka nko hana ha bobe bo iketsetsa boithathelo ka wena hlola bobe ka botle paulosi wa re ruta o seng ona re na le tsela re na le sebetsa seo re ka hlolang

0: Mamede mo ke wa tsebeletso ya lesedi ntumelle hle ke boele ku dumedise hape le nanong lena la tsa bodumedi tsebeletso nyana lesedi FM la ka lebitso ke matsoho mahloko e ke motheane ya ratambatho le ka jono ke sa boetse ko mema ko hwehla ka khutlotsenne tsa lefatshe re tlo ba mmoho le wena nanong lena mo re tlo tla re ithuta ka tumelo tsa rona re be re tsebe ntlhakemo ya ditumelo tse ding huduma lefatshe leo re phelang ho lona. Sehloho sa rona sa letsatsi ke sena wena motho e motle ke batla le wena o ko se thuise mohlomong o ko o rale dipotso tse tla leba ho ba eti ba rona bao re tlotla re buisana le bona. E be kgetho ya hao jwalo ka motho e ka fetola seo o leng sona. Ntumelle ke re ho wena ha ke qalala ka jeno nna matsoho mahloko ke moramatshedi le mmadikgang ke motho wa moshodu wa marokane kubu-kubu ntsha marota re bone ke setloholo sa Gauta le Nthakwana Maloka ke setloholo sa matsoho le kidibone mahloko jwalo ka ha ke hlalosa ke mo Afrika ka wotloloha na kgetho eo ke entseng e ka fetola seo nna ke leng sona ho tla tswa ka tumele o ke e latelang. Ke moo ke bapisitseng maikutlo a ka teng ka jeno momamedi e motle. Ke na le ntate Ditsibane ya emetseng tumelo ya Bokreste, ke boele ke be le ntate Gauta Mofokeng ya emetseng tumelo ya bana ba thari. Ke na le Imam Maafrika ya emetseng tumelo ya Islam. E ne e le takatso ya ka hore ke be ke buisane le Mmenko Kingobe wa tumelo ya Judaism. Re ke re tlo utlwa hlakorela bona. Fela ka bomadimabe, mohala wa hae o lla fela o bo gauwe. Ha ke kgone mo fumana momamedi e motle fela ho ho ke ke wa thibela lenaneo ho tswela pele jolo ka ke hlalositse kgabanetse seo di teng ha ke sa batla le ho senya nako ntumelle ke ba amohele ntate Ditsibane dumela hle kgabane ntle
1: ke ya o dumedisa hle ntate Masoko ke dumedise motho ha o ke boela ke dumedise le ba mamedi ka kakaretso
0: o phetse hantle ke ya dumela
1: ka maha o re sa bo dumela ntate ke ya leboha
0: ke ya leboha ntate Gauta Mofokeng dumela hle kgabane eso
2: ya o di medisa sebohodi sa ka go le bamamedi ba lesedi gotlhe mo ba leng teng ke a ba dumedisa le bontate ka moo le bontate Ditsibane ke a ba dumedisa leregodoo
0: ntate ge ya leboa Imam dumela
3: ntate Masoko
0: ke phetse gabane se o phetse hantle
3: ke phetse ntate ke nke le bamamedi le moifo gago
0: ke a leboa gabane tseso mamedi ke tlo o fa sebaka le wena gore o tlo o tshwaele godima setlhoo sena mohlomong o kobotse le dipotso go baeti ba rona jolo ka ke hlalositse pejana lena le tsheeditswe ke lenano le tlang go wena sontaga se seng le se seng le a ikgetha lenano la tsa bodumedi tshebeletsong ena ya lesedi FM ntumelele ke re go wena ebile ke be ke lebohe batsheetsi ba lona e leng Junga Construction ba etsang bonnete ba gore ba tsetela ka tsela e kgetheileng tshebeletsong ya lesedi metlhano metsotso ka morago rra ya botlhano ntate Ditsibane
1: ntate Masoko
0: ke batla re thakgolela ka jeno le wena lenano lena la tsa bodumedi re ipapisitse gagolo godima setlhogo sena sa rona seo re buang ka sona ka jeno potso ya ka yeo ke qalang ka yona seo motho a leng sona keng na ke tswalo kapa ke moo a tswalwang teng ke potso ya ka pele go wena
1: anke ntate Masoko e re ko leboge ke leboge le botlhe ke ntle fela motsotswana fela ke re Kreste ko nyanang godimo e kopa gore o re tataise ka Kreste morena amen. Ntate Masoko seo motho a leng sona ke tswalo e se matswaletseng teng kore ka mantswe a mang le ke etse motlhala motho ga o tswalwa o tswalwa monkeng ke ka tsela e na gore ga o tswalwa o le motho wa ntate kapa motho wa mme a re tlwele e nngwe bakeng sa ka jeno re fela ke kgone go fana ka ntlha e ne ke batlang o thisa jale gore na o tswaletswe kae ga o fetole seo o leng sona ka mantswe a mangwe go fetela pele re re le ga o tswaletse ka nako tse dingwe batho ba bangwe ba tswalwa kae kae empa ba phele kae kae mme ba qetelela ba iphumone se ba ba phela ka tsela ya mogo mo e leng gore ba se ba goletse teng tlholomo ngwana la ka adoptiwang ka 2017 leo a sa le monyane o sa phela ka tsela eo e leng gore ke ya mono mo e leng gore o goletse teng empaneng ga dinakong tse di ya motho eno o ntse a ka nnaba le tsela ya gore a fetiwa gape bophelo a phele ka tsela nngwe kapa ae a lo phela sebake se fapaneng seo a goletseng go sone jale sena ke sona se tlisang gore ka mantswe a mangwe ga o seo motho ga o seo gore seo leng sona ga se tlise mo o tswaletseng teng empane se tliswa ke seo o leng sona ka tlhago
0: ntate le tshibane ke a leboa ntate Mofokeng na seo motho a tswetsweng a le sona se ka fetoga
2: mo ga matlhoko dintho tsena di gabedi di batla ge di bee ka tsela tseo di leng ka teng gore ka mokgwa e bang ke utlwisisa ka teng ga ula wa tswalwa o le mosotho kapa wa tswalwa o le mozulu ga o kgone go fetola seo se o leng sona fa sa morabe o wao o o tswetseng go ona empa ga o ile wa tswalwa lefatsheng lena o le magaeng o ntse o kgona gore o tloe o idumane o dula ditoropong o se o phela bophelo ba toropong gore e se e le tlwaelo eno ya mo o yang teng o tla tlwaela dintho tse o kopanang le tsona tse o itseng o di etsa o tloe o tlwaela yaneng empa tlwaelo eo ga e o fetole se o leng sona gore na hantle hantle o motho wa morabe o feng kapa o motho a pele e ntle kapa a pele e seng ntle ga o fetole ntho e o lebang yona ke o tswalwang o le yona ga o rata ntho tse ntle o tla dula o di rata ga o rata ntho tse ntle o tlile o dula o di rata gore nthoena e na le dikamano tsa bophelo tsa diketsagalo tse ngata gore o tlaetse mona o tla tlwaela bophelo ba mona o tlaetse mona o le mozulu o tlile o dula o le mozulu ga o le mosotho o tla dula o le mosotho ntho e sa fetogeng ke yo o tlhaileng o le yona
0: foka ntshwarele fela jalo ke a leboa ke tle ke lebogele wena ntate Ditshibane mamedi motle a ko ntumeleleng ke tshware gauta ka letsogo ke bone ke tswa jwang ka yona ke ya gotlha tsa bodumedi lenaneo lena le tsheheditswe ke Njunga Construction ditsebi go lekala la tsa kago le ditsela ebile ba hirisa disebediswa tsa kago mmogo le go ntlafatsa le go tlhokomela thepa ya gago e lesome metsotso gantle ka morago rra ya botlhano o ntse o mametse lenaneo la tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke le se DFM ke a tseba ke mong basotho ba batle le teng le lona ka gare dibese jalo ka bapalami eto le monatetlhe gabane tseso ga re duleng ge ntse re mametse tshebeletso ya lesedi re ithuele tsebo ka ditumelo tsa rona tse e fapafapaneng e re ke gotlele go wena ntate Ditshibane na go fetola tumelo ke go fetola seo motho a leng sona ke tswetswe ke le mo Afrika ke sa tswa itlhalosa gore na nna ke mang ke a tshepa le wena o ka itlhalosa ntate Ditshibane
1: tate Mahoko ba heso ba ipitsa magolokwe se nna ke ne ke le legolokwe gona jwale ke mokreste ga ke batle bakreste ba ekene agolo tabena mohomoe o tlaetse tsa letsatsi fela ntho ya botlhokwa ke gore ga o ka tumelo e ya o fetola ke ka go re reng jwale o se o le sebupiwa se setšha jale o tlame go bonagale gore ga o sa phela bophelo bo no bophela pele bophelo ba gago gona jwale ke bophelo bo fetileng ga re nke mosala fela ka paulos ne le motho ya neng a bola bakreste empaneng ka morara a kopana le jesu ya ba oa fetola le sebopego sa gae jwale o tlame gore ga ore wena o mokreste o latela kreste o tlameya sebopego sa gago se bonwe le ke batho gore motho eno o fetoile a re gopole gore ga re bala diketso chapter 11:26 e re khatlola pele batho ba matebile ba ga hona le lebitso bo kreste ka ha ro bible batho ba ngata ba na le ntho e go ntse ba botsa empa ne le teng ne ntse lena ha o bala hana diketso 11 verse 26 gore khatlola pele batho ha ba sheba batho ba bona batho bana ba tsana ka tsela ya kreste ba phela ka tsela ya kreste ana phela ka ona ba etsa dintho tse ne di etswa ke kreste mme batho bana be e seng badumedi ya ba ba re bana batho ke ba kreste gobane diketso tsa bona di saisa bokreste go bona ka mantse wa mang o kekebe wa re mokreste ebe o ntse o phela o ntse o rogakana o seba batho o qabanya o etsa dintho tseo tse sa pakagaseng bokreste go wena kale ntho ya botlhokwa keo ya gore o gopolo ntho e leng gore ga o qala gore lwale ke amogetse bokreste kale o nkile qeto e leng gore ga e bobebe gobana re bala John 17 kreste gore lefatshe le na le ile lang sotlha mme le bao ba tla nlatela ba tlatla ba sotlhega o tlatla o tlo jeletsa gore o ikentsa beteg o ikentsa eng o tlweleletse meetlo ya eno o entse eng dintho tseo kao fela ke ditlho tse tlatla di feta wena tse o tla utlwa bosong empaneng tseba moruti o qeta o bua gona jalo gore mamelela ke yona ntho ya botlhokwa obane o nkile qeto mme qeto eo ga e sa o fetoleng tate ompa o ntse o ikela kereteng fela o ntse le wena motho ano wa pele
0: oo ka mantswe a mang nna ya sa kang a tlogelela seo nna ke leng sona jalo ka ga o se o supile gore ba gaeno ba re ke magolokwe wena o sa le legolokwe gobane o se o le mokreste
1: ee goba bokreste bo tlile pele ka mantse a mang ke tswetse um ke tlhaga lelokong la adama ka mantse a mang ke ntho e tlileng pele go bo aforika go tswa tshimong ya eden jalo ga ke se ke nka ke
0: ipeakeleganyane fela ndate ditshibana ga ke batle ge ferekanye momamedi gobane jale nna sentse ke qala ke otlwa ke modukadikwane ke batla go utlwisisa gantle ga baneso ga o tswalwa o tswalwa o le mokreste ke seo se tlhalosang ndate ditshibane wa nkutlwa ke ne ke botsa gore na ga o tswalwa o le ntate ditshibane o tswetswe o le mokreste ke seo se tlhalosang kapa o tswetswe o le ngwana wa ditshibane ntate wa gago le mme wa gago le bane ba maaforika
1: ompa le moselanta ke bana ba aforika bona ba tswetswe le ke batswadi ba bone empane ntlha ke batlang go itlisa tweke ena ya gore ga ke tlhaga re keetse mosala ga ke tlhaga mone ke tlhela aforika
0: ee
1: empaneng seo ga se mpe gole ntlheng ya gore ga re bala jeremia isaia one modimo o re kotsibile o santsane le kokelong ya mmao ke se kotsibile le pele o ka tswalwa e leng se supang gore bo aforika ga se sona bo tlang pele go nna ke seo modimo a sente obane ge na le motho a tshwanang le nna ya a tswaletseng america na ke moaforika ka lebaka la o bogadi le aforika
0: soaka
1: e tlang pele ke eno ya gore pele ke ba moaforika ke ngwana wa modimo ka mantshe a mang gore ke be teng lefatsheng ke seo modimo a se tlhodileng gore yeno o tla tswalwa a tswalelwe South Africa. Ka mantswe a mang se ke lekang go se tisa ke gore re kekebe ranka bo aforika e le bona bo tla re bo ka bang ka pele go seo modimo e leng sona
0: gobane ka nngwe nngwe o fumana bona batswadi ba gago o itse ke moselantša le oupa
1: ee
0: ba etetse kaekae mose o mawatle o tlhaetse mose o mawatle ga re etse motlhala amerika ba ne ba ile ba le go shebelela papadi ya bolo ya maoto ya mogopo wa lefatshe o tlhaetse moo ka nako eo ge ke ke gare o moamerika fela setso le botho ba rona re a tseba gore re bomang
1: botho ba ka nna ntate ke mokreste ga ke a bobone
0: o iqetile ntate ditshibana a re seke ga entsha madi ntate maaforika ke kopa o khutela potsong eo ke ibutsitseng ntate Mofokeng. Seo motho a tswetsweng a le sona na se ka fetoha go latela tumelo le kutlwisiso ya Islam?
3: Ho ha ntate Mahloko ho no ka setsa hane. Ho ya ka batho ba bang ba sa tsebeng ka tumelo ya Islam, ke fela ke ba utlwa hantsi ba bua seyalemoyeng mona ba re tumelo ya Islam e tlile go tlo tšhentšha motho. Ho hang tumelo ya Islam ga ya tšhentšha motho, ebile ga e tšhentšhe motho, ebile a se maikemisetso a yone. Tumelo ya Islam e tlile go tlo gatelela seo o leng sona, identity ya gago e tlo e maintaina the way e leng ka teng. E re ketse mohlala, Allah o re ha a sendela moprofeta wa gae a re ke le bopile le le ditšhaba le merabe. Jwale go na go tlhalotsa gore Allah o amogela gore go na le ditšhaba tsa batho tse fapaneng ka gare go lefatshe le na le ka kwao, ebile go na le merabe gape-gape. Jwalo ka ga ke le moXhosa, ke tlo dula ntse ke le moXhosa, ke le Aforika mona. Ha ke tswela pele, ga o tlhalotsa moprofeta Muhammad kgotsa Allah go e be le ena, go thwe e ne e le monna wa le Arabia, mora wa Abdullah le Amina, e ne e le le Quraysh. So moprofeta Muhammad ga ka balatlha identity ya gae kapa ka mokgwa o a iponang ka teng, e ntse e le Arabo letsatsing lena, ntse ke le mo Afrika letsatsing lena, ke mora wa Abdullah le Amina, le nna ntse ke le mora wa mme le ntate, ke le Quraysh, ke ntse ke le moXhosa kapa ke le Mosotho. Jwale Islam e tlile go tlo gatelela tsona ntho tseo tsa mofuta o. Moprofeta Muhammad ga bua o re ngwana e mong le e mong a sayang o saya e le Muslim kapa o saela tumelong ya Islam, batswadi ba hae ke bona ba mo fetolang ba mo etse go gong. Kaofela ga rona re fetotse ke batswadi ba rona, gore re be ntho e nngwe, re re le ma-Muslim. Gobaneng ga a tsho jwalo? Gobaneng ngwana e mong le e mong ga e le moshanyana go ikamogela e le moshanyana, wa amogela la o sena motho a mo tlotlileng gore go na le a ka godimo go rona a etsang ntho e nngwe le e nngwe. Batswadi ba rona ngwana a ntse a gola, ke bona ba tla mo tšhentšha kelello gore Modimo ga se ena a etsang a le mong, go na le eno a mo atumetseng a mo thusang, empa ngwana ga a na tsebo eo. Ke tsebo a e fiwang ke batswadi ba gae. Ke ka go moprofeta Muhammad a reng ngwana e mong le e mong a tswalwang o tswalelwa tumelong ya Islam, batswadi ke bona ba tla mo tšhentšha ba mo etse gore e be go gong. Jwale e re ke bue ka batho bana ba America ba kutlwang dipuo ka bona, batho bana ga ba ipisa ga ba re ke di-Americans, ba re dia African Americans, ba amogela bo Afrika ba bona le gona mo ba ntseng ba le teng. Le nna ke amogela bo Afrika ba
0: Imam Ntshwarele Gabaneso, Mamedi Ntshwarele, ke kopa ke hlae ka mona ke a gutla re qetele taba tsena tsa rona hantle.
4: Njunga Construction ba fana ka ditshebeletso tse ikgethang bakeng sa ho matlafatsa kgwebo ya hao le ho ntlafatsa maemo a boradikontraka ka kakaretso. Bakeng sa ho fumana lesedi le felletseng, a ko iteanye le bona email addressing ena info@njunga.co.za. Nomoro tsa mohala 057 10 10 390.
0: Hawa lahleha maqhubuke ikhethang 87.7 le batheng 106.6 megahertz. La ka lebitso nna ke Matsoho Mahloko, nna no ke la haula tsa bodumedi tshebeletsong e ratwang. Metsotso motho e motle ke 20 le motso le mong le sekoto hantle ka mora hora ya bohlano. Tsona pele Gabaneso o qetele taba tsa hao.
3: Ke a leboha manenaka, ebile ntshwena e mpha le monyetla hape hape ya hore ke lokise batho ba bangata ba o tlisela nkutlwa ba bua ka tumelo ya Islam ba sa etse. Ntate Mahloko, Islam ha e atla go tlo fetola botho ba motho le setso sa motho le moetlo wa motho. Islam e tlile e tlo phetha sa go, empa Islam e re ha e kgatlhanong le moetlo kapa setso sa motho, ntle le ha seo se le kgatlhanong le Islam. O na go tlhalosa gore e bang nna ke le Zubairi wa Hamafrika, e bang go na le ntho eo ba Hamafrika ba etsang e sa tsamaelaneng le Islam, ntse ke le mo Afrika jwalo kapa ntse ke le Mafrika jwalo, ntho eno ya mofuta ono e tsamayang kgatlhano le Islam ke yona fela e ke e qhelelang ka thoko. Tse ding tsona ntse ke hantle. E re ke etse mohlala ka mokgwa oo go patwang ka teng hae ba ntse ba pata ka ona mokgwa oo, ntho tseo ba di etsang ka mora lefu ba di etsa, e ba tumelo ya ka e sa dumelang le tsona ba tseba gore ke emelela thoko ba etse ntho tseo. wa bolwa wa nyalwa ntse tso ka ofela ke tshebedi tsa lobane ke ntse tsa ma Afrika tseo jwale tumelo ha e gahlano le moetlo wa motho ntle le ha moetlo o ile wona o bang gahlano le Islam then mo eta tshela seo ka thuko jwale ntse o ha ntse ka hari go ma Afrika tse ke le mongwa bona ba ntse ba nka mohela le hona jwale tshena na jwale tumelo ya Islam ha ya tla o tlo ntshetsa bo Afrika ba ka ibile ke botle ba yona tumelo ya Islam hona le ma Afrika ma Muslim a ma Afrika ona le ba na hense bo hareng ka ba Middle East hola le ba Europa hola le ba America ha tshe re kopana ntse bisa jwalo ha ba se ba tsama ipi ba kopana mani ntwana tswa ka ntwana tsa tika ofela ha bona o tla bona go le hotle fela mono o bone ma China o bone ma Japan o bone ma Africa o bone ma Asia o bone ma Europa ka ofela ha rona ntho yeo re bo fofu u yona o bana ha se yona ntse ya bohlokwa ntse ya bohlokwa go rona gore re ma Muslim ka ofela go bana ka nako e nngwe tsona ntho tsena tsa dinaga tsa o ipitsa ka dinaga kapa ka dikontinente tsa lona ka nako e nngwe e tlisa boikgogomosi gobane wena o nagana gore o tswa nageng e itseng kapa gobane o nagana o tswa kontinenteng e itseng o nagane gore motlhomong o batla o le betere go batho ba bangwe ka ofela ga o jalo moporofeta Muhammad hana pana ka molaetsa wa o ketela pele a re sia o itse ga gona motho eo e leng le Arabia a ka iponang a le betere go feta motho eo e seng le Arabia bohlokwa ke gore molaetsa o motho eo a o tshwereng ke yona ntho ya bohlokwa eo jwale tumelo ya rona e ka godima botšhaba ba rona e ka godima meetlo ya rona e ka godima le ka godima seo rona re ipitsang ka gore re sona empa ga e tlose seno empa o tlamehile re tsebe ntho ya pele gore re ma Muslim a Afrika o utlwa gona ke e belwana ke matlhoko ke kala ka bomoseleme pele ke re re ma Muslime a ma Afrika ama Europa ama America le a dina hentsa tsa botsebo ga reng kwana re ma Muslim pele then tsena ka ofela di ka ka morao empa ga re ditla kodi ditsekiteng
0: ntate ma Afrika ke utlwa hantle seo go tlhalosetsang sona fela ke na le potso eo ke ne ke lakatsa go kotlise tlhakiso go yona jolo ka ga lele o tlhalosa gona le ma Muslim a jwang potso ya ka ke ena kgetho yeo le nkileng ya o ba ma Muslim ka mora o ba le hlahe dibakeng tseo le hlahileng ho tsona na e fetola seo lona le leng sona na ke ya kae o itse ba haeno ba ntse ba kena taba tsa mabollo ba ntse ba tshwara meetlo e tshwarwang lapeng potso ka ka wena na tseo tsohle le wena wa di etsa
3: jalo ga ne se ke tlhalositse pele morena masoko gore go na le tse dingwe tseo bo Afrika ba rona bo ka di etsang rona be re ikgelela ka thoko go teya mohlala e bang gae ba etsa mosebetsi o ba o bitsang ka gore ke mpho ya badimo mme ba saba tseo ga ke dikene tseno gobane nna ke tumela go Modimo e seng go badimo ke sa bona tseo ba tse ba le bona gore tseo ke tsa bona nna ke tumela go Modimo mohlampa ka etsang mosebetsi jalo ka le nna ke saba ke re ke hlabela mmupi wa ka ba ka nna batla ga ba ka re ba hlabela mmupi le bona le nna ke tlatla e bang go hlabela badimo e le bo Afrika yeno ke ka thoko go yona morena masoko e bang go na le ditumelo tse dingwe gape-gape tse yang kgatlhano le tumelo ya Islam tseo ke iqhelela ka thoko go tsona tse tsamaelanang le tumelo ya Islam ke tla ba teng go tsona e re ke etse mohlala e bang go tlhatsiwa gae motlhomong go na le lefu a kere ka nako nngwe phoforo tse dingwe di a kuelelwa ha di kuelelwa ka mantswe a mangwe go kenywa mantswe a badimo kapa a bao ba seng ba disiko dijo tsa mofuta oo ga ke dije gobane go bitsitswe lebitso le leng leo e seng la mmupi wa phoofolo eo empa a phoofolo eo e tlhatsuwe gona mosebetsing ona oo go bitsitswe lebitso la mmupi wa phoofolo eo ga e tlhatsuwa go sa bitswa a siko nama ya mofuta oo nka e ja ke ka goo re buang ka halale le haramo rona re le ma Muslim batho ba banana gore ga o bua ka halale bua ka tsotse nang le tšhilisi gohang o bua ka dijo tseo go bitsitsweng lebitso la mmupi pele e tlhatsuwa ke yona ntho e halale eo e go bitsitsweng lebitso le leng ka ntle go Allah kapa go sa bitswa lebitso gohang yeo ke yona e re sa ejeng re re e haram kapa ga e halalele tse halalelang ke tseo go bitsitsweng lebitso la Allah pele di tlhatsuwa phapang e tla ba yona yo wena morenaka phoofolo yeo ga e tlhatsuwe yeo nna ke tla ikgelela ka thoko nama ke kebe ka eja le ga nka ja tse dingwe ebile nna ga e lapeng le ha ma Muslim a rona a tla a tlo nsupporta go na le difu go na le pika tse special tse phiwang ka thoko tse phelwang bona fela gobane go a tsijuwa hore nama mofuta o itseng ha bana eja ya mofuta o itseng ba eja morereso
4: ke ya leboa gabaneso mabedi metso tso ma shume mabedi le metso e sukileng ka mora ho raina ya botlhano ere ke ke kietse seo ke sa setloelang ka jeno mo mamedi e motle ke keng ke ba mamedi ba babedi ba bararo mohlomong bana le dipotso ka papa batla o tshwaela ho duma taba ena re utlwe maikutlo a bona ke na le molaetsa kwa

0: re ne re utlo rena ba mamedi ba tshwaela ka lefeng e re ke utlwe kwane ka ge ke na le mo mamedi mabedi kgotso nyele go thotse ntate di tsibane na o ka rabela dipotso tse e seng di butsitswe gabaneso
1: momamedi ha gopole setlhogo se reng setlhogo se re a na qeto ya motho e ka fetola seo ya leng sona jale o botsa gore na batswadi ne le bakreste yes a bona ba ngutseditse ka ga kereke ntate ne le bakreste eile bana ne ke sa je ebile ka letsadi la kereke a ke sana bataba ke ena setlhogo se re na o tla fetoga ga o nka qeto ke nkile qeto eo batho ba bangwe ba ka e nkang ba bangwe kese ba e nkang jalo ka lebaka leo ke mokeresete ga ke le golokwe mogolokwe botsalane o motlhong bo 1600 bo mamang ke ka go ketlhileng ka adama motho wa pele ya neng a sena bogolokwa sena ye e ne e le motho wa modimo ntlha ya bobedi thabolesoto ore na re ya dimengakeng re etsang wampotse wa mpolelela gampotse mamela ke thabo wa jetse batho bao ba ntse ba ya dingakeng ba batla dikereke tsa bona ditlale gore jesu kreste madimane o itse ga nke ka letseba ka ditlholo ne ntse le etsa ne ntse le etsa le tswa dingakeng ga ke naya ngakeng tate ga ona ngake ka ba yampona modimo o mametse tate ore adama na e ne e le mogoloko e ne ese ke ka o ke re le nna ke mogolokokweng tate nna ke mokreste ya mantse wa mang ke molatedi wa kreste obane kreste ke ena yampopileng ke rata lole boa mme a katang go tlhalosa gore go na rara kwa fela re kwe ka madi a botlhokwa e leng madi a jesu kreste e neng ore ka gora gore adama ena etse diphoso ya ba re latlhelwa ke maatla a rona mare kreste o gotlile a boela a re gapela gape sena re kgotlha gore re boelane le modimo gape ntate batlhogo ke latlhetswe fela ke temanonompile yona ga o kampha yona ke tla arabela ka morago lesese ona jale ya jone jale ke lebetse ke chapter mang lese ke a gopola ke sete
0: johanne kgaolo ke ya botlhano temana ke ya masome a mararo
1: ntateketlaaaeaaoikene
0: gabaneso ntate imam o ka arabela potso e botsitsweng ke mo mamedi
2: nka etsa jalo ntate ntate matlhoko mme o botsitse gore na ke sebelela kae gore go bitsise dibitso la mang jalo rona re le mamoslim ga re latele ntho tse senang bopaki re latela ntho tse nang le bopaki go na le ba bangwe ba balatedi ba moprofeta mohammade ka nako e nngwe gantse ba tsamaya ebe go na le morena e mong a longwang ke scorpion ga ke sele scorpion ke ka sotho jale ya ba ore go bona ga le ka mphekola botlhoko bona bo o ke nang le bona kapa chefu ena e kentsweng ke scorpion ena nka le leboa ya ba ba mmalela temana e e pulang ya kurane mme ba tshwela mono kapa ba butswela mo malongweng teng ya ba o a fola morena eno a bafa nama ebe se le mosimi morena eno ba nka nama ena ba tsamaya ka yona ba tshaba go eja motlhomo ene le ya kamela gobane mono go jewa kamela golo ba tsamaya ka yona ba ya go moprofeta mohammade ba sa e tshwara go gang ba sa ka ba eja ba fitlha oyana ba re moprofeta o etsaetse gona le gona mme ra fiwa gona le gona ga re tsebe gore na ga ne nama ena e ne tlhatsiwa gore na go bitsise lebitso la alla kapa go na le lebitso le leng moprofeta mohammade a re go bona e bitsang lebitso la alla le je nama eo le moprofeta mohammade ke ga a ja gona nama eo ya mofuta ono o jalo
0: e se e pheilwe nama ena
2: e ne se ka e phiwang tate
0: fela go tlhajwane se tlhajilwe se e le nama eno e re sa tsemeng phoofolo ya teng
2: e se e le nama eno e re tsebang phoofolo gorena ke ntho e re sa itseleng ko gorena go bitsitse lebitso la alla ntate jale ntho ke batlang go etsa mona ke batlang go etsa phapang nthong tsa mofuta ona go na le nama eo ke e tsebang nna ya phitlhong kapa ya mphong ya badimo ke a tseba gore eo ya puelelo ga go tlhokale le gore ke bitse lebitso la alla mo bitso lebitso la alla ke a tseba ga tle gore ga le a bitswa empa ga ke fitlha shopong ke a tseba gore e tswa mo o tlhajiwang diphoofolo e ka naba ga ona lebitso le e bisitsweng jale moo he ke teng mo ke tla kgona go bitsa lebitso la alla ebe ke a eja nama ya mofuta ono gobane kurane e ndumelela go etsa jalo jale nkate matlhoko go na le ntho engwe gape gape e ke batlang go e tlhalosa mona ga ke tsebe gore batho ba etsa ntho ya go hlaba mabitsong a iteng e ka re ke ntho ya bo Afrika, ke ntho ya bo Afrika eng. Ditšhaba kaofela gotlhe mo diteng di a hlaba ba diphoofolo ke teng. Le rona go na le tsela eo re neng re tlhaba ka yona pele go tseya motlhala. Ke kopa go botsa Basotho gore na ga ne ba etsa letsema gore ra bane ba bitsa lebitso la ba bangwe gobane ga o etsa letsema o tlhaba phoofolo le tlo thusanang le batho ga gona lebitso le o le bitsang. O tlhaba phoofolo fela gobane ga o tlhabele badimo o tlhabela batho bana ba tlang ba tlo thusa kapa wa pheya o tlo thusa batho o tlo fa batho ba tlo thusa moo ga gona lebitso le bitswang batho kaofela ba dinaga tse e fapaneng ba etsa ntho eno ga ba bitse mabitso jale yeo a itseng go bitsa lebitso la motho ke bo Afrika ke mang. Gobane ntho ena ya tsala dinagetsena le merabeng ena e fapaneng go na batho ba tlhabang fela ba sa bitse mabitso go bontsha gore ntho ya go bitsa lebitso ga se bo Afrika gobane ga batho ba etsa ntho e kare ke bo Afrika.
0: O qetile gabaneso e re nke ke gutle gape ntate Mofokeng.
1: Ndade
0: ntse o le teng gabaneso
1: ekele tengma
0: re ke ke o botse na motho a ka kgetha tumelo le botšhaba ka nako e le nngwe na go a e tsala
1: moramatlhokolo botšhaba ga se kgetho ya motho gobane ditaba tsa botšhaba ga o fitlha lefatsheng wa di etsetswa ga se wena a kgethang gore o tlo o etse meetlo moetlo ke nto o e etsetswang ke batswadi motlhang o le go nyalwa mme go entswe moetlo wa gore mme a tloe gabo a tlo bitswa e le Mofokeng a tloa mane taung a tlo o ba Mofokeng mme le bana ba tlo ba belega e tlile o ba Mafokeng. Jalo ka ga o bona bana ba maAforika gona jale ba sa laolee se e se batho se ba etsa dintho tse ngata bogolo ba bona bo mma bona ga ba nyalwa ba ntse ba ijetsetswa fela mme ngwana eno ga a sa entse molao wa re ga jalo ka o le moga matlhoko o na le ngwana ngwane o kwa gago o mo etsetse ntho nngwe le nngwe go sa kgathaletse kapa ntsi tse dikgomo mme ga o ja wa nyala go a tlhajwa kgomo ya bogadi ke gona ngwana yeo a tla fetwa wa matlhoko gobane madi a mono ke a ga matlhoko le ya kwana mo mme wa bana ba na a tswang teng ge na le badimo ge etsa gore badimo ba matlhoko le ba Bafokeng ba utlwane ba dumelane ka selekane sa motho le modimo e sa re ba bana ba balang buka ba re Aborahama o na na le selekane le modimo jale ga ke tsebe bana ba re ba bala buka bona ga bana selekane le modimo ka phoofolo modimo o ne a abetse batho go etsa selekane ka diphoofolo ke ka mokgona re reng modimo o nko emedi ge dija gomo e kopanya diboko tsena tse pedi bana ba tswalwang mona e tlile o ba Bafokeng mme bana ba tlo laolega ba itse ba gore na ke bo mang ga ba kake ba fetoa e ka dula e le Bafokeng bana bano ba ija batla ka gomo mma bona o ne a nyalwa.
0: Phuka ke a leboa ntate Ditshibane.
1: Ntate
0: bophelong bo o re bophelang ka jeno na bokreste bo okobetse selekane ka phoofolo tumelong ya gago ye o e utlwisisang ya bokreste?
1: Ntate Masoto ka lehlonolo tumelo ya rona e tsamaiswa ke Bible mme ka mehla ga re na le seo ka batlang gore batle utlwisiso dinasone ke tla na roke mo Bibleng le Baheberu chapter ya leshome e re ntate Masoko Kreste e ne le setlhabelo sa go qetela mme ditlhabelo tse ne di etswa ke baprista ka nakwane e ne le tsene di supa go Jesu Kreste gore go tla tswa go ba le setlhabelo sa go qetela mme jale ga o fana setlhabelo seo ge se etsang se ka tlhaba o itlhabela fela o tlhaba gore go be le dijwa ka tlile e seng re le mona re etsa selekane le Modimo selekane sa Modimo seo re se etsang re tlamela tsamaiso ke Baebele o na le momamedi ya buileng ka gore ke lagaisa bana ate Masoko ke tlokopa go momamedi a kope dinomoro tsa ka go wena ke kgone go bua ditaba tsena ka thoko ke mona go fa nnete ga ke tlo go fa ntho e ke bape lefatshe le batlang go le utlwa go fa nnete ya Baebele mme seno se ntokolola gore gosane le ga Kreste a etle ga ona le lebe le o tlileng teng ko ujeditsa nnete
0: ke a leboa jale go na le e mo momamedikwano a re ntate Ditshibane o dula a re Adama ke motho wa pele na ine ile mo Kriste Adama.
1: Adama ine ile ngwana wa modimo yo lo khale ntate anta hlalosa eh sangile ntate mo lona
0: ni ntate mo fukeng.
1: Ntate mo fukeng. Oh, okay. Ntate mo fukeng yo lo khatha. Adama ine ile ngwana wa modimo. Tswane re bana ba modimo rona impane jwale re se re tsepile dibitso la Jesu Kriste ba ne Kriste o re swetse hore ke tla go khona go boela na le modimo se ka hlola ke ba le mahlabelo a tlo etswa ke ba priest ka ha re o tsebeletse ke ka ho re se le gre ba Kriste ke ntse ke tsao Adam ha ke tla tsena di ke so 17 man ke mo e re sa go setswa hore se chaba sohle ya motho la mosweu a jwalo ka o fela ha rena re tswa go Adam nna
0: ke a lebuwa mabedi bitso tso le shumela metso e supile mpele ho hora ya rona ya botshelela ntumelele ke keng ke ba babedi ba bararo gape ba mamedi ba tshebeletso ya lesedi ba ke ba botsa dipotso ke bana mamedi kgotsotlhe
3: matlhoko dumela le baeti bao mo ke phela tumelong ya bokeresete ke hanana le ntse ditshibane fela ka re ha re yena sale mo Aforika Borwa ha sale mo Aforika Borwa ge ntsho jalo bane go dula Aforika Borwa jale go na le maofositse mo he na ke le morapedi ke le mo Kriste ke mo Aforika Borwa ha eno change and tune that wa ka mpafela ha hona motho a sa etse mphoso mo ngwaniswa ngwana morenda ka o lukisa mo he ke le buile ba
4: da doma tlo go dinela le ba itiba ha ke na te tsi jamana ha ke mo and that is tsibane tawa tsa ho khakola hantle fela potso ya ka engwe fela ke a utlwa gore ke mo Kriste e le go hana seboko batsadi ba gae e le go bona ba ne ba na le seboko jalo ka gare ke mogolokwe e le go yena ke mokeresete ga ana seboko ga ke a leboa
5: kgotso ntate mahloko o kompotsetse ntate ditshibana mono gona gantle go ntate modimo le diabolosi badimo ba wela go mang go ntate modimo le go diabolosi badimo ko badimo bana ba tlhabelwang bana bana ba gantle ba wela go
0: mangke
5: fosi mo na botshabelong
0: ke tlo fa sebaka e lebile go wena potso ena ekopa ga o di agabela tsotlhe o be mo go tswane
6: Maland, Maland, Tate Mahloko, o bua le Matsoko Molefi dipolaseng tsa fixwe ke Mpokong. Tate Mahloko, ntate, ntho a e buang mono nna ka nnete. Ntate, ke utlwa e ka re o tlo latlhisa setšhaba, ko re o tlo latlhisa batho moyeng, ko re ntho a e buang ga e ukwagale gohang. O tlo latlhisa batho motho eo.
7: Ntate Mahloko seboko sa se ke be sa fetoga le gale ngwana mme go gag o tla bua ntse o le ntate Mahloko go fitlhela lefu ngwana mme jale potso ga ke dikisa ntate ditshibana ga re motlho mose e le mokeresete ke mokeresete boko sa se le mokeresete na e tla le ntate ntate ditshibana ee ke mokeresete ka baka la diketso kore ka mokgwa etsang dintho ka teng ngwana mme ga sa dira ntho tse bamotlhomong batho ba ditshibana ba di etsa sa etsa dintho ka taba ya bokeresete fela ngwana mme ga e ne go fetoga taba ya gore motlhomong ke ntate ditshibana mosebedi ya mosupa sentse betlhe motanke dijestika
0: o mo molaetsa o ke o fumane mo mamedi o tlhaa go wena o re kgotso ntate Matshogo a lebitsa ga monate ebile o lengwetse gantle ka nepo Matshogo le bo ntate mono tumelo e bonagala e tlo bolaisa batho tlala ka nnete ka re ena ke taba e lebile mo wena imamo ore jale ga ke bua le phoofolo santse o na le bothata ga o tlo o tla o ja gotsana o itlo ba mathata naisa ntate Mahloko dumela jwale imamo o sa rapela modimo jwang ala o sa mo siile kae ke mme mogatlhane ka mona ka Bethlehem ke a leboga ka mohau o kentse mohau ka rata batsena ka nnete o re retlhakelwe gantle ga gona verse ka gare o bibele moo Jesu a reng batho ba etse dintho ka yena and if moruti a hana ke kopa a ntshe verse o go paka taba ya bona jwalo ka bakeresete ntate disibane o ka arabela gabaneso mo tlameyang teng gabaneso
1: ko le bile ntate mahloko re ke dinga ka speed ho bo se ba re le ditsola ka le ke la shipetu ke ne ke le bo Africa le tso tsohle ke le mohlomo ke ga la hela ke se e se mo ke tso ke tsona tse o di chicken tsa shipetu empa ne re bua ka taba ya se ho ho me ke la hela ke taba yo cross ka shipetu ke le motho no phela ka yona ntlha go pedi ke yena hore ntate mahloko ditoronomi ke rata gore yena e ntate o ileng e batlaele maatla ke arabele ya re nna badimo ke ba wela kae ke arabele ka gore fela bibele ga o bala ditoronomi chapter 18 e tla o tlhalosetsa ditaba tsena mme re aga le mongwelo testamente e ntšha testamente ya gale mo re jwetswang go sekebe ga e ja dijo tsa badimo jale ke nana ke karabo ntate hantle sa batlile e sa tikeng ya tisa moferefere sealemoyeng mme ntlha ya bobedi ke gore nna go phena ga ke na seboko ntate ga ke na seboko empaneng ke wa ditshibano seo se tla dula se le jwalo taba yaka ya seboko ke ena ntate magong tlhomong le bakeresete ba teng nke kebe ka re ga ke dumele badimong empane be ke gutla ke diwa seo batho ba se ditsang ga ba bua le badimo a ke re ntate imamo kata o tlhalosa go ga e kala e dedicatewa kapa e nnegelwa mono jwale ga enke ke seo ke le nna ke le kang go se tlisa gore batho ba dumelang e leng bakeresete empa ba itsitsa ka diboko diboko tseo ga o di sheba ke tsona tse ditswang ga go nnegelwa setlabelo badimong jale ke utlwa ke utlwisisa gore nke kebe ka re ke nna ke mamang ebe ke goeletsa ditaba tse goeletswang ga o bua le badimo ke yona ntlha ya ka eno ntate ya go qetela ne ke batla gore ke re ke mo Africa jalo ka bontate ba ntse ba botsa
0: ako e tshwaga ganyane fela ntate ditshibane ntshwageletlhe gabane eso ge ke re fetise mmaraka ga re gutla o tlo qetele taba tsa gago mamedi a ko ntumeleletlhe ke tlhae ka mona ke ya gotla
8: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
9: dula re poster ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la haola X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ngodisetse o voter letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC
0: tsabudumedi lenane lena le tsheheditswe ke njunga construction na ke bona motho e motle ba tsheheditseng lena le ratwang ke wena lenane la tsabudumedi sebeletsong e ratwang ke metsotso e robong pele ho hora ya botshelela hore nya botshelela re ke tlo fura lena tshepe ebe ke kopana le moifo wa ditaba moifo wa lenane la rona la mathumisa mme ka jono lenane la ikgetha lena la ditaba hobane bana le baeti ba tlo tla ba phura le shwetla ka ditaba tse amanamo mamedi ka uotloloa le phano ya ditshebeletso ka gutlo tsenne tsa lefatshe tsena di skebetsa ho feta nanong lena la rona la ditaba la mathumisa e re tle re phethele henta te ditshibane qetela gabane yeso taba tsa gago
1: okay re ke ka tsena fela ka hore Adam a ho tsona le le legolokwe a le se legolokwe ke ka ho tsen le legolokwe ntlha o qetela ke na hore fela imamo o itse America jwalo ka ne re tsa mushala ka yona ba ipitsa American African American and empire mo sala fela ga gena British African arena Canadian African empire tsa mo sala ka tabi ka mantsoa mang ditaba tsena ga o sheba tsana tsa America e neng paele go nyenyefatsa batho ba Afrika ba e leng gore ba phele mo ba ne ba tsene ntho ya o kare ba dilongwa kaekae empaneng botlhe bao ba America e le gore e ntse e le batho ba tswang ka ntle e seng ba America.
0: Kali
10: ntate go go tlhoka go di tlhokomela ke a leboa ntate mmago ke a leboa gabane so ke nka mo mamedi kwa no mamedi go tso ntate mafuko ba fetu ile di ba ke bo kreste ba ba le ya bo ha bo bona ba ipitsa bo kreste ka bo kreste
11: da le mahloko a je dumela ka nnete ntate a i gona na jugusisi gona ha ibe ga hla wa dama a che ka nnete ja ja kopa o botsa gona ho ba le China he le sa etse motho a motho ga bo motho a motho se i bona so hla le China fela ntse ke le motho a motho jina na ha ibe neneng ga go wa dama ga o fela o motho nga le mo Aishi, kanidi, kikupo ziwa munu, kimo sapi guga muna kapo tabelo, ndati, kitalibuwa, kandati tibana munu haka nkakabela munu ya kupa tendati.
12: Ndati tibana munu haka nacho umamezi hanse kasoko, mutu hanka kheto, iba wikabela mudimu, mudimu wa mukheta, kubitswa mo keresti golo ka ba rutwa ba mo kana Jesu antioje mo ile ba bitswa ba keresti ba se ba bitswa o ke ke malo kwa itse ke malo kwa itse ba bitswa ka lo bole fe le le ntsala ba keresti ke ndade me ke tse mazalisa dango
13: ndade ma tloko le ka ndade ma tloko le ka ke go tsomo fikeng ka mo ka kwa kwa pala tantate andate tsibala ntate e khona tlo se sa tshaba sa mudimo tsare bo ntate
14: Hotson that didn't write that did you any got a con, but the car who bad down or in Saluki, who bunny, Seboko, or so on this one. I fell on the weave, Nelly Fanny, you, but the moon so well at us about Holloway. Midfield.
0: The Tonisibanon album, media yelling about Zapoto, one or na. Ke karolong efeng bibeleng e supang mantswe a Jesu ha a na re rebe seo yena a leng sona
1: kate wa tshwanetse ke naganne gona jwale empaneng he kreste o re dinku tsaka di utlwa lentswe laka temana eo ke yona e tlhalosang ditaba tse mo a tlhalosa ka mantswe a mang ke hoka gore re molateng gore ke nna go tswagante mano ke nna tsela le nnete le bophelo ka mantswe a mang ke ka yena fela re ka kgonang go bona morena modimo so ke yona tsela
0: eo seo mpolelelang sona ga a ne a qotsa lentswe la dinku tsaka o ne a bua ka botlhe ba molatelang
1: ka botlhe ba molatelang ke ka gore ba utlwa lentswe la ka mantswe a mang ha a bua ba utlwa ba etsa seo a reng a seng
0: ka mantswe ne le papiso ha a sebedisa lentswe la dinku tsaka
1: ne le papiso ntla so ntlha ya o petela ke yona ya ntate a reng re a thotse yena wa tseba o ka ba bobebe mohlomong ga motho a bua taba eo ya gore sa thotsela ebe go na le ntho sa se supa gore jalo ka le re tjena le tjena le a thotsena re kgone gore se thusane ba ga o thulana se batla se le
0: ha go gotlela Johanne Gaolo wa botlhano temana mashome mararo na o ka go fa ka gabelo
1: ntate ha ona letho le o keleng go bentate o bua ka lona mo ke temana e thuletse ne ke nana mosolomong go na le ntho ya botlhokwa gobane e re nke ke ka etsa letho ka bonna ke ahlola ka moo ke utlwang ka teng mme katlholo yaka e lokile gobane ga ke batle go etsa thato yaka empa thato yaka ya nthubileng ga ke tsebe go na ona re ntate mpaneng re ke nke fela ka kopiso yaka gore kreste o re ke etsa thato ya nthubileng e le modimo kreste gopola gore kreste ka bo ena e ne le motho 100% ebile le modimo 100% ke o a reng Kinachi susite mfate kore haka ta ho tsore kinchi those bo phelaka kinna bo mulletse so le ke sa u tsela ga tla sa mpanne ke re he e ba ga u kosa ga na mo kraste ke mudi e ke mudi mo a khwela tsen Galatians 1 ke mai ne u bula la ke bo pheta la ha mudi ho ho kraste ke a le bo
0: ntate ke a le boga ntate mofikeng ha ga phethela mantswe a ho qetela ke a fikhabaniso
15: Manzi aka o gadela mara mahloko ka re batho ba phela ntla sa meetlo le ditumelo tsa basotho ga ba etsetse ba tswele pele gobane buka yona e bontate ba itshwereng ya e tsang gantle a tswele a etse pele a senyang a senya o feta bane ke a tsa ke letse ke ntshe moputso go landela ka mokgwa motho a e tsang ka teng ba e tsere dika eno jale basotho ba dule meetlong le melaong ya bagolo ba bona ba se ka ba ba sutiswa ke mang kapa mang gobane o keke wa tswala o le mosia o le monna wa swa o se o le mokoeno ke mosadi a fetolang seboko ga ke releseng go thona ka dintho tsa batho ba bangwe ge di etse tsa gona nna ntho ya motho e mongwe ikekede mafa a lelapa le leng ga ke a rate gobane mongwe a ona a ka tlo ampokela
0: phuka ke a leboa imam ka metsotswana a mashome a mararo
2: Ntate Mahloko, mme o rena se ke rapela Modimo jwale na ga ke sa rapela Allah. Wa bona ga e beneng a tlhalosa Modimo ka mokgwa dimo tlhalosang ka teng, e seng ka mokgwa o ntate Ditsibana ke tla mo tlhalosa ka ona, ke rapela Modimo. Empa ga mo tlhalosa ka mokgwa ore Jesu ke Modimo, ga ke rapele Modimo, ke rapela Allah. Allah ga a tshware le motho. Ntate a reng re bolaisa batho tlala. A ke soka ke lapa letsatsing lena Ntate Mahloko. Ebile ntho ya gore gape go ba mo Afrika o tla tlabele o tsile seboko sa gago. Batho ba America ga ba tsile diboko tsa bone ntse le ma Afrika, ga iyo ntho eo. Ditlwaelo tsa batho ba batla go dietsa e kare ke tumelo. Ga o tseba seboko sa gago ke gantle wa sela, nna tsaka ke seng bantse ke le mo Afrika le gona jwa ebile o soka le ore ke seo bane ntho ona e change letho gone le ba bangwe ba sa tsebeng ba sa itseng naeng tse keng ntse le ma Afrika le bona ba sa tsebe diboko tsa bone. So ditlwaelo tsa batho ke ditlwaelo tsa batho ga se tumelo. Batho ba sebetsa ditlwaelo tumelo le gape go buelela phoofolo pele setšhaba se bo Afrika ke tsona itseng ke bo Afrika ntate Mahloko ntse ke
0: mutaloa. Ga banetse so rinking ke sebaka sena tlhe ke le leboge ke leboeletse otlhe tseo le re aroletseng tsona ka jeno nanong lena la rona la tsa bodumedi. Ke na le tshepo ntle etileng ya gore go na le seo re ithutileng sona ge le bamamedi ba tshebeletswe na ke le boa menane ga banetse so Modimo a nnang polokele lona modumatlhogogo rra ke ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la gaso la Aforika Borwa. Re balola ditaba tsa pele tsa letsatsi fela pele go moo ntumelele ke kopane le tiisetso mokwena ka lenano la rona la mathumisa.

0: re lebuile ho lo nakamoloi mamedi ya re bela pe ru dumedise ho lena la mafisa o seng hona metso tso isupile ka mora hora ina ja botsilela ke boletse mamedi pejana hore ka jeno re kopane re le bontate mo teng ka jeno he re kitikang le ho hopola jwa le bontate tshebetso le melimo ya bona malapeng a bona bontate ba tla ka mekgwa e fapane mamedi ona le bontate ba fanang ka tlhokomelo ba fanang ka tataiso ba lwanelang ho hlola mathata a bophelo le ba ntseng ba lwanela jwalo hore ba fitlhele ditoro tsa bona ke dintlha tse o re tlang go shebana le tsona tsatsi la kajeno botlhokwa ba ntate maphelong a rona botlhokwa ba bontate naheng ena ya Aforika Borwa motlhophisi mamedi wa lena la mathumisa ke Lerato Serabele motlhaisi wa lona ke diengwane moyeti mme ya laolang kgaso ke Mpho Mahlaola re balwa ditaba tsa hora ke na ka moloi nala ka lebitso ke tiisetso Mokwena SABC News re ikemetse a re kgetheng Kukapere. Mamedi e medi fela metsotso kapa e robedi metsotso ka mora hora ena ya botshelela ke na le baeti ba ka mamedi tsatsi la kajeno fela pele ke o tsebisa bona baeti ba re tlang go buisana le bona tsatsi la kajeno e re re ya mabenkeleng a re khutla re kgone go tswela pele hantle ntle le tshitiso re ya mabenkeleng.
1: Di ofisi tsa merero ya selehae naga ka bophara di tla bulwa go tloga ka hora ya borobedi go fitlhela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae go etsa kopo ya smart ID kapo o e late haeba e le teng gore o kgone go ingodisetsa go vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Ho na le di smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae, re fana ka seriti bakeng sa bohle.

0: Re bela ruwa mela mamedi ulena la mathumisa ke boletse ho re ka jeno ke le ikgetha mo mamedi mo teng re shebane jalo he le bontate na ngena Africa Borwa jalo ka haletsa tsela ka jeno mamedi le tsatsi la bontate re itse re ketike bontate bo philo ba ntate bo bohlokwa me re ketike siabo kabelo yo wana le yona maphelong a rona re le ma Africa Borwa malapeng a rona ka kakaretso ke na le baiti ke boletse pejana mamedi ke na le Dr. Muthusi Mokati o tswa le fapeng la bophelo la province of Free State o ikarabella mamedi ka tabena ya boithaopo re o ithaope bakeng la gore o ka etsa jalo operation bangwe le ka etsa operation ke ena ya go bolla mme ke ngaka mamedi o santsa le teng ka kono ka diphapo tsa kgaso Dr. Mokati ha re le bua go lekana kwa gore o amogele tshebeletsong ena le sedi go mathumisa sebona
1: ke le bile a holo se budisa ka semoyeng ke nna ntate Mokati jalo ka selutwile mme ke sebetsa manga u metro re tsa yona se kamsijini eo e talandi le monta bana ba 10 ho ya hodimo mme ke nngwe ya di district te i kommempele le ka ho ntsha mobile o gona ho ya thabeng o lo sheba bana ba hlankana le bollo
0: re le buile ke Dr. Mokati mamedi re betse hape rena le ntate Steve Chabalala ntate Chabalala mamedi e bangwe le motho ya latelang dipapadi ka hare ho province mohlomo le motho a ratang dipapadi ka kakaretso kapa le motho ya sebetsang ka dipapadi ka hare ho province o tla motseba ke ena he molaodi moholo ka hare ho lefapha la dipapadi ka hare ho province Free State le ena o teng tsatsi la kajeno mme taba bohlokwa ka ntate Steve Chabalala mamedi ke hore ntate Chabalala ke e mongwe wa batho ba e leng gore ba kgonne gore ba lwantshane le mofetsi wa botona mme ke a dumelang tse le tabeng tse e tswela pele o ntse a tswela pele go lwantshana le bona ntate Chabalala re leboa go le kana kwa gore o amogele tshebeletso ke na le sedi go mathumisa o semona
2: a ke leboe tisetso le moifo wa gago ke jalo ka o se tlhalositse mara motlhomongwe o e lokisa a nyane ka nnete ulang qetela ke santsane ke le lefapheng la dipapadi empa na jale se ke le mane public works and infrastructure ke nna head office ka bona letlhoena ya ka ena ke yone ya head office
0: a re lebolotlhe ntate Chabalala mamedi re boetse gape re na le ntate ntate ke engwe dintlha tsa botlhokwa ke taba ena ya go arohana le mofumahadi kapa molekano wa gago o kopana le motho mmele a utlwana ga nako ntse ya go ba le mathata a bang teng kopanong eno ya lona lenyalong la lona mme le yena o teng tsatsing la ka jeno ke mongwe wa ntate e leng gore o arohane le molekane wa gae o arohane le mofumadi wa gae re ke rabisa lebitso la gae mamedi le ka o motlhompha le maemo a leng gona o teng ka diphapong tsa kgaso lena ntate le kae re o amogele
3: ke teng ro ka ntate tisetso
0: le buile haholo ntate
3: le ke itewela ebile ke le buile haholo ke thabile haholo mona monyetla
0: a re lebowe mamedi re na le ntate Achipiniti ntate Achipiniti ha o hloke gore ke mohlalose rona wa tswa kae lebaka le leholo re bitsa ona ka jile ke tabe na ra re bueng banna ha re bue re le bontate o tswa mogatlong wa buang banna ntate Piniti mamedi le ka ntate Piniti
4: ntate tisetso ke a phela e re o dumedise le moifo wa hao ke dumedise moifo rena leng ona ka go studio ke dumedise ba mamedi la lapeng o e lokisa hanyane mokgatlho wa rona ke banna bua Free State Men's Forum ke rata ga gore ga ke tlhoke o tsebiswa gobane yaka ke bontate le bana ba bašwanyana
0: banna bua
4: banna bua
0: re boetse gape mamedi re na le ntate Thabo Monyatsi ntate Monyatsi mamedi o tla mogopola re momema ka mehla nakong eo re buisanang he ka diphephetso mathata e ka ba mathata kelello tsela tseo re etsang dintho ka teng gore thusa gore re kgone go ba le motšha le tsela eo re sheba dintho ka teng ke motho a thusang gagolo tabeng tsa kelello le tsela eo o lokelang go atumela dintlha ka teng o atumela mathata ka teng kapa e se mathata kalo sotlhe se o tobana le sona bophelong o sa atumela ka tsela efe ntate Monyatsi a re leboe gagolo tlhekana kwa gore re o dumedise le wena go mathumisa o sengwana
3: isetso ke a leboa ntate ke rata le nna ke o dumedise ke dumedise ngwe ntate ka mone ka studio
0: ke lakatsa pele re qale go bua le ntate Achipiniti ntate Piniti go na le bothata bona bo boholo ba gore re le bontate ga re bue re ba le bothata ba gore ga re bue ga re tobana le mathata mme le ga motho se ntse o le ka gore mathata ga o bue o kopana le mathata a itseng wa boloka ka gare ka mona e leng tse le o re phelang ka teng re le banna e be sena ke nnete le gore na ke eng se ka etswang gore e ba bothata bo bole teng re le bontate re borarole
4: ntate tisetso e re ke e bua ka tsela ya mofuta ona bohlokwa be re bo boneng ba hore re be mogahlo re beteng re sebetsane le bontate ko baneng sechaba sa rona re ya tseba banna ba rutile hore ke monna ke nku halle monna o tetela ditaba ka hare ya ba re bona bohlokwa ba hore re leka ho nna re bua le bontate empa re ba fihlelle jwale ra bona hore banna ba hloka botshepo ho baneng banna ba batla ba buile taba tsa bona di sireletsehe ya ba re qala mogahlo o tla bang tulo mo batla re ha ba buile ebe ditaba tsa bona di ya sireletseha empa bona ba ya thuseha le bana ba bashanyana ga bona hore ha o lukisa monna o ke se sengwa na mashanyana ba ngwana mashanyana ke monna wa ka usane ya ba re ha re kopanye banna re bue le bona hantse ba loka ebe ntse re mentora ka parentse re hlokomela le bana bana ba bashanyana ge ba hudisetsa tseleng ya hore e tlo ba banna ka moso ba ile hore ba inkile banka boikarabelo jwale itsa se rekta di le ra hlokomela hore hey e tibile haholo ha se ka o bua fela banna ba imetswe ha ba imetswe banna bana mahloko a kelello ha re le ba tshaba se setso haholo ha re bui ka ona so mahloko a kelello ke a mang a bakang hore o fumane bontate e le hore jwale ba tetela ba etsa dintho tsena tse etsahalang empa ana o ka mo ahlola se teng o ka kgona hore o etse mekgatlo e tshwanang le ena ya rona ha re replace bontate monyatsi be leng di-professional empa re sebedisana ha mmoho le bona because rona re mane fatshe ba bang ba bona ha ba kgone le ho fitlhelela ditshebeletso tsa bontate monyatsi
0: dipuisanong tsa lona le bontate mabaka etsang hore ba se ke ba bua ke a fe ba fanang ka ona hore ke kgone ho bua hobane ke kopana le ntho itseng le itseng
4: re le setšhaba sa South Africa re a tseba hore jwalo ka se ke boletse hore monna hangata ho tshabetse setso ha a dumella ho tahlaisa maikutlo a hae le hore o ikutlwa jwang ka hare ntho e ka sekgowa kapa senyesemane ba reng ke di-emotions swale ha ka qala a bontsha maikutlo o bonagala e kare o sa fanne ka bonna ba hae ke sekowa jwale re kgothaletsa taba tseno tsa hore tseba le ha e kaba wa bua o bontsha maikutlo a hao ha o bokowa se teng wa thusahala gobane motho ya buang ke motho ya thusahalang
0: mamedi ntse re buisana he le bontate tsatsi la ka jeno ke ntate Achipinity ke ne ke itse re kale pele ka go bua ka tabeng ya gore go na le mathata mangata gore re le bontate ga re ntshe maikutlo a rona re ya mabenkeleng mme a re gotlhe mabenkeleng ne re tswele pele mamedi he re tswele pele ka puisana rona le bontate tafola rona e batsi mme ditaba dingata tse re lokelang go bua ka tsona
5: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
6: re posta ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la haola X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
0: e le shumele metso re bo metso tso ka mara hora ya bo tshilela mmile na le o le mametseng mamedi ke la mathumisa ke la ditaba letla wena mafelo a beke moqebelo le sonta ha pakeng tsa hora ya bo tshilela le hora ya bo supa mme ka jeno mamedi ke le kgetha mo teng re kiteka letsatsi la bontate ndate tshabalala ke la ka tsa o tla wena tabena na ya mofetsi wa botona kapa una o hlatsana gore ke prostate cancer ke tabe kgolo ho bontate ha ho le mazinga jwale motho a ontse ho la o fledile mo ntse itseng ke mo hlokomelang hore bohlokwa ba hore o tsebe ka maemo a prostate cancer e be lo re ke afi a go re fela qaqa ha bi dira ro ka nalane le tseleo o ile ngwatse ba ka teng hore o maemong a o lengona a tshwaetso a mofetsi wa bonna
2: a ke o lebowe tisetso ke rata the way we bua ka teng hore ke mofetsi wa botuna jwale ibile ke nahana hore tabataba e kgolo ke yona mono re banna ba bangata ha o bua ka prostate ba e kopanya le botuna ba bona ya ke yona taba e kgolo e batho ba tshabang ho bua ka yona empa ha ke thalose hore nna ha ke tla e fumana e ne le ha ne ke iketse ko physion ya ka ke itšhebela ditaba tse ding ya ba se re bua ka prostate cancer hore na e be kile ka lo testa na ka lo hlahloba empa ke ne ke soka ke etsa ke labe se ke etsa nthwena o thoke ke blood count ke hlokomela hore na e be ke e matlhoko ke nang le ona e le goreng ke bothata bo boholo re jalwa kwa bontate re a tshaba o ya dingakeng re tlhokomela dikoloi tsa rona o feta rona jwale ya ba ke a ya he ke fitlha ke lo checka ntho e kgolo e ne le teng ke ne le go checka your PSA PSA ke ntho e ba e bitsang ka gore ke prostate specific agent jwale ke yona protein e le goreng e producewa ke prostate jwale o life mana re se phame a holo bakeng sa dilemo tsa ka bane ha ona di dilemo tse itseng prostate ya hao e tshwantse be e le ena le tsela e tshwantse be ka teng mading a hao empa ha o tshwa e fumana e phame a holo o na le bothata ha o bolele ore o na le cancer empa o santsane o na le ntho tse ngata tse o tshwantse o di etse ore o tse o tsebe o tlhokomela rona e be o se o na le lefu le o kapa jwang e ba e bitsang ka gore ke biopsy jwale ebe o tla tloa he o lo etsa biopsy ke mo ba fitlang banka dikarolwana tse itseng tsa gago tsa prostate mabatlo di tlhatlhoba go na ebe di na le botlhoko bona jwale ntho e kgolo e le goreng e tshosa golo kore ke ha o fitla o shebana le doctor ka matlhong e o shebile e o bolelela gore ntate ka bomadimabe o na le botlhoko bona jwale ha o qala o bolelelwa nthweno ebe o sonane ntho tse ngata gore ebe banna ke na le dilemo tse ka etsa o phela ke na le nthweno jwale ntho e kgolo e le goreng e bolaya bontate ha nka ka o bolelela tisetso kore diperesente tse leshome le metso meraro tsa banna ba shwang Aforika Borwa ba bolawa ke botlhoko bona ba kankere ya prostate jwale gobane bongata ebile ha re re 13% diperesente tse leshome le metso meraro empa fela re e le gore ke bao be e le goreng ba testiwe ga ngata batho ba bangata ba shwa ke yona empa ba sa tsebe go ba bolawe ke yona ke bothata bo boholo bo gobane ha e se e tloile ka gare o prostate jwale ntho engwe e ntshosa e laetsa gore ke be ke ngole ka botlhoko bone ke ya ke tlhokomela gore go na le motswalle o mongwe wa ka ande ke serutei ga ne ke mo botsa gore na wena o qetetse neng go tlhatlhoba prostate yago ya ba gore o nna ga ke na nthweng jwale kere ke ntate ya jwang a senang prostate mara ho bolela gore batho ga ba tsebe le gore na prostate ke eng
0: tabena e buang e batla ke tle go ngaka le ke batla go ngaka ka morago nakonyana fela tabe e buang e botlhokwa a golo fela Dr. Mothusi ke tlatla go wena moragonyana fela ke kopa tabena ko e be fela ke kopa mamedi re tle go ntate ke re bue ka taba ena ya go arogana nakong e o leng ka gare re tloa go taba e bima e thata ntate ya mofetsi re tla go wena ntate mme re bua ka taba engwe gape e botseng gape a makelelelo e kaka re kopane ka mathata ka jena fela a ke o bue ganyane fela ka gorena go e tsaetseng bophelong ba gago o iphumana o arogane le molekane wa gago e lebile le ena matlhomong ka nako e telele ke nako e kae mme e sena se o ame ka tsela e poleng ntate
3: gape ke boele ke leboe monyetla o ko fuang tsatsing lena la kajeno e leng tsatsi la bontate o araba ka bokhutshwane fela bophelong bo ke bo phetseng ga e sa le otlwa ke le monyane ntse ke na le tabatabelo ya go phela ka tsela ke phetseng ka yone go fitlhela gone jwale ke ne ke tseba gore ke tlo ba le bana ke tlo nyala ke tlo sebetsa ke be le bana jalo ka monna molemo ka kena dikamanong tsa lerato ka 2009 and then ka ketelela ke kene lenyalong ka 2013 ke to ke na lenga no ka 2013 so ona se le monse ke ke tlhoro fa tsa ka bona ka wa pele e le ngona jwale le monse na ona le 13 years and then ke na le o mongwe wa ka tlo tlhoro fa tsenka ena le le motse tsheletseng jwale ona le potso e bohloko lengwe bo tsenda dipinity ya hore ke insetsa ngore banna ba tsabe go bua banna ba tsabe go ema ba hlalose tsela e go leng gore ba phela ka ga yone ke le solo la holo go ba o mongwe wa bo ntate ba leng gore kopane ntate pinity e se ke mmitse ke re ke coach yaka e ama ke le longa holo ntlhona ya divorce gaololo jwang ga e tsala ka tsela e leng gore o mo sa lebelela kapa o ne o sa batle e tsala ka lebaka la go sheba gore bana ba tlo suffera golo o kae ntho e ke tlhokometseng ke taba ya gore mo ke sebetsang teng 99% ke sure ka taba ya teng gore batho ba bo ntate ga ba bua tlhekefetso ya maikutlo e lematsa motho wa ntate ka tsela e botlhoko haholo nkare dilemong tsena tse leshometse ke bileng le tsone ha ke lwanne ntwa ya gore ke be ke lokise ditaba le mme wa bana ba ka phela ke seleng mare ke tswa nkare ke counseling ya kelello ke hlokometse ntho tse ngata tse leng gore batho ba bo ntate re etsa diphoso taba ya pele go dumelela go tlhekefetswa ka lelapeng tabeng ya bobedi ke taba ya gore go nkelwa ditokelo tsa gago o le motho wa ntate ke dintho tse leng gore di nka mme yagolo lenyalome kebileng golo nna ke ne ke fokaditse yagolo baneng baka gobane ke gotse ntle le ntate jone ke ne ke shebile gore bana ba ka ba sekampane ba phela ka tsela e leng gore nna ke phetse ka yone mare ke sa tlhokomele gore ke a lematsaya nna ka bone ke sa tlhokomele gore le bone ka lebaka la tlhekefetso e nna le mme wa bone ge leng ka gare go yone go se lebile puisano e ntle go dula re ntse re qoketsana re qetelela re lwana ka dibetsa tse e leng gore di fumaneya ka tlong ga se motho e tlamehang gore e be lelapa e tlamehile gore e tswele ka pele ke ne ke qeta dilemo tse ngata ke setse ke ikhutse haholo ke ne ke le motho a bapalang bolo ke ne ke le motho e leng gore mosebetsing ke active mare ke tlhokometse gore after covid ka 2019 na le mogwa wa ka tlhaa ga ke qetele ke sa tlotse ke etsa dintho tse neng ke tlotse go di etsa pele ke se aware gore taba ena ya lenyalo eng amme golo go kae ke ne ke sa kgone go bua ke temo ke nkileng qeto ya gore my divorce yaka e etsagetse ka tsela e leng gore ne ke sa batle e tsale ka yone ka mora divorce ga gotlelana le mme

0: ho ya ka guideline ya runa 50 years ho ya hodimo tamele be sente re tala re bua ka ho i sheba prostate mofetse ona wa botona bo kontate and then ha holo holo ba ne e adile batho ba batho o tamele re theosetse fatshinya na 45 years o tamele be sente re tala re cheba ha holo ha
1: pe ya tira holo batho ba batho
0: Ya tila uru. Obatu wama takete yuna munu wale malauta madwa marhe ki pupewe ya batu. Ufumana hape huna li nchule eribita ng heredity. Ya li futo. Me liona. Ikosa hore re elinyana hoya hubo 40 years. Ho sheba ha ile ho rona le motho ana le kankere ka lapeng la bona na le motho ana le kankere ya letswele wa mme ho sontso bolela hore bo kankere boteng lapeng mo mme ho tlameha hore o hlopotlake o lo itsheba le ha ile le futso hela hore ka lapeng ka mona motswala batho ba atametseng ha holo le lokong ntate abuti ulaba le yona e prostate cancer kala o hlono o lekole o tlo 40 years mo
1: ke di ntlhadifeng ke ne ke batla go tla tabeng ya gore ke tseba jwang gore ke maemong a gore ke lokele go etsa fela se o buile gore o na le mofetse kapa ona bona o le ntate dilemong tse o lokela gore o etse teko jwang kapa jwang ke se o lokelang go se etsa o se ka re ke sheba matshwao a itseng
0: Ke batla go tla tabeng ya hore ke ga hona ntate a reng o itse motho o nna ha ke na ntho eo ba ne ke ntho ipatile marintse le teng ka hona re reng e ya ho tlwa le motho se re bule ka tsona o lo screener ka nako tse ding ha bo mhlomo ne re ka kena he ho matshwa o tlamehile o shebe hore na ha o ntsha metsi ho etsahala jwang hobane prostate ena e mona pela le ha ka nako tse ding o ntsha metsi utlwa bohloko bane ho feta ka thata mane mme jale ha se re fumana matshwao ao ho bolela hore o se o le kotsing
1: se fetelletse
0: jwale
1: ya ntate ke a dumela lape mo o dutseng teng wa utlwa tabena ya botlhoko ka nnete Dr. ntate Monyatsi o fa dibentlele jwa fela he ntate o buile fela pele ke tla wena doctor ke eng se etsang gore bontate re tshabe o etsa ditiko ke eng se etsang gore bontate re tshabe ya dingakeng e seng fela tabeng ya mofetse ka kakaretso gobaneng re na le lesedise kapa ona le ntho epole le ne re na le lesisitheo ga re batle bontate re a tshaba kapa se o tshaba kapa ke eng seng se etsang nna ke se le tobana le sone ga ngata re bontate ga bana thasello ya o etsa ya dingakeng ba etse diteko motho a fumane gore na maemo a bophelo I'm okay.
0: Tabo e ngata ho bontete gore ba ba tsaba ditaba tsa bona ha di ketsa patlalla. Ba tsaba haholo hore ha le ha a ile mo e kare a kaya ma sa bonweng ke batho ba bangata hore ntate ya nilene o tsa ma clinic. Ke ka hona re nang le di clinic tse re seng re na le tsona tse re reng ke tsa banna. Ha o ya epelelo mmane ho na le ho la monna men's clinic. Le MECPP clinic mane hona le men's clinic mo re reng itlong ka mona he ka hukung re kgone hore tabatsa lona re dipate hantle bane ha ba batle hore nna bantse ba bonwa hangata
1: ha ba tlo ba molele le bomme mamedi ntse re buisana he le bontate ke ditabatse fapane mamedi utlwile ntate Pinity ho bua ka bohlokwa ba hore re le bontate re lokela ho bua utlwile ntate ke e mongwe bontate ba leng hore di kamanong tsa hae le mofumadi wa hae tabena ya arwana tlhalano e ke ngwa dintlha tsa botlhokwa tse re buileng ka yona tabena ya mofetse mamedi wa botona ntate Tshabela la o buile ka yona Dr. Wahlalotsa setsa la mona ke sefe ke dintlha tse re buisanang ka tsona ka jeno le tse dintse ngata fela ke lakatsa yo ntate Monyatsi ha jwale fela pele ke ya o yena e re re mabenkeleng a re khutla babenkeleng he re kgone ho buisana re tswele pele
2: di ofisi tsa merero ya selehae na ha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart id kapo o ilate haiba ile teng hore o kgone ho ingodisetsa ho vota ka la di 20 le 21 Phupjane 2026 hona le di smart id tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu smart id yu thusa ho fihlella di tshebeletso le menyetla mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona fumana id ya hao fihlella menyetla itukisetse ho vota molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la merero ya selehae re fana ka seriti bakeng sa bohle
1: Rebela ro amohela mo mamedi ho lena la mathumisa o seng hona shebana go ke ya nemetsotso ya bile botla e mashume a mabedi re ya ho reng ya bosupa ndate monyatsi ke tse ke tla wena ghetlo lena he ke re tlo bua hore na hona le tabanta ya buileng ka yona mane ya bohloko ya hore bontate re na le tabena o tshaba ho bua me re lokela hore kana go tsiding motho be le nako ena hore o bulehe ho bane mathata a tobana le wena ha tobane le mothemo taba di tobana taba di mahlong wena ha o sheba se ipone go bona wena o bone mothemo ke la ga tsa tla wena hore ma ditabentsena ka ofela tabenya ya tlhalano tabenya mafu a re tobanang le ona re le bontate a re salakatseng hore a re kene fela le teng re tsaba ho bua ka ona ka ba re tsaba hore re dumela hore a teng mapelong a rona taba hore re kgone ho bua re le bontate ke lelong ya rona ke eng se etsalang ho monna ka pa ho motho ka kakaretso ka bantate ka ba moshimane mohlankana tsetsang hore re se ra raba maemongwana re ananele re bue re kgone fumana tharollo le pheko ba re hloka re lokela ifumana
0: ya ndale disetse ka leboa bontate ba tobane le mathata mangata haholo mathata a tlhokeo ya msebetsi mathata a dikarohano ka malapeng mathata a mafu a mangata a re tshwerere le bontate mme sena se tlisa gatello e kgolo ya maikutlo ho bona bontate kobane hopula ntate ho tloa qale ho nya bophelo o fuwe mosebetsi wa ho hlokomela lelapa o fuwe mosebetsi wa ho ba hloya lelapa jwale mathata ana ka ofela a o beya maemong ano mo iphumanang eka ha o tlo kgona ho etsa sena so se baletsweng sa hore o be mohlokomedi wa lelapa o be hloya lelapa jwale re iphumana re le ka tlasa gatello ya hore dinthotse o ka ofela di ya maphelo a rona ka hore re tlo iphumana re sa tsebe hore na jwale ha re se re tlameha re tobane le mosebetsi wa neng wa ho ba hloho wa ho ba ntate re tla o fitisa jwang ka tlasa mathata nang se seng sa bohlokwa se re tlameha re selelo gore monna ke motho yo leng re ka tlhaho ha se batho ba bontshang maikutlo bontate ha ba kgone ho expressa di emotions bontate ke batho ba ne ba tsebang hore ha ana le ntho tse batlang di mokukunela o shwella ka hare ha nka sebedisa lentswe leno hobane ha o itlhaisa o le ntate jalo ka ha Dr. Hlalositse ha o itlhaisa o le ntate o na le mathata e ka ka o hlaisa bofokodi ba hao e ka ka o hlaisa hore I'm a weak man jwale re dula re batla ho hlaisa sefahlo sane sa hore ke monna ke hloho ke nku ha ke atlameha ke lle sena hangata setsa go fumane jwale re shwara le bang ba ne monna o tlatlamea jwa le mane a tsama a e se khugumane madutseng a le mong a itulele mono a shwele tabatsena tsa haeng sena se tlisa gatello ya maikutlo sena se tlisa ntho e re bitsang loneliness ntate o iphumana a le bodutung go bane jwale o mong mono mateng ha mong fela physically ntate tisetso o mong even emotionally maikutlo nga haeng ke ka ho bo ntate bana le megahlena ye ka reng a re buing re le bontate hore ha o le ntate o ikutlwa wa moetsi e ka ba taba ya ho hloka mosebetsi e ka ba taba ya hore mohlomong wa gwana le mme e ka ba taba ya hore mohlomong o na le bohloko bo itseng tsela ene pahetseng ya hore o kgone ho iphumana e le hore o dilana di problems di issues tsena tsa hao ke hore wa tamele bontate ba bang jwalo ka ha Dr. Hlalositse di clinic di se di entsiwe mo fumana wa bontate ba kgona ho etsa dintho ba le bang hobane re na le ntho eno re le bontate
3: a se go re sebedisa letsone la masculinity re na le misifa ene e reng ri tlokomele re le bontate re se ke ga batla gore re hlokomelwe ke batho ba bang jwa le tsena ka ofela ke tsona tsetsang o fumana bontate ba dula ba tla ka tlasa gatelo ya maikutlo ba dula ba na le tshabo ya dintho bane ba na le pressure yenu ya gore ha o le ntate you must provide ha o le ntate o tlamile o be hlo ha o le ntate o tlamile o hlokomele lapa empa ketelong o fumana gore dintho tsena ka ofela di peteletse di a mme wena o le ntate bana bane le la palane le ono go tla le hlokomela jo fumana ha o sana tsela ya go le hlokomela bane jwale o so kula maikutlong o so kula kelelong o so kula even le mmeleng jwale tsane se ono gore wa sisireletsa se peteletse se ja wena o le motho wa ntate
1: Karlo e se tshaba se papalang o buile ka tabena hore o tlamile o bona hale o etsa sena o bona le o etsa sana o bona le o etsa sena Karlo ya society e fana ka gatello malapa tsela re hudisang ka teng re le bontate bashimane a se yone e tlisang gatelo o rona re le bontate re le kere ipona ka tsela itseng le ntate
3: ke nnete ya ditisetso rena le nthwena ya hore society se lebeletse gore re le bontate re itshware ka tsela e jwang society se lebeletse gore re le bontate re etse dintho ka tsela e jwang society se na le ho tlisa pressure gatelo ho bontate hobane re lebeletse gore le bontate re hlahe ka tsela itseng jwale ntate e mong le mong le mong le mong le mong mane ma dutseng o nahana hore ha ke sa etse sena se ke lebeletseng ke seetse ke bontsha bofokodi jwale ke iphumana ke tlamele hore tlasa mathata a fika pa ifing ke hatelle le hantse ke utlwa go thata le hantse ke utlwa go buima le hantse ke utlwa ga ke gone ke hatelle hobane there's a pressure from society there's an expectation tebello ye itseng go tloa mane sechabeng ya gore ha o le ntate o tlamehile o wetse sena le sena le sena go gotlo gone go bontsha bontate ba hao jwale ha re elelweng re le sechaba le rona ha re hudiseng bana ka tsela yeo re ke keng ga iphumana ho sane re ba kentse tlasa gatelo ba neng jwa le nthwena ke iphumana e le ntho e re ibitsang a vicious cycle intse potolo wa jwalo ka ntate a hlalusitse re qalella ho sebetsa le bana ba bashimane ba sa le banyane dilemong ha re eleliseng bana ba bashimane ba sa le banyane ba le banyane dilemong hore ha se wena fela o le ngwana moshimane hona le tebello ya gore o tlamele o provide ho sane ntate o hlalusitse ha qala mane go tle selelekela sa e are ke ile ka lakatsa le nna ke le mwana mshanya no tsatsile leng ke tla ba le lapa tsatsile leng ke tla ba le bana jwale gatello yo e sentse etla ho yena ke mme yena a sa be le gatello yo ne hore tsatsile leng ke tla ba le mme ke tla ba mme ke be le bana jwale re iphumana re ba le gatello yo ne ho tlwa bunyane ba gona ho bana ke sechaba se lebeletse ha o le moshanyana o hola o sontso o tiiswa maikutlo o tiiswa kelelo yo o tlamehile o tlo hlokomela o tlamehile o tlo provider o tlamehile o tlo supporta empa sena ka ofela tetelong re iphumana hore ha bophilo bo se bo fihla botla le di dinthotse re thulanyana jwa le dinthotse nanwe le ga ipotsa hore na go baneng jwa le ke sa gone go bane ho na le tebello ya hore ke tlamehile ke le ntate ke gone ho etsa sena
1: o dumela hore jwa le ka hantle rudisa ba bana ha jwa le jena ba bashimane re re mona taba ya ferewa ha ya ba kana ba ferewa ho lukile ferewa ho lukile ferewa ska ferewa
3: no ke nnete
1: ha bana ba fana ka gatello tlamile bo wena ka no tsohlwa ntso ya bana yana ba lebeletswe hore ho bue ho bona ha ba lokela ho tla rona ke ka tsela society ke ntwe na society ke batla ho tla ho yona ke yona ke tlang ka ke buang ka yona bana ho na le ntwe ne hore ntate ke yena loketseng ho ntate o loketse ho ha ona tibelo itseng ho tswa ho mme hore mme etsa ho mme ba shimane ba hola sentse bana ntwe hore ke na lokelang ho ya ke lokela ho ferea ke lokela ho ferea ka mantso a ha ke yeme le na ha ke ferewe
3: re ko etsetse mohlala fela o practical o tla fumana hona di ntwe tsena tsa bo di Valentine's ball mona dikolong ngwana ka wa moshimane ke e mofumane a le ka tlasa gatello ya hore o tlamehile a fumane diaparo tse ntsha ha ya mono Valentine's ball o tlamehile a ya a tshwere ho hong ho itseng a lofa ngwana na yeno ya reng ke date ya hae mono nthontse tsa di Valentine o sontso o bona ho o santsa hola ka nthwane ya hore ke ngwana moshanyana ke nna ke tlamehile ke provide ngwana ngwana na o tswa ka tlung fela a ya dating ha ke nga bua ka lentsweleng itswela fela tse hore moshimane ya ne o teng ke yena lo etsa tsohle hangata tsena ke dinthotse o tla fumana hore society se re etse ditse sona se re beetse sona ka pele a maphelo a rona hore re phele ka tsona le wena o le ntate tisetso o iphumana ha o tlameya o tswe le mme le edijong tsa mantsibua ho sontso ona le nthwane ya gore ke nna ke tlameileng kilo patala bibi hobane ke seo society e se createleng ka gare ho dikelelo tsa rona re le bana ba bashanyane re le bana ba bantate hore re tlameile re provide re hlahelle re le matla mare matla ana unfortunately jwale aya a teteletsa ile maikutlong jwale mane ma ya maikutlong teng a lo fitla a re tibisa maikutlo a re hatella re teteletse re kula re na le mafu a kelelo re na le mafu a maikutlo
1: mamedi metso e le shumele metso e medi re lebile horeng ya bo super o ntse ba metselane o la ditaba la mathumisa fela he ke le fapaneng le matsatsi a mang le na la mathumisa ka jeno sontai sena re bua he le ho hopola kabelo le seabo sa bontate maphelong a rona le na ya Afrika Borwa e re re mabenkeleng ha ke khutla mamedi mabenkeleng la ka tsa hore ke buisana le ntate ke bela pe ke buisana le ntate Chabalala ke re shebe fela rona mo ba lenteng ha jo lena ba maemong afi re ya mabenkeleng
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo. Sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
6: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
1: Ke ane mamedi e le shume metsotso re lebile horeng ya bosupa ke re tswela pele mamedi ka lena la mathumisa mme ke lakatsa kgetlelana ke ho ntate Chabalala ha mo le ntate ntate Chabalala ha jwale maemo ke afe ka bophelo ba hao ke inso mohlomong o fitileng ho sona hore o ipe maemo a hantle mme mabapi le tshwaetso o ka ya jwale
0: o ke se ke qetile ho etsa operation e ba bitsa ka hore e ke yentseng ke e lo reng ke radical prostatectomy ke mo e lo reng ba ntsha prostate ka ofela yona ho wena jwale ke qetile ka hore ba o qeta ho etsa operation e bothata bo boholo ke hore o lahlelwa ke dintho tse dingata hore lahlelwa ke taolo ya hore na metsi be sa JI a khone wa controller o tlamele o sebedise misifa e meng ya hao e lo reng ka yona o tatse o laole hore na we tshwara jwang jolo ka ntate jolo ke ntho e kgolo haholo e lo reng ke shebane le yona nakong ya jwale empa engwe e lo reng e santane le e tshosang le ka morao ba o etse wete operation ye ha o soka o tswa ho hang mo le re ngota re chese ke bohlotse bohloko bona ho bana ke santane ke tlamele ke lo eta di test mo batla checka ngore na e bentse ke na le PSA ye ka e ka roma di aka jwale e o ke ntwe ke tlo yetsa ngo bana go yetsa hangata ka mradi beketse tsheletseng ka mora operation jwale ke mo ke tla tsentse ke tsebe go na he a ke ya mo isantane le tsela e bohloko yeno ya hore ha o batle o iphumana me lo reng doctor yo sha ba ka mahlong e be o bulela hore ka bomadimabe o ntsona le PSA ye o dimo ho bulela hore kankere yane ene setswile ka ro prostate se ke ne di pattern tse ding tsa mmelo wa hao ke mo lo reng jwa le bothata bo boholo bo bateng empa ke tshepa hore nke ke ka fitla mo no bane na go ke ifumane ka yona the pleasant score ya teng ene santane le etla
7: e bolela gore ha be ba ntshitse jwalo e be ke tlhotse empa ke nthenga gona ngwetse ba fela motlhanki yang ka mura dibekenyana ke tla be ke kona ke tseba gore e be ke tare I'm one of the survivors ya cancer ka pajwa
1: le tshabela re tsepa gore ntungwe le go tla o tsamela handle ntate le bontate ba bang ba dumelang gore ba maemong a o leng hona le wele a jwa le tsena fela re le buile go lo fela ka go bua le rona ka mboemo bo leng go bona go lo le tabena ya mofetsona bontate re kikela ka tsa tla go bona ntate o kae ha jwale ka maikutlo kelello go setsa lang go bophelong ba ha mo pele di kamano tsa tsa tsa lenyalo di karohano tsa lenyalo jwa o kae ha jwale maemo a leng hona wafe o kae ha jwale
8: hona jo le ke le maemo a ka le bakala thuso e ke leng ka o ke le ka gona o bua after ke ne ke tswa ko mental clinic mental health hospital ke le ka gona ho bua ka fumana thuso mo ke le nteng hona jo le bo sebetseng se ke gona ho ya ka mehla se ke na le boitshepo ke se ke nka maikarabelo ka dintho tsa ka tsa ditšhelete e leng yona ntho tse neng gore ga ntse ke le lenyalong ke ne ke sa kgone go di etsa ka lebaka la gore ke le kare ke ne ke setse ke e-isolate le ka sego ke ne setse ke ikhutse dinthong tse ngata nthona ya kgatelo ya maikutlo e kotsi yagolo bathong ba bontate le batho ba bo mmentse le kotsi and-e ga e tlhae ka nako e le nngwe e ntse ibukeletse e ama dintho tse dingwe tse leng tsa mmele wa gago jone mo ke leng teng mona ke thabile yagolo fela bana ba ka ke bone ba e leng gore ke ba sile morago maare bona ke na le bonnete ba gore nke ke ka ba tlwela ke tla dula ntse ke le ntate wa bone ke tla dula ntse ke ba tlhokometse ga gona letsetse le fetang re sa bue ka video call le bone ke bua le bone metlheng ke a theoela ke a chase ke bua le bone and-e ke yone ntho nketseng gore ke be motlotlo ka nna ke kgone gore ke nke maikarabelo a gore bophelo ba ka le nna bo tswele pele ka tsela e leng gore ke batla bo tswele pele ka
1: le buile gore tlhe ntate Phinity botlhokwa ba gore re be karolong kapa re be ka gare o bontate ke bofe botlhokwa ba re be megatlong ya bontate re bue re kopane ga le bontate e ka bataba ya go dula fatshe re nwe kofi kapa taba ya go tswa fela re tshware dino tse bogalenyana botlhokwa ba sena ke bofe
9: e re ke leboe gape ntate monyatso o amme taba ya masculinity ya mesifa ya bontate taba ena ya masculinity ga re ya ka ra rutwa hantle ka yona jwale ho na le ntho eo thweng ke ga ke tsebe ka Sesotho ba re ke positive masculinity ke molaetsa o reregang gore go lokile gore o be le mesifa ena empa o na le tsela e nepagetseng kapa o ka e latelang e nepagetseng ya gore o sebedise mesifa ya gago e leng yona taba ya gore o tlameha o bontsha maikutlo a gago o tlameha o bue ene o bua taba ya bohlokwa ya gore ga re kopane dino tsa bogale eng bontate ha ngata re bua mohlang re kopaneng ka dino tsa bogale jwale hana mona mo re kopanang gona re na le mekga e merago re na le mokga wa pele mo e le gore go kopanwa ka tsona ke gore re thuba ice we break the ice so that re kgone go tlwaelana ba bontate ka tlhao ga se batho ba buang then wa bobedi ke mokga e le gore it's a confidential gathering mo e le gore botlhe ke a sephiri how ke ena wa saina mana go taba tse ke tlo di bua mona tsaka a dikeke tsa tswa mo ya tlatswa o tla tobana le molao jwale ke tsela ya o ba fa netefaletso ya gore e le ka bua jwale ka tsela yo re le ka o aha e tlhao kapa nature ya gore bontate ba gona o tlwaela go bua ene ke motlotlo ka phitlhello ya rona le montse pedi tse segele re tadile ka tsona ka 28 tla be re etsa full 2 years re tadile rena le history engata province ka ofela le ha ile gore ha re gone ho fithellela ka lebaka la ditshietso tsa ditšhelete jwalo mare nnete gore re lekile ho fithellela ha kana ntate ke e mong a go bolelang gore re da re mo gothaletsa gore tsama o ye o lo bona professional help mare ntse re sebedisana le yena o tswile ka gare lenyalo bane o tswile o la divorce a gotlela hape ka tlung a lo dula le mothenwa a mo hlekefetsa go ya pele jwale o tlo tala gore a bule ha honna ha se a tloswa ka thetso mme a batla tšhelete ka nka ntate a sena yona a ba tsamaya a fitlhare ntate o mo shapile mare he ke ntho ile a feta jwale botlhokwa bo boholo ba gore re bue re le bontate gobaneng ha re kopane doctor o teng o tla ipaka o na le ntho bontate re sa e ameng ya andropause ya hore bo ntate a re fihlale motseitseng le rona re ba le nthwane bo mme o thinke menopause jwale ke topic ya re tike ka pa ke se hlo se re ka buang ka sona kana go yengwe ho bane ke ya ding ya dinthotse ba ka ngatello ya maikutlo ho rona e le hore hangata ha re ke re bua ka yona re ananela tsena tsa ditshelete re ananela tsena tsa go bomme ba re phidisi hantle re ananela empa le yona ina le kgahlamelo
1: le re pinity ke le buile ho lo doctor arsana nako rena le metsotso e mmedi fela pele nna no le fihla pheletso botlhoko ba ikwetlisa ke bofe ho bontate hore re iphumanegele maemong a hantle mme molaetsa wa qetela ntate monyatsi ka ba ofe ho ntate lapeng jwalo ka re letsatsi la bontate ka jeno la matšhaba bohlokwa le monyetla ore o ntate mme ke tsela efeng wa temelang bontate ba go ka yone ka ba bofe re re fe doctor pele metsotswana fela doctor
0: obesity kapa kare mmele o moholo overweight mme ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo hobane ho etsa phallo ya madi phallo ya misifa phallo mmele wa hao o be boemong bo botle haholo
1: le monyatsi ke boletse pejana ke bohlokwa bofe bo re atumela bontate ba rona ka teng ka tsela e ka bang positive a ke beka
3: ditisetso ho na le ntate e monyaditsimane hae mohlomong ha a sebetse phela ka botlhoko bo itseng kapa mohlomong wa gwane le molekane wa hae mme tsena kaofela di tlisitse kgatello maikutlong a hae ho bohlokwa re le bontate letsatsi nena la bontate ha re emeng ka maoto ho na le bontate ba mohlomong ba kekeng ba ba le bana ba reng ho bona happy father's day empa ha o le ntate a ko tswe mono mo o ikwaletseng teng sekukung tsa hao tsamaya o lo bona bontate ba bang kenella ka gore bontate ba bang o kgone go fumana tsela ya gore na o ka fumana go thuseha jwang ha o le ntate o na le mathata o tobane le ona bophelong ba gago
1: re lebuila gore mamedi ke baeti ba ka tsatsing la ka jeno he mme re fitlha pheletsong ka yona noto eno o lena la mathumisa ka jeno Dr. Mothusi Mokati ntate Steve Chabalala ntate Archie Pinity ntate Thabo Monyatsi ha mo le ntate re lebuila golo tabe na re go bitse ntate fela ndwile hantle fela re lebuila golo tle ha le mona buile le rona ba bile mo itorna tsa tsila ka jeno re boela hape re lebuile Rato Srabele ke mo hlophisi di yangwana mo eti ke mo hlaisi wa lona mpho mahlaola ona ala la tekhniki me re balodi taba tsa ho ra ya botshelela ke naka moloi na la ka le bitso ke tisetso mokwena mamedi fela re kopana hape na konyetlang etse u khotso di mahlo ho ra ja bo supa tsebeletso ke le sedu SABC re balodi taba tsa ra bo supa ke naka loyi.

0: Mamedi neke onke tipine monate etanka muso worship. Madi a Jesu, the gospel. Ke metsotso ya leshumele metsisupileng ka morago ra ya bosupa. Ke tlo buisana le metswalle ena yaka. Mme ka jeno ke batla mogotsi wa ka go tlong qoqela gore na wena o batla go ba ntate ya jwang ha o se o hudile. Mamedi ere ke o tshepise. Ke kopa dula o mamele o tlo utlwe ditaba. A mona teng ke o tshepisa mamedi. O tlo utlwa ditaba tse o sa di lebellang ka jeno lena. Make sense ke o fa tsona ditaba tseno mamedi. Dumela mogotsi.
1: Dumela mamani e bongi. Nna ke kamelo tshonyane. Ke dula Bloemfontein. Ha ke hola nna ke batla ba ntate a nang le kgwebo. A sa nweng, a sa tsebeng. Ke thuse batho ba hlokang mesebetsi.
2: Thank you. Dumela mama di bongi ke nama ga na ponya le mokatsani studio opena maphaka na mama di bongi ke ke na ka se fo e ntat mama di bongi respect primary school na mama di bongi ke a tlo hula ka fastest day ke ba tlo ba doctor ya di ntja evet mama di bongi ke ka ke pass ke draw ke rapela ke France mama di bongi maluma ka lenta twa tato Ibrahims on sa ba chelete le chelete mo khodi le khodi 500 le 500 nana o shebe ke le grade 4 a etsa grade 12 o shebe tshela tlo bangata jwa mama di bongi bye bye
3: tumela mama ni bongi ke na tla tsa ka mafrika ka khautho vile ga monana na ke ne ke na ba tla ho ba ntate ana le tshelete a sa bang selfish ana le tshelete bana ba bye ba sa hloka nix bana le badula bana le dintso tsa bona ba study e ha ba tlo bana ho ba motho selfish mongwe ni bongi thank you
4: kumela mama ni bongi ke nna thabalola ka mo ka sala ra skwa Bloemfontein nna ke a tlo kuta bana ba ka hlompho le nna ke a tlo ba ntata hlomphile ke ba kuta hlompho le gato le bokamoso batla ba mpitsa ntate Thabang sharp
0: ke itse hona mamedi tlo utlwa dintho tse o sa di lebellang bana ke bana emong batla hore a ho lebe ntate e bengaka emong batla ho hola ntate wa hae bo ya chelete 5 ranta ka 5 ranta ka kgwedi hore ai jealous down mona fatshe mamedi batho mane batla ho ba bontate ba hlomphehileng ke ya mabenkeleng ke atla ke so qete
5: Beking e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance, eo fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za. Kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM, mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand. Ebang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e qosa 150. SMS Samahala hadi sebetse one life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditshelete mela wana le dipehelo diteng online one life changing lives
6: di ofisi tsa merero ya selehae na ha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart id kapo o ilate haiba ile teng gore o kgone ho ingodisetsa ho vota ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Hona le di smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e o thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vota. Molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la merero ya selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.
7: Batjha le motheo wa setjhaba se seng le sesi re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
8: pele ya pele
7: re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976 Lesedi FM ke molelo
0: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi a na le metso e mmedi ka morahora ya bosupa. Ke itse ho ngata mamedi ditaba tsa rona di sa le ngata le batho bana baka. E re ke tle ka mona.
9: Neela mama ni bongi ke nna so se sunyane ka bo tshabela ka bulu fontene twa tla ba ndeta mo hutina thata twa tla ba ngata o tla ba le bongi le tsala ka ke se khomtsa ke dula mo plasing a fa tshwa mi shon fa ke wa ya kreta Nouvelle primary school farm. Ke batla ho ba ntatane a ikhompa. A hlompheha. Hore batho ba tsebe ho nhlompha. Le nna ke tsebe ho ba hlompha. Ke ithata le ithata. Tho ba tsebe ho nrata. Motho wa pele tlameha ke rate nna. Pele ho batho ba hohle. Pele ho batho ba hohle.
0: Ya 0860003084 e re kutlwe ka mona ka mohaleng mo mamedi hore na ba reng batho ka mona ya nna ke le kajo ka re ka jeno le re tlo utlwa ditaba wena mo mamedi le sedi FM leo le sedi yes totli ke totli sanga ke
10: Mamane.
0: Ya mogotsi. Wena housefula o batla o ba ntate ya jwang tlotlisang?
10: Mamane bonke, nna ga ke gola ke batla ntate a care. A hlompang bana ba hae, ba nhlompe le nna, ke ba rute dintho kaofela.
0: Ee.
10: Ga ke batla ho ba ntate a selfish ka bona bana batlang ba ya selfish.
0: He bathong.
10: Ke batla ho ba ntate a
0: Ao ngwana ka ke a leboga hle modimo a o atlehise o be ntate yenu yo o llakatsang ho ba yena.
10: Bye bye mangwane boy.
0: Bye bye boy. Ao ba tulisedi.
11: Hello mangwane boy.
0: Mogotsi ho jwang?
11: Ho tsapa mangwane boy.
0: Ho tsapa ke bua le mang kae?
11: Wa di tsing le tabling e ka bona ka khotsong.
0: Hey la mogotsi wa ka tumi. Wena batla ho ba ntate ya jwang mogotsi wa ka?
11: Ana go tlo wanta ka lutsieng. E o bana ba mogata.
0: Yes.
11: E o ba le
0: bo. Bana ka dina go tsohla ba buantse ba re batla ya ho ntate tum itumeleng.
11: Itumeleng
0: ba le bo. Ao batho. A mo khotsiwa ka ke a le bongahle e se ka pelo ya hao e ka dula ntse le ntle ho fihlela ho ba ntate ye. Ke a le bua ke thabetse ho bua le wena.
11: E
0: ba le
11: bo.
0: Bye bye itumeleng.
11: Bye bye,
0: mama Nibu. Au ba tulisedi.
12: Hello.
0: Hello, likai.
12: Dumela mama Nibu.
0: Dumela mogotsi ho jwang?
12: Ho shap.
0: Ke bua le mang kai?
12: Ke ka mo hello tsonyane mona Bloemfontein go tshabela.
0: Eh ya ka mu. Wena ba tla ba ntatetsa.
12: Ke ba tla ba ntate anang le kgwebo a sebetsang. Ke be le tjhelete, ke hodise bana ba ka hantle, ke seka utswe, ke seka tsuba, ke seka na le jwala.
0: He batho mokgotsi wa ka ke ntho tse ntle ha kakang.
12: Ee mamane bo.
0: He ntho tsena kaofela tse o di lakatsang tse o di labalabelang wena mokgotsi wa ka. Ke kopa ntate Modimo hore o di fumane di le jwalo di sa shote, wa utlwa mokgotsi?
12: Ee mamane bo.
0: Ke lebohile letsatsi le monate Sontaha se monate ke a o rata utlwa.
12: Eh mabani bo ngile ena ba le senta se monate.
0: Ke a leboga mogotsi. Mamedi ere e ke batla ho kwala, hona le ntho e ke batlang ho utlisa yona mona e mmakaditseng. Ena yona he mamedi e mmakaditse, ke ntse ke bua le bashimane ba ka mona ba njwetsa hore na e batla ho ba bontate ba jwang. Empa mamedi hona le voice note ya mogotsi wa ka ke ngwanana. o nromeletse voice note le ena jale ke batla ha ke kwala mamedi ke bapale voice note ena ya mogotsi ona wa ka e ile ngwanana ha ba shimane ba nromeletse a re le nna ke a romela ka jeno ke batla o utlwe na mamedi hore le bona ba lakatsa ho ba le balekane ba jwang utlwa motho eno mamedi e ke o jetse ka rotlo utla ditaba ka jeno.
13: Dumela mama ne bongi le bitsa la ka ke sipati sume ka mana ka Kronstadt. Nna ke batla ba le mohatsa ya a hlompileng ke sechaba. A hlokomela mbana, a ba ratang, a sa ba abusing. A kena kereke, a ratang ntate Mdu, a sa le fela kerekeng hore batho ba mmone. Eh mama ne bongi, thank you.
0: Ai mamedi re ke le buile metswalle ya ka ke ya leboha le utlwile he bashimane ba ka hore le bo ausi wa bona ba batla bo ntate ba jwang ha se hore ka nnete le ithwesa thotlolo empa

motho e motle o siela ditlogolo tsa gae lefa, empa maru a moetsadibe a tla fua motho ya lokileng. Tshimo ya mofutsana e beya dijo tse ngata, tshimo e nngwe e a nyopa ga e ruilwe ke a tlhokang go loka. Ya tlhokisa mora wa ga ithupa o mo tlhoile, empa ya ratang wa molaya a sa le monyenyane. Motho ya lokileng o a ja a gore hantle, ga e le dimpa tsa ba babe di tla lapa. Sekhutlwana sa ka se kgetheileng, sekhutlwana se sa tlhokeng lerata, sekhutlwana se sa tlhokeng modumo. Ke motantsi Samuel Magele ya o dumedisang Sontaheng sena, ga re be mmogo ka gara sekhutlwana sa ka se kgetheileng. Re a rapela. O modimo ntate, mora le moya o halalelang, o ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste. Modimo ya tshepagetseng maemong otlhe, modimo ya lokileng ya re tsositseng o seng gona. Re phamisa bogolo ba gago, maatla a gago godima bophelo ba rona. Mme lena ke letsatsi le ntsweng ke wena, re ithabela go lona. Le hlonolofatse le lentswe le o re tlang go lebala, ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Amen. A re bale ga mmogo lentswe la Modimo le sa etseng diphoso, Genese kgaolo ya 48, temana a 17 o isa 20 a motso o mong. Empa itse ga Josefa a bona go bantatae, o beile letsoho la gae le letona tlhong ya Efraeme, ya e ba taba e mo tlhokofatsang, mme a emisa letsoho la ntatae go le tlosa tlhong ya Efraeme, a tle a lebee tlhong ya Manase. Josefa a re go ntatae, e seng jwalo ntate, gobane enwa ke e mogolo, beya letsoho la gago le letona tlhong ya gae. Empa ntatae gana a re, ke a tseba moraka, ke a tseba. Le ena e tla ba setšhaba, le ena o tla ba mogolo. Le gao le jwalo mo enae, o tla ba mogolo go yena, mme ditlogolo tsa gae e tla ba letshwele la ditšhaba. Ya ba o ba hlonolofatsa ka tsatsi leo a re, Iseraele o tla nne a hlonolofatse ka wena a re, Modimo o etse jwalo ka Efraeme le jwalo ka Manase. A beya jwalo Efraeme ka pele go Manase. Iseraele a re go Josefa, bona ke se ke a šwa, empa Modimo o tla ba le lona go le busetse lefatsheng la bontata lona. Lena ke lentswe la Modimo. Modimo ka sebele o le hlonolofatse. Ga matsogo a hlonolofatsang a fapana, seng gona re kopana le Josefa ya tlhaisang pela ntatae bara ba gae ba babedi, Manase le Efraeme, gore ba hlonolofatswe. Nakong ena Iseraele o ne a se a tsofetse, mme le pono ya gae e fokola haholo. Lebaka la o tlisa bara ba gae o ntatae ke gobane Josefa o ne a tseba.

bohlokwa ba tlhonolofatso ya letsoho la ntate hodima mora wa hae. Sena ebile tlwaelo le moetlo wa Iseraele ho tloha ka Adama ya fumaneng tlhonolofatso ya ntate popong ya hae ho isa ho Abrahama le Isaka, mme jwale ke boikarabelo ba Jakobo jwalo ka ntate ho fetisetsa tlhonolofatso ena ho bara ba hae. Empa ntho ya bohlokwa eo re lokelang ho e elellwa ke ena ya hore ngwana wa matsibolo e ne e le yena eo tlhonolofatso ena e neng e bapala karolo e kgolo haholo ka hara bophelo ba hae. Re a tla fetisetswe melokong o mong ho ya ho o mong. Ho na le seo Josefa a se etsang pele a beha bara bana ba bana ba hae ba babedi pela ntata bona. Wa ba suna ebile wa ba aka. Josefa o etsa sena ka lebaka la lerato leo a le tsebang la ntate. O utlwisisa mofuthu wa letsoho la ntate ya tletseng lerato hodima mora wa hae. Ka mora o bontsha hlompho ho ntatae, mme a kgumame le ho inama pela hae. Josefa o nka Manase mme o mmeha ka letsohong le letona la ntatae ka lebaka la hobane e le mora wa hae wa matsibolo. A nto beha Efraeme ka letsohong le letshehadi ka pela ho ntatae. Sena o se etsa ho tswellisa pele tlwaelo le moetlo ona wa tlhonolofatso wa mora wa matsibolo. Nakong eo Iseraele a otlollang letsoho la hae le letona leo lona a neng a dumela hore le lokela ho dula boholong ba matla a tlhonolofatso ya ntate, Josefa a elellwa hore ntatae fapantse matsoho, mme letsoho le letona le neng le lokela ho dula hoduma Manase le dutse hoduma Efraeme. Josefa ka kgopolo ya hore ntatae o se a fokollwa ke pono o leka ho lokisa taba ena ka hore ha o sheba temaneng ya 18 e seng jwalo ntate, hobane enwa ke e moholo, beha letsoho la hao le letona hodima hlooho ya hae. Empa seo a neng a sa se tsebe ke hore Iseraele o ne a tseba hore ya lokelwang ke tlhonolofatso pakeng tsa bona bobedi ke ofeng. O ne a tseba hantle hore Manase ke yena e moholo ho Efraeme. A hopola hantle momamedi wa sekgutlwana sa ka se kgetheileng profeto ena ha e bolellwa mmae Rebeka o Genesi kgaolo ya 25:5 temana 23. Jehova a re ho yena, ditšhaba tse pedi di ka popelong ya hao, mefuta e mmedi e tla ikaroganya e tswa maleng a hao. Setšhaba se tla hlola setšhaba se seng, mme moholo o tla sebeletsa e monyenyane. Ke temaneng ya 19 moo rutlwang Jakobo a arabela taba ena ho Josefa. Ke a tseba moraka, ke a tseba. Le yena e tla ba setšhaba, le yena o tla ba moholo. Le ha o le jwalo, moenae o tla ba moholo ho yena, mme ditloholo tsa hae e tla ba letshwele la ditšhaba. Ha re ka sheba tsa tswalo ya Manase le Efraeme, re tla elellwa hore bobedi ke matswallo a Egepeta. Le ha ka madi e le Baheberu, mme a ba tswalang ke moEgepeta, ntata bona ke moHeberu. Ka madi ke ditloholo tsa Jakobo, le ha bobedi e le bana ba monna a le mong, empa mahlo a ne a le ho Efraeme ho feta ho Manase moo a neng a tlameha ho ba teng. Lebaka e le hobane se profitilweng se ne se lokela ho phethahatswa ka hara lebitso lena Efraeme re fumana letshwao la Mesia ya tlang ho tswalwa. Le ha lehodimo kapa modimo ntata rona bohle o ile wa hlonolofatsa mora wa hae wa matsibolo Adama, re bona mona modimo ka sebele o fapanya diatla tsa ditlhonolofatso tsa tsela ya sefapano, mme o fetisetsa boikarabelo bohle bo neng bo lokela Adama ho Jesu ya re shwelang. Ena ke tsela eo ntate ya hlonolofatsang a fapanyang diatla tsa tlhonolofatso ka teng. Le ha Iseraele a na ena le bara ba 18, Rubene e ne e le wa matsibolo ho bona,
empa ha ka bona tlhonolofatso ya ntatae lebaka la sena re se fumana bo Genesis gaolo ya 35 temana 22 ya re Israele ha sa heletse naheng eo Ruben a ya robala le Bilha serete sa ntatae mi Israele a utlwa taba eo ka mora Rubene e ne e le Simeone le Levi ba neng ba ka tshwanelwa ke tlhonolofatso ya ntata bona empa le bona e ile ya ba tlola ka lebaka la bogopo le boitshwaro ba bona Sekeme ka mora bona ya ba ke Juda ya ba ke ena ya tshwanelwang ke tlhonolofatso ya ntatae le ena ya mopalla ga o bala dikronike tsa pele kgaolo ya 5 temana ya 2 gobane ke Juda ya ileng a feta bana babo mme ke go yena go tswileng morena le ga o le jalo ditokelo tsa boholo ba go tswalwa e ne e le tsa Josefa lebaka ke gobane Juda o ile a robala le ngwetsi ya gae Tamara sena ke sona se ileng sa fa Josefa tokelo yotlhe e neng e lokela ngwana wa matsibolo le ga e ne e le ngwana o fela lebaka ke gobane Josefa a ka dumella ditlwaelo le mekgwa e mebe ya lefatshe go mo amoga tlhonolofatso ya ntatae le ya mosadi wa Potifaro a se a moleka Josefa a ba le kutlwisiso ya gore monatenyana ona wa motsotswana o keke wa mo amoga letlotlo la bophelo ba gae kao fela e leng letlotlo leo bana ba gae le kamora gae ba neng ba tla una molemo go lona ke ka goo ka jeno re kopanang le Josefa a tlisa bara ba gae ba babedi pelang tatae gore a santsane a phela a phefomolo e santsane le teng seo a ileng a se fumana go yena le bara ba gae ba se fumane segotlwana sa ka se kgethegileng segotlwana se sa batleng lerata segotlwana se sa tlhokeng modumo ga re mamele sefela ntate lerato la gago.

sekhutlwana sa ka se kgethehileng. Sekhutlwana se sa hlokeng lerata, sekhutlwana se sa hlokeng modumo. Ntate a fapanya matsoho a tlhonolofatso, o tlosa sekgobo seo re bile le sona bophelong ba rona ba maobane. Ka bonahala o le bosula ka jeno, ka lebaka la o sebele ntate ka hara bophelo ba hao. Nakong ena eo Jakobo a fapanyang matsoho hlohong ya Manase le Efraeme, Modimo le ona o fapantse matsoho hodima hlooho ya hao, ho tlakola sohle se sebe se bakilweng ke bomadimabe ba lelapa le o tswalwang ka hara lona, ho nyatseha ha lelapa le o tswang ka hara lona, thohako e bonwang lelapeng le o tswalwang ho lona, le a lefatshe ka botho ba lona le ka ema ka maoto, ha Modimo o fapanya matsoho a tlhonolofatso hodima hao. Le ha batswadi ba nahanang hore tlhonolofatso e tlang e o lebile, ya ntate letsatsing lena la bontate e tshwanela bana ba bona fela. Modimo, karabo ya hao maemong ana ke ena e reng fela, ke a tseba moraka, ke a tseba. Sena ke se etsahalang le botsofading bona ba Jakobo, ha lefu le se le mo tjametse sefahlehong. Mora wa hae o dutse setulo se hodimo e kgepeta mo e seng letswallo la teng. Ana ke matla letsoho la ntate ya hlonolofatsang mora wa hae. Mohlomong jalo ka Jakobo, ke dilemo ntate ya o tswalang a phela tlasa dithetso a sa tsebe mo teng. O phetse lemo tsena ka pelo e bohloko, o nahana ntatao o lebetse letsatsing lena la bontate, ha matso a ntate a fapana hodima hlooho ya hao, ha tlhonolofatso ya ntate e tla e o lebile. Lefatshe leo e leng kgale le fupere le kunutu lena le tlatsa modumo. Karabo e nngwe fela, ke a tseba moraka, ke a tseba. Le ha ba kare ha o moraka, ha se nna ya o tswetseng, ha ke ntatao, ke a tseba moraka, ke a tseba. Le ha ba lekile sohle ho mpua hampe ho wena, ha se lebaka, ke a tseba moraka, ke a tseba. Le ha o nahana hore ke ne ke o lahlile, ke bile ntate ya sa tsotelleng, ya senang boikarabelo, ke bile siyo ka hara bophelo ba hao. Mohla o rahang bolo kgetlo la pele, ke bile siyo lebaleng ho shebella. Mohla o kenang maratong, ke bile siyo ho eletsa, o tsebetsa marato, ke utlwisitse bohloko, ke a tseba moraka, ke a tseba. O ka etsahala o dutse ka mora ka tlung ha jwale, bophelo ba hao bo dubakane ntate. Potso e nngwe eo nka e botsang jwalo ka ntate, na o bua tlhonolofatso kapa o bua dithohako hodima hlooho ya ngwana enwa? O lekile sohle, o se o bile o itetse hore o hlotswe. Ntumelle tsatsing lena la bontate ke o botse, ke ha kae o buile tlhonolofatso hloohong ya ngwana enwa eo reng wa o hlola, kapa ha o lokela ho bua ditlhonolofatso hodima hlooho ya hae? O dula o mo komela ka moo a sa tshwaneng le bana ba bang ka teng ba hao. O mo tlatsa ditsebe ka moo thaka tsa hae di tswetseng pele, yena a sebeletsa thaka tsa hae. A na a se mantswe ntate a hodisang, ha se mantswe a hlonolofatsang, ha se mantswe a o re lokelang ho a bua hodima mabara ba rona, empa ke mantswe a thohako, ke mantswe a nyahamisang, ke mantswe a tabolang pelo, a ba busetsang morao. Ba bang bo ntate ba tshaba le ho ama bara ba bona, ba tshaba le ho bitsa mabitso a bona thapelong tsa bona. Kajeno re kopana ka hara sekgutlwana sa ka se kgethehileng le Josefa ya hlahisang bara ba hae ka pela ntatae, a shebane le yena a santsane a phela, o lokisa ditaba pela ntatae, a ka tloswa lefatsheng le ka kwano, o santsane a ipha sebaka sa ho bua le yena fatsheng lena. Le ha e ba o na le dipotso tse o nang le tsona ho ntatae, Josefa o sebedisa monyetla ona molemong wa tokoloho ya moya wa hae le wa bara ba hae. Kajeno re kwetse ditsela tsa bara ba rona ka lebaka la makukuno, mosito, kgalefo le hloyo tseo re santsane re di jere sebakeng sa tseo bontate ba rona ba re tswalang
ba re entseng tsona bo philong bo fitileng o ka itsahala hore wa hao ntate o santsane a phela o le hlonolo go bane la o so sa ogelane mollo le ena le sa buisane wena wa motseba ba bang le ka mahlo ha ba motsebe iketsetse molemo etsetsa bana ba hao molemo etsetsa ditlolo tsa hao molemo ya ho yena tlhaisa bara bana ba hao pela sepatlo sa hae le ha ka ba mobe ha kae se ka itwanela se ke wa ikahlolela le ho wena modimo o fapanya matsoho hodima hlo ya hao mme o ntse a re ke a tseba moraka ke a tseba selemong sena seo re ketekang letsatsi la bontate o santsane o bona bophelo o santsane o le teng hodima hlo ya mora hao dumella modimo o fapanya matsoho o fetola dintho ka ra bophelo ba mora wa hao letsatsing lena la bontate modimo o emisitseng matsoho hodima bara ba rona ba hlekefetsang ba betang ba bolayang ba theolang bomme le barwetsana seriti ba sentseng le ho nka bophelo ba batho ba bang ho tloa baratuweng ba bona o tlisa phetoho o hlakola tsena tsohle mme wa o hlonolofatsa o ipeha ka tlasa diatla tsa ona gore a o hlonolofatse le ha Manase le Efraeme ba ne ba tswetswe ke mme wa molata wa moegepeta empa sena a se ya ka sa ba amoha tokelo ya go ba hlonolofatsa gore e be ba habo bona mogolo matsoho a ntate ka hodima hlo tsa bona a fetola boemo ba bona ba go tswalelwa egepeta sa ba sa busetsa lelokong leo ba tswalang go lona bara ba bangata ka jeno bophelo ba bona bo eme nqa e le nngwe ka lebaka fela la segeo sena sa ntate ya siyo ka ditlhonolofatso tsa gae ga eba re tshebeletsong ya segotwana sa ka se kgetheileng ka jeno o tseba ngwana wa moshanyana ya nyoretsweng letsogo lena la ntate ka hodima hlo ya gae o sana le nako ya go fapanya matsoho a o ka hodima hlo ya gae ke boipiletso ba ka ka jeno gore bo ntate botlhe ntle le gore ke mora wa gago kapa se mora wa gago re tlhoka go ya ema segeong sena sa bara ba tlhokileng letsogo le ba hlonolofatsang mo re kopanang le bara kapa bana ba bashanyana ga re etse mekuti yotlhe go ba hlonolofatsa ga re sebedise menyetla yotlhe yeo re e fumanang go fapanya matsoho ka hodima ditlhogo tsa bona mme re ba fe seo ba se tlhokileng ka dilemo ba bangwe ba bona ba tlajetswe diphoofolo ka makgetlo ba phatsitswe ba kentswe dibate ba isitswe o bo re a tseba e mong ke dilemo a batla mosebetsi modimo wa lefatshe o etsa be a dumele gore o louwe se ngwana enwa a se tlhokang ke letsogo ka hodima hlo ya gae wena ngwanaka mora wa ka ya iphumanang a dubilwe ke polotiki tsena tsa o se tsebe gore o tswalelwa lelokong lefeng lena ke letsatsi la gago matsoho le wena a ka hodima hlo ya gago a ntate ke a tseba moraka ke a tseba bohloko bo o leng ka gara bona gona jwale ke a bo utlwisisa le ga o ka bonagala e ka ke a iphapanya ke a tseba le ga o ka bonagala e ka nna le mmao ga re o tsotelele ke a tseba le ga o ka ikutlwa e ka ga o tshwane le bana ba bangwe ke a tseba moraka ke a tseba mmolelele ntate sebedisa seboko sa gae moroke ka sona ga o tlhokagala e re motaung wa tlalele motlakona pholo ya disema mosia motobatsi le tebelela ntate ke a tseba tle moraka ke a tseba dumela ga ke re ke eleletswe ditlamorago tsa bosio ba ka ka ra bophelo ba gago ka jeno ka morago bona meego sefatlhegong sa gago ke a tseba moraka ke a tseba nakong ena eo re tlisitseng masisapelo ka ra bophelo ba mme le moradi re eme ka maoto letsatsing lena la bontate ga re kope tshwarelo fela dilo ba mme le moradi re eme ka maoto letsatsing lena la bontate ga re kope tshwarelo fela ebile re tlisa bara ba rona ka pela sefatlhego sa ntate ya maatla otlhe re re a tseba re ba sitetswe le rona ka jeno
hore re ba utlwisitse botlhoko a ka kang le bona ka jeno e tla ba setšhaba le bona e tla ba ba bagolo aforika borwa e maemong a mang ka jeno a gona bana ba batona ba dubakantseng lefatshe mo bana ba batona ba tlatlapang bomme le dikgaitsedi tsa bona thabo ya letsatsi le letsatsi ka jeno re tlhoka bontate ba fapanyang matsoo a bona ka godima tlhoo tsa bara ba bona ba tlakola go bipetsana go etsagetseng ka gara bophelo ba bona mosito wa bona ba be ba o ntshetse go batho ba senang molato gantlentle go na le sefela seo Efraim le Manase ba neng ba se bina segotlwana sa ka se kgetheileng segotlwana se sa tlhokeng modumo segotlwana se sa tlhokeng lerata ba re ga ke le tje ke le mobe ke le akgesegang na ra ba etsa dibe ke bone jwang joo ke motlholotlholo ga ke ratwa le nna ka rato le lekalo le ke morena gantlentle bobedi bona Jakobo ga ka iphapanya fela gore ke bana ba mme wa moegepeta empa gopola le gore a se bara ba gae empa ke ditlogolo empa tsena tsotlhe tsa seke tsaetsa a gane go fapanya matsogo ka godima ditlhoo tsa bona mme a etsa ntho e e tshwanetseng morao wa matsibolo ka etsagala Aforika Borwa ka gare go wena ga jwale go na le bana ba kgelogileng ka lebaka la gobane ga o banatse o re ga se morao wa ka segotlwana sa ka se kgetheileng se tla wena o seng gona go gopotsa gore kae-kae ka gara porofense ena ka gara naga ena go na le moya o phelang wa mora o tsetselelang ntata ona ka jeno lena segotlwana sa ka se kgetheileng se ao sisinya mo o ileng le sephume sa boroko sa go itebatsa gore go na le moya o phelang kae-kae strateng o senang seo sejang seo se aparang empa ntate o santsana le teng ke nako ya go tlakola tsetsaetseng maobane fapanya matsogo godima tlhoo ya ngwana enwa eo ka jeno lena a ipotsang gore ga ke sotlega ke ja mekomong ntate a ntswalang o kae e be ga ke latlheile ke le motwaitwai ntate o kae ga lefatshe ka jeno le tlatsetswe ke ngwana motona yankang poho ya tlatlapang batho ntate o kae e be ka jeno ga bara ba rona ba kenelela maqheku a rona ka gara malapa ka lebaka la nyaope ntate o kae segotlwana sa ka se kgetheileng segotlwana momedi wa tshebeletso se tlatlhokeng lerata se sa tlhokeng modumo ke bitsa go wena jalo ka ntate go gopotsa go sisinya letswalo la gago gore jale ke nako ya gore re tlakole tsena tse etsaetseng ba neng ba matsibolo ke thapelo yaka le bontate botlhe ba dumelang o seng gona re bine sefela ngwana ena wa Adama o tswaletswe dibeng Jesu o tla mo ama motlatswe sedibeng sediba ke madi a gago a lefang melato ya botlhe ba tlotseng melao ya mmopi wa batho ne ya ngwana yo temogo e tere ga gotse a dumele ka tebogo go ba o mothotse o ngole lebitso la gae bukeng ya bophelo motlhašwang a pheme dimelo Jehova o tlonolofatse mme a o boloke tlela re kopana sonta se tlang ke motantsi magele ya reng go wena segotlwana sa ka se kgetheileng se sa tlhokeng modumo se sa tlhokeng lerata amen.

0: siyakhala mosantsi e gotlile e tshisa go feta pele bona ha se mokete o mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Bautisetsa Mollo Busan Fest tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa mashume a mabedi a na le metso supile mbukja Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesong se fete ke se yakala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziyakala mo Sun City.
1: Mamedi ele shumele metso e supile metsotso ka morang hora ya borobedi 0867303084 0797585066 ke se ke o fa monyetla wa ho mo fa dipalesa a ke batla o mo kopele re ba kopela mihlaena a re ba kopela mihlaena mamedi a re ba kopele re ba fa dipalesa ke batla e bona e bileng lentswe lena na motho o gona hore a le utlwisise a le tlise e mantsweng ntho ya o fa motho ha o fa motho palesa ho na le ntho eo mamedi o e hlalosang ha o mo neya palesa a o mo kopela hore ke kopela ntatemoholo mamang mamang mamang re ba kopela o neng re ba kopela e bile lentse leno la o kopa ke kgola ha ba sa legata ha re ke re ba fe dipalesa tsa bona re ke utlo rena ona le motho a mkutlwang le sedi dumela
2: allo mamani
1: le kai
2: re teng le kai
1: ke a phela ke bua le mang kai
2: o bua le nkgono Nompi Mokwena a kope a fanang ka palisa ho rangwane wa hae wa 87 years ke re rangwane rangwane dipilong o bile ntate o bile ntate moholo ubile abuti ubile tsohle tswela pele mofokeng o nobe palisa le ha o so sa khone o etsa letho ha re fihla re o fa mathata a rona wa amohela ene ha o keta ho go tla luka ngwana nna ke ile ba ho aluka
1: yes
2: ka le ba ka le o mangwane ibile ka o fela ditlobulo tsa ha ile ditlobulwana di di ngwetse tsa bo abuti ai le bo mang ha mmoho le nna mogadi wa abuti ai Nompi re qetile ka hore ka sheko lena re lo hlola ho batla ho tshisa re lo hlola le yena ha hae re lo mophulla maoto re mophulle ditedu re ne re go holele mofokeng modimo a re nna re beele wena ka le bo ha mamane
1: re a le bo ha ka batho ba tshwanang le yena bophelong ba rona hle Menompi ke a leboga le hore a ntse a phela tje a fumane dipalesa tsa hae
2: re
1: se ke ga di bona o di malibitla
2: re se ke ga tlo bua ka o di malibitla ne re ona lukile re ntse re lla re mina re batla ho mo jwetsa ka shekolena hore o bohlokwa
1: ke lebuile mme wa ka utlwa
2: kantse
1: a se mo he mmidi ere ke fela ka mabenkeleng ke ya gutla ke kopa re ba fe dipalesa tsa bona ba santsaneng ba phela re se ke ra di beya o di ma mabitla
3: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30 ere re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re le fa hore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Ketika kgwedi ya batjha mme re ho le tlobole letjha emang ka maoto le tshupe hore ka ramatjhaba a lefatshe le teng mme dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
1: Ha se mo hema me di ke misoso e dulang hantle ho ema shema mabedi yana le motso le mong ka mora hora ya borobedi. Le sedi FM dumelang.
5: Khotso khotso le ga mangwe le bong.
1: Ke a phela ngwane so le kae?
5: A mphathe mangwe le bong.
1: Eh.
5: O bua le motsamai ka moka ka thembisa.
1: Eh ya motsamai.
5: Eh wa ra nthane. A o le langa fijo skrone ka mane ha malome pakiso ga nthane.
1: Eh.
5: Ke wa tamofa dipalisa ke malume wa ka isale a yeme le rona re le family ka ofela re go le ha ha mo antsa re tshwere ka legato a getse tsa tsohle ke re ntate modimo a nana mo itse ka mohago malume wa ka o ke motlotlo ha holo ka yena eish re eme re banna tshe ka lebaka
1: o batho
5: e ka nnete e ka hona like ba tsana ge re feta bo ma 15 ne re tla la ha ke le ha imono ha hai go ne phuwa ka ntle ka pitse kgolena e ka re ke phabadimo re holela mo ba tsana ba ya ka ofe antsa eni le ntate maphilong a go ke re ntate pa tsiso ga nthane e ntate mphiu hey re motlotlo ba wena ntate mara ntate ding jena tse bang hola le pelo liso o mogodi o ntate o abuti ever smiling yo qala bona ntate e kudu a ikoko go tsenjwa
1: a o batho
5: eh jole ke re malume eh ke nna mtsamai kwa mampuse ka vision ya kamani but no tsena dikele ka thembisa ke ba tsaka ba ka la mosibitso matso nte ke nalo yena o nthotso hle ho nna jola pele no nwetse senda teng dimo au feeling so
1: ei ya hle
5: ne ke manetse le molaetsa mona ha ntate ana fapanya matsogo ha isali ntate pakiso a etsa ho lukileng ha nna tswele pele ka ke resto mo rena ame
1: ke le bile ha ho lugaitsedi ya motho le sedi FM dumela
6: dumela mama ni bonji le kai
1: ha monate le kai
6: ka mo ha ngwane so ho senke nana ke rata ho fa abdo upa mthijwa ke ka bohading ba ka re se re setse le yena fela ntate molo wa bana ba ka ke batla ho fa malomo letsatsing la kasheno ke ga nna tshware jwalo mama ni bongi a ntsa ka hlokometse ka mane ka matswadeng ho na le ga ngwane wa kashe le yena se re setse ka yena fela ka bo ntate wa ka le yena ke mo romella malomo ka shekoseng ke re ntate modimo mo etse hantle hle mama ni bongi ke a leboha ke dine ke tshaba tsane ka mona ka maokeng thank you bongi
1: ke lebohile gato la ka
6: thank you nake
1: a simo he ei mamedi re a leboha hle re ke tle ka mona ka WhatsApp ke bone hore na ke mang eo ke nang le yena ho seng ha ka jeno eo le yena a batlang ho fa ntate mohulu wa hae dipalesa tse molokelang a santsane ngaphila
7: mama ni bongi dumela le kai ke mangaka mamjali famola tudi mona di mohe ke famalo mo ka palisa malome thekiso mola tudi ya dula ka frena ke ba tone motho wa re ha ha wo ke setse le yana a le montho ke yana malome wa rona fela mama ni bongi ke sa mathata ho yena wa rarulela mama ni bongi ka o fela rwela ho yena di tuhulu tsa hai tshongwe lengwe re yetsang re bulela yena malume wa rona tekiso mla tudi ke mo di mo mo ba balle
8: sisibongi khotsa sisibongi a sisibongi le bua le thabo mo amfuke ba mtse ba ka chila chila mo frede phumelela krata o phamisa ntate molo wa ka ntate molo beji mo fukeng tete molo o ngutile le holo ka siboko le ka tlhaho ya ka le ka go getswa ka e rona re le ba fukeng ke hotse ke mokae bile ka jeng ne tsa etse bin 20 fithela ntate molo wa ka ba hlahela ke ntate molo beji mo fukeng bula mo frede gateng ke ntate molo wa ka yo modimo mo hlono le fatsa misepe ke tseba ha holo ka ba fukeng ka jeng ka bakala ha ya lebong
9: sibosh Sbosilele nna ke le palisa di direkse ka le di brentse ke batla ho fa malome matata ka tsiba maloma hae a sa le teng wa tsewa maloma ke o gata e ba letsatsi le monate la bontate ka Foresberg ka moo le bontate bohle bohle ba bophelong baka
1: ke mashomo mabedi ana le metso e tsheletseng metsotso ka morahora ya borobedi ke ntse ke buisana le motho ye mong le ye mong yeo ho seng akajeno a batlang hore a romelle ntatemoholo wa hae dipalesa a santsaneng a phela ha hona ntho e monate jwalo ka ho fa motho seo a se lokelang a santsaneng a phela ho feta hore e be ha sa le siko jwale se kare o kore le wena ha o tsebe hore na le rona ga go shebile a re tsebe na re ubitseng kore ha ke tsebe mamedi na taba ena wa ikutlwa empa ho bohlokwa mamedi ho fa motho dipalesa tsa hae a santsaneng a kgona hore a utlwe le monko wa tsona e se jwale etsatsi la o qetela o lla o feta batho ka ofela ebile o utlwa go tla bo o itahlele ka gara mokoti a butle re tla o hopotsa ka nako e nngwe a ka nako nngwe re tla o hopotsa o gathe mogotsi ka go wa lebala a mogotsi butle se ka etsa jwalo ema mona ema ka nqeni se ka re kenya mathateng a mang ema ka nqeni ka tsatsi le le motho mo hopotsang mamedi ga a jwale ka re so feteletsa mogotsi gona re tla o hopotsa le sa di dumela hello
10: bobo
1: le kae
10: re teng le kae
1: e a phela ke bua le mang kae
10: o bua le nne Pulane Khanyile Foslorase
1: e ya mami
10: e ke moradi wa Moeletsi Bloemfontein
1: oh,
10: ke rata tsamaiso ya hao wena bobo palisa kieo
1: Ee yase.
10: Ke rata go romela abuti wa ka buti ntleng go la ntate Moeletsi, Solomon Moeletsi. Palisa e ntle e nkgang haholo go feta tse dingwe. Ka mo Bloemfontein ba mmitsa ntate Amen.
1: Ao batho.
10: Ko ba mametseng ba mo jwetse gore

0: rata o mpha ngwana ka ba o re fa ngwana go hopotsa gore hana bona le batho ba bosoka mo mafelong a rona bobo ke a rata utswa
1: a o ke a rata le nna hle le rato la ka modimo wa mpolokele wena
0: ke a le bua rato la ka
1: bye bye
0: tsatsi le monna ti morati
1: a o batho hle le sedi e bile wa o qetela dumela
2: mama ne bo ndi ba ndi ba
1: ke a phela ngwana
3: mama ke bongi
1: hello
3: wa le kutlo mo a tsidi mo se jo skwa
1: Hey, ya mami.
3: Hey, mama ni bon. Ke rata lo wa ka abele Father's Day e monati because Father's Day ke mo fa nyona o tshwana le yona mama ni bon.
1: Oh, batong.
3: Hey, mama ni bon.
1: Au ngwana ka ke a lebo ha utlwa.
3: Le nna ke a lebo mama ni bon.
1: Tsatsi le monati.
3: Le nna ba le tsatsi le.
1: Au batong mami.
3: Ke tsatsi mo le tsibi ke ntate mo lo wa ka.
1: Eh, ya hle. Ke le bile manana utlwa.
3: Ke mo tshimane mama le bo.
1: O bua monate jwang le wena ka go ngwanana. Ke le bile mo tshimane wa ka motle utlwa.
3: Eh mama ni
1: boy. Bye bye boy.
3: Bye bye.
2: Bongi bongi.
1: Papa.
2: Thank you mom.
1: Re le buile hle ngwaneso ke motho ono wa ka yenu le mohudisa hantle o bua hantle monate.
2: Bambukanetse mona ba ntse a le se metikana ba go rothela metikana o tshwane le palisa ntate mogolo.
1: Ah o batho o le hlonolo ntate mogolo modimo wa uhudise a o boloke ha o na le bana ba banyane ba lekanang le ba ntseng ba gona o bona molemo wa hao o tsebe o ntate mogolo wa bohlokwa.
2: Ah ke le buile le nna o bongi modimo wena o itse hantle le ba ha lona ba ntse ba o tshwere hantle mapi.
1: Le buile a hulu ntate mogolo.
2: Ya lebo.
1: Oh batho ntwe ntle ha kana kana ke ya leboha. Mamedi ke lebuile ha holo hle. Wena ya gonneng ho kena le ya sa gonang ho kena le ya keneng empa ke sa bona molaetsa wa hae ke sa o bala ke kopa hle o tlong kinele matsoho metsing. Ke nako he mamedi ya hore re tle o kena mane se gotlwaneng sa rona sa bophelo. Ke tlong ka sisi le naledi a phiwe ba re amen.

0: chanté. Qui a du mal, eh, qui a du mal. Et Raoul Echenahe, qui est le kinké, ma benkel.
1: Barin Tutsen Tledita Kaboraro. Mpan Tutsen Hulutona. Elki Big Three Combo, Jasper. Fumela 200 gram ya pork rib se hlabusang, chicken thigh e bonojana, le 125 gram ya vors, mme di tla le di golden chips le di crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur, tsohle ke R159.90 fela. Ha Spur e haufi fela, ho fihlela ka di 12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipeelo.
2: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya R5,000 mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Okay, le shume le motso le monga ka morao hora ya borobong. Motemo mo mamedi ya ratwang ke le hodimo. Hona joale ke a kopa hle a konti ke ho marandranga maholo a le Sedi FM o bona o tla mphumana na. Ke bona ka marandrang a dumetse. Bosiu ha ke tsoa ke etsa thapelo. Ke kopa modimo. Ke kopa Ramasedi, ke rapella bana, ke rapella lelapa, ebile ke rapella le malapa a mang, ke rapella e mong le mong. Ke kopa ke re modimo, ke a o kopa bosiung bona, ke a o kopa. O ya senang mosebetsi morena a ko phamise letso la hao hle. E re ha kokota kopa mosebetsi, ra mosebetsi a mo utlwe, a mo fe mosebetsi. Ke ntse ke rapela jwalo, ke kopa kgotso, ke re modimo ke a kopa lelapa le leng le le leng, ha le phele ka kgotso, le phele ka khutso. Ke kopa ke re wena seabi sa mahlonolo. Kena Afrika Borwa. Kene ka leswai. Ke mo kopa ke re ko kene hape lefapheng la ba re sireleditseng. A ko tlise kgotso lefapheng lena. A ko tlise kgotso le khutso fapheng lena la bohlokwa ha kana kana. Le o re lokelang ho le tshepa. Le o re lokelang hore ha re le bona re phamise matsoho re re jwale mona tshireletso re na le yona. Ka mo kopa. Ka re ntate ako kene ho ba le etelletseng pele fapha lena. O ba fe, o ba rwese dieta tsa tshepe le mollo. Ba seke ba tshaba ho hata moo ba tlameileng ho hata teng. Ka re ba fe, o ba rwese dieta tsa tshepe. Mme dieta tsena di feletswe ke mollo. Hore kgotso le khutso e be teng seponiseng sa rona. Baetapele ba seke ba tshaba letho ho hata ka seeta sa mollo. o tlisa khotso le khutso sepoleseng sa Afrika Borwa. Itse ke qeta o bua mantsu yao, ka utlwa pula e re ka re le hodimo le dumetse.

e ke metsotso ya mashoma mabedi le metso e tsheletseng hona jwale ka morao hora ya borobong samahantle jwalo ka ho ya mosebetsing o ithute ntho e le nngwe hlentate o seke wa ya mosebetsing o nkga jwala a ko ithute ho itlhompha a ko ithute ho ithata o seke wa ya mosebetsing o nkga rwaza a ko itlhomphe hle monna a ko itlhomphe se re ha batho ba bua ka wena ba re ntate yane a nkgang jwala metlaena ntate yane reng ga a kena ka lifting a re kwale ka lifting re tawe kao fela ka lifting o seka ba jwalo bophelong ba gago a ko ipatlhe gona jwalo a ko itukisa a ko itlhophe gantle ba seke ba o tseba ka gore ga o kena ka lifting batho ba tawa ga o kena ka lifting batho ba ikwala dinko ga o kena ka lifting ao o ba sia ba tauwe go nwile wena empa o tawa bona

nako go na le nako goreng e na banna a e se le nako ya batho ba bangwe e na ka nnete ke mogolo gona jalo gore nka nna e ba ke bapala boleke maipatile tloela boleke maipatile mane ga re no re le bothuso motown re re o ipate mo o leng teng ga re no o tsholwana re tla re lo o tokile o le ka ntle otomane ke ye ha ha re tla tsholwana.

0: ere ko joetse bophelong bophelong dipetuo ke bophelo ke re ho wena bophelong dipetuo ke bophelo a hona hore o ka hola bophelong ho so ka o fitla dipetuo ho wena o ke ke wa hola ha o sna dipetuo tse tlang di utobile ha o sna dipetuo tse tlang di libile o ke ke wa hola o ske wa tshaba dipetuo la di ka ba bohloko hakakang o ke ke wa hola ntle le re phetuo tseo di fihle ho wena di ya o hodisa la batho ba ka o tsheha la batho ba ka o tsheha la batho ba ka bua ka wena la batho ba ka qoqa ka wena la ba ka tsamaya ba nwa tiye ba kopa dijo ka lebitso la gago e ya fihla nako e jwalo bophelong ya re o fitlhe diphetogo tseo sa di utlwisiseng tseo sa di utlwisiseng man wa tsewa diphetogo tse ding di etsa gore o kgone o tswela pele bophelong go na le diphetogo tse fetogang petrolo go wena go na le diphetogo tse fetogang petrolo tse fetogang mafura gore o kgona o tswela pele bophelong go na le diphetogo tse tshwanang le engine ya sefofane gore o kgona o tswela pele bophelong ba gago go tlameya gore o fitlhe ntho e nngwe e itseng mme diphetogo tse ding di etsa gore o fumane ntho e batlang diphetogo tse ding di etsa gore o kgone o fumana ntho eo e batlang o seke wa ditshaba la e ka ba tse o tsheisang ka batho la e ka ba tse etsang gore batho ba o sebe la e ka ba tse etsang gore batho ba bue ka wena gagolo metlheng ena ya social media ngwana mme ema o tla gola jwang go sa fihle dintho tse jwalo go wena go tla ema jwang go sa fihle ntho tse jwalo tshwantse di ke di fihle dipheto tse dinakong di tla di le botlhoko e le sefefo se nkgang e le setsokotsane se nkgang e le setsokotsane se tlhabang ebile se tlhaba ga botlhoko phetogo tse jwalo di seke tsa o tshosa mabenkele
1: halala ke yone monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng go kenela bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng now se o le customer ya Standard Bank ingwadisetse Standard Bank Connect online go iphumanela monyetla o ekeditsweng wa go kenela tlhodisano Standard Bank ke molekane wa semmuso wa ditlhopha tsa bolo ya maoto tsa naga Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng go na le melawana le dipehelo
2: ga o kopana le mathata bophelong ga o tlhoke letsatsi le le leng o tshwanetse go phethatsa tse o tobileng letsatsing la kajeno mona cash converters same day loan ya rona e bolela tšhelete ka letsogong ntle le go letsa e seng bosane e seng dihoreng tse 24 empa ka jeno mme ga o etsa kopo ya same day loan gona jwale o ipega moetleng wa o ikgapela karolo ya 50,000 rand cash e ya lebenkele le gaufi le wena ka jeno cash converters re a reka re a rekisa re kadimana ka tšhelete go na le dipehelo
0: a o ntate wa ka ema monna man ema monna man go jwalo bophelong man go jwalo bophelong o ntate ona gara mathatano gara ditsokotsane tseno gara difefo tseno o monna man o ntate ema o ntate wa tseba e re ko jwetse ntho nngwe ke na e re ko bolelele ntho nngwe ke na bophelong ba gago ga o soka o phoqagala gore o soka o phoqagala o soka o hoboswa o phoqagala ga o so tsamaye gantle o santsane o gasa ga o so tsamaye gantle o santsane o gasa tshwantse re o batlele temi le lebese la bana o mo mone temi tshwantse re o batlele temi ke rome bo moruti maine batlele lebese la bana ba ofe o re ganyane go mo mona gantsi wa tsore na kong go bophelong wa etsa laro o be embarrassed go be tentwe tla o embarrassa fela gore hey hey mutwe mutwe hey ngwane swi hey ngwana mme monna o monna man o ntate me ha so fisi be mumbo ba re na kong go fumana gore hey ke phoqeile man hey ke phoqeile ha bo hlokomana koru o wa tsaba e ka re ke tlontlolehile wa tsaba e ka re ke tlontlollo tso ya fihla na kwe jwalo bophelong o munna o ska itshaba tloela banna ba o tshehang dula maeleng a ngwana mosotho hore qebana munna ha letsebe dula maeleng a munna e ya fihla na kwe jwalo ha nka bula mehala mona ka botsa banna ba bang ba tla go bolella Nahana hano tsebahala jwalo ka rona. Nahana hano tsebahala jwalo ka dibapadi tsa bo televisioneng. Hore na ha o phokahala ho ba jwang. Ha o embarrassuwa ho ba jwang. Ha o tliswa bohloko ba nahana ho ba jwang. Kwa na mahlo o nahane fela. O ipedi e teng tsa rona.

ga o le monna ya fisa nao ke a gore utlwe botlhoko mme ga e fisa nako e ka reng eno o seke wa e tshaba o seke wa e tshaba o seke wa e tshaba o seke wa e tshaba ga e fisa e lokile e fisile mane ebile bophelong ba ga o se o ka onka di-chance ga o se o ka o risk-a ka ntho itseng o e tlhokang bophelong o ke ke wa e fumana ntho o ka e tsala gore se ka e fumana go na le matsatsi a mang mo monna risk-ang teng man mo monnang kang di-chance man a dinke di-chance monna man a dintle mantate mana ra e kgona jale mona ke kenya tlhogo mona a ikenye tlhogo a phoqagale ga a phoqala o lokile e tla feta ntho eo

Moruti Maine ka tseno ke rata ho bua le ntate e mong le mong. Me ha ke bua le yena ke bua mantswe ya ke lenga bua ke monna monneno a ke John Barafsa. John Barafsa o kila bua ntho nngwe a e lebisitse ho rona jolo ka bontate. Are ha o le monna, ha o le monna sheba maotong a hao. Sheba maotunga hao. Are. Taba tsena tse o bolelang tsona ke ditaba tse buang bophelong. Ha o le monna, sheba maotunga hao. Sheba fela mo. Sheba hona ka tlasa maoto hao. Mo o emeng teng. Sheba hona teng moo. Hona jwale ntate le mo o dutseng teng la o le roka taxing hona jwale e le roka koloing sheba fela ka tlasa maoto ao sheba fela mono mo o leng teng a o hole le seo se hlokang o haufi le sona mme monyetla o moholo ke ona o na o phela hao hona jwale. O se ke wa nyatsa mono mo o leng teng. Hona mono mo o leng teng o ka fumana bophelo, o ka phahama, o ka tsoa. Batho ba ba tswang ka ntle ba fumanang bophelo ho rona ntse re dutse mo, ba kgona jwang? Ba sheba ka tlasa maoto a bona, ha o file bona, ha ba e hole, ba sheba hona le keishin mona, hona kasi mona, a motho a phahame ka ntho, a dulana le tjhelete letsatsi le letsatsi. Wena ko ba no shebile hole bona ba sheba ka tlasa maoto a bona. Amen. Wo! Ba sheba tlasa maoto a bona. Sheba tlasa maoto a hao. Ha o hole le se o tlamileng robele sona.

0: o ngwana molapo are kakata tawikele bo pontso ha o tsho jolo ke tla kakata Colin John ke tla kakata wena sifiso ke tla kakata ha o re ke kakate ke tla itsa jwang ho bane o mpha license ya hore ke kakate ke tla kakata ke tla kakata ke tla kakata ke tla kakata
1: re dula re posta kana go tsohle re commenta ibile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela taba taba ke le tshwaola haola X jwale kala 20 le 21 June phahama ipona hatse mme o ngodisetse o voter letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa rumela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC.
2: Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e qosa 150. SMS sa mahala hadi sebetse One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete melawana le dipehelo diteng online. One Life, changing lives.
0: Motho mo tle ke a kopa sheba hona ka tsa maoto a hona maotunga ha o mona hona maotunga ha o sheba mo bophelo bo tshojwalo gole ka jeno le nanon la magulong a matala ko fa bophelo ka mo boleng ka te bophelo be re hona maotunga sheba maotunga itseng hule man maotunga ha sheba maotunga sheba sheba mono mo leng teng sheba bophelo bo temo skanyatsa skanyatsa ska ruha ka sebaka seno tse o leng o tsona ska ruwa ka sebaka sentse o leng o tsona hona le monna kileng a rula meqathatso ya hae ho bana ngalo ana le ho yona ne halale rula meqathatso ya hae ru ho bana na mo bana na le di no halale sheba John Barros, orale monna, seba ona maotunga a ona, seba tlasa maotua. Au hule le katleho, au hule le punyeletso, au hule le punyeletso, au hule, wena ona neka au hule. Koba no tsama o mamela bo fufu bana. O tsama o mamela ka hohle ntho tse fetang ka tsela o tsama o mamela fela o mamela fela o mamela le sepa se seputswa. Tsama o mamela le sepa se seputswa fela se feta se hutshu hutshu hutshu o mamela. Ebile a sa thola la holo sepa se seputswa. Sheba. Wa tsoa o monna. Wa tsoa o ntate wa tsoa o kakapa. Wa tsoa o kakapa ke o bolelle. O hana fela jwale ire ku jetse he bona mphoyena wa bona mona ke khauta bona mona ke khauta wa bona mona go swiwa ha ke tswa ba shimane ba re honna tswara mona ndate le banana ba re tswara o gauta ba ro gauta o gauta o gauta o gauta ba ro gauta ka re go bona ke a leboa pampa ba ro gauta o gauta ya rona. Barhunna busu bona o pula ho rona ntate o pula o gauta tanki ke a leboa bana ba ka ba re o gauta tanki ntate o gauta le wena o gauta sna molemo tsa sa utswa le molemo o gauta mme wa ka mosadi mo munna are ai watswa ka re ke hlotswe man hai ho ke nthodi a hana ye mosadi a etsa mohlolo go qoqela a mmona munne no bona re munna ka bana hai kona e ka re hona le ntho e ka re hona le ntho e ka re hona le ntho mosadi wa bitsa mona ra ke re kene ka a mo bitsetsa ka kamere a re mona I love ar dali ar sweetheart ar baby ar mona ka ha ke kholo na le ntwe ka o hlula ar king ho etsala a mo kenya ka kamere a mo kenya ka kamere ar ha re kene ka kamere ka mona o tlo o bona hona ntwe tsa o hlula bophelo a le fatse munawile a wile munawile a le fatse musadi a bohlale musadi a matla a mo kenya ka kamere a re kenya ka isa qeto mo kenya ka kamere anga tawele e futhumetse itsa ntsa murka yona ah Jesus came down Jesus came down wena atawa jetswa come down amo pabisa

0: gun.
1: Yes.
0: Servant, it's over about your life.
1: Oh, yes.
0: Servant, man,

0: Kenya Kamere, a Buanena, Miriam Tatea Pahama, Pahama, Pahama, Miriam Pahama, Mahetana Pahama. Is the final woman of Mona Mahetania Pahama? Among Kamasai, Yarkana Kamuna, Manda, Wetang, Wena, Wetang.
1: Jesus, come down. And in it, me up. And in it,
0: me wakamu pami, Simonin, hapahame, hapahame, tatin, hapahame, hapahame, hapahame, hapahame, mupami, se, hapahame, bamba baby, munke, munke, ubuelena, munke man, mupami, se man. Ke tlo qoqela hore na ha itsa hala o se ke wa le kwa fitwa ke lena ne o lena ke tlo qoqela rna ke a tseba re mo pulisi wa ka wa phela muruti maine re ko fetse ba ka hona le pina e ke kopang re tle re ba pale metsotsong le shume le metso mehlano ka mora hora ya le shume khotso mofokeng dumela phoka hi hi
2: ndate motahu
0: dumela mofokeng ha ngwana chief au chief la ma chief tos dumela
2: le tsasikile le holo le tsasila bontate lena ke le tsasileo re kitikang kitikang tate ndate motahu go tloga mo o radileng ditaba teng
0: ka kata phuka
2: hantle taba ya hao e dutse go kgothatse ntateng
0: halleluja
2: go fa ntateno a maatla go fa ntateno a tshepo gape
0: oh yes
2: go nka totšhe o bone sa ka pele ka mantswe a reng le fifilena le tloapo
0: jwang kapa jwa
2: maruana maruana a wa bonang a le a le ya se paka pakeng a ntsa tlotlo
0: a tlameile ma
2: a tshwanetse a suthele ntate
0: maine
2: ntate motaung gore na maemo a jwang naneo lena kaje
0: halleluja
2: le fa ntateno a tshepo le fa ntateno a matla a matšha gape a reng o ka boela gape wa fofa o ka boela gape wa phagama o ka boela gape wa nyologa dintho di ka boela gape tsa kgutlhela motšheng ntate motaong re bua le ntate ga ke tsebe gore na ntate re bua le yena be o mametse nane o lena o sa kgathaletse maemo a leng gona lenanao la makgulong le re go ntate o ka boela wa phela gape
0: oh yes oh yes
2: o ka boela wa hlaisa menyabuketso
0: gape
2: se ka ba dula fatshe ema ntate ntate re a tseba o hlaetswe ke dintho tse bohloko ema ntate motamo go na le bontate bao bophelo ba bona ka mohau wa modimo dintho di ntse di tsamaya hantle ao bontate re a le keteka le lona tswelang pele gore menyabuketso ya lona e tle tsebe go tshwaetsa bontate ba bangwe e tshwaetse tikolo e re leng go yona bana ba rona ba ke ba ithute go rona gore bophelo ba nnete ke bophelo bo jwang ntate motao mo ke kopang re ka le teng ke mona
0: kaka
2: ntatena ga re moketeka ke kopa ke be etelelong ke nyoloa ke ya odimo paleng ena e khutshwane ya ntate
0: oh yes
2: ya nang le bothata bophelong a bo patileng ba sefatlheng sefatlhego se tshwere ditaba ga meno a tla re ga o na ntho e ka o tlolaga ntate ke nnete maemo a tsena empa ke kopa go jwetsa nnete gore go santshane go na le maatla ka gare
0: wena
2: ka re wena go na le le bone le ntseng le tuka a ko dumelele naneo la makgulo le ke le tshele mafura le boneng leo Ntate motang hona le ntate a neng a emetse ho utlwa mantswe ana fela.
0: Oh ya, oh ya.
2: O ka boela wa nyoloha hape. Ka boela wa phahama hape. Ntate motang hona le monna e re tlotla re mo phahamisa. Empa neng ke kopa pele re phahamisa monna ewa. O itse ska ba wa tshaba diphephetso.
0: Oi!
2: Ska ba wa tshaba ho wa ho kapa ho wa ho. Ha o ska ha etsa hore o dule fatshe. O ska ba wa tshaba.
0: Yes!
2: Sabatsaba le ha o ka hahla di ntho tse utlwisa bohloko kapo tsone sa di lebella sekabatsabaskatsaba
0: ma
2: sekabatsaba le ha o ka hahlaha ka mona merwerwe e mengata ya dintho tse latang dintho tsa kgale o leka fela ho penta setshwantsho se Modimo a se etsang ntate yema ka maoto ha ke hane o ile wa khothometseha yema ka maoto ha ke hane o ile wa tshewa le ke batho ba tshwanetseng ba o thente lerole le ha o le jwalo tswela pele yema ka maoto ntate motaung Dabaya o khothometseha.
0: Lalala.
2: Yetsa hala mang le mang.
0: Ke nnete.
2: Ya moholo ya monyane.
0: Ke nnete.
2: O ka bana le tshiu ya o khothometseha. Mo mamedi ke kopa o nkutlwe ha ke re ho itahlela fatshe. Ke itse o khothometseha.
0: Bua maina.
2: Ntate motang le phepe ke makgolo a mane, mashome a robedi. Pesalime ke ya mashome a mararo. Ana limitsi supile re le misate mane ntse pedi mashume mabedi ana limitsi miraro le mashume mabedi ana limitsi mine bona le mantsi a mo pesalime a bua ntse mana ya 23 by 7
0: e bale bale maina
2: ntse mana mashume mabedi ana limitsi miraro ere mo mamedi ke kopa re ke re utlwe re Jehova o tisa metsama o ya lukile
0: haleluya
2: o khahliswa ke tsela ya ha
0: kakat
2: jale 24 ka pa mashume mabedi ana le mitsu minere le haka
0: es
2: ntate motaung a kere mi semona ho ba temana ya 23 ire Jehova o tisa metsama ya ya lukile
0: amen amen
2: impa verse 24 ire le haka
0: ha
2: jale taba ya hu Ntate motaung ina le ho etsa hala.
0: Eh ya maine.
2: Ho ja temana ya 23 mashome a mabedi. Ana le metse miraro ere. Jehova o tisa metsamao. Ya ya lukileng verse 24 le haka.
0: Le haka wa.
2: Le haka wa ntate motaung.
0: Hmm.
2: Mohlomong re tseile batho ba bang ka phoso.
0: Oh yes.
2: Ona le ntate re mo tseileng ka phoso.
0: Hmm.
2: Ona le ntate re mokolo tang tshorelo ya hore re ile ra motseha na konyatsi e. Ye mo nga bar hoja o na tsema mo di. Impact mana ye ne re ka tang ho e bala re Jehova o tisa metsamo ya ya lukile verse 24 ire ntate mo tau. Lehaka.
0: Lehaka wa.
2: Ona le tsiu ya ntate ya kile nga wa ka yo.
0: Ao poka
2: re la makhulo re na le di paki tsa bonta tetse ka tsareng moruti maine ntate motaung ke a itse ba taba ena ntate motaung ha re bala ire le haka
0: yes
2: hawe le ruri le haka
0: hawe le ruri
2: hona le ntate ke kopang status sa sahaya ngone mantsia ha ke no wela ruri Ntate motaung hona le ntate ke kopang hore a ngole WhatsApp status ya hae. Ha ke mofuta o welang ruri. Ke tla boela hape ke phahama. Ke tla nyoloha.
0: Oh yes.
2: Woo! Ntate motaung e mohopotsa mantswe e re kileng ra bua ka ona le wena molakaletsi.
0: Watch the space.
2: Ke tlonyo lo a hape. Tate mo le ntena na o la makhulo le re. Wena boloka o loka pela Modimo.
0: Hallelujah.
2: Hape hantle ka khala le.
0: Le ha ka. Maine tshwara.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Rodisère. di plane sa le patlo tsa clientele di le fa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa chalet le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Hey, la fumana advantage ka FNB Speed Point.
5: Eh, jwang.
4: O ka maka fasa cash flow ya hao ka FNB Cash Advance. O fumana chelete e chaetswe monwana di horentse 24.
5: Eh, hey, ho sana tse hore na o reka stoko, o lefa di supplier ka ba o hudisa kgwebo ya hao. Tshwana ho solo bonolo. E fumana le chelete. Ah, walala wa sala.
4: Eh, o nkukile.
6: Kena gaming ya ditefello. Ka banka e o thusa hore o dilo ona le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, tshuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
0: Ngola status sa hao o tshojolo moruti maine. O re nke ke kawa. Ke tla tsoa, ke tla phahama. Tswela pele mofukeng. Ke
2: motahung, re kiti kanta tena. Yo, a senatse weha ho. Tatena. Yo, mangle manga tsebang ho wa ha ha. Me ha pere ke te kanta te yo bo pelo ba hai bo leng hantle. Ntate e mo le mo ntate ma tong a re kirela te. Monna ye mo monna.
0: Eh, ses mo.
2: Yo ke kopang ka boikokobetso. O go putla kele le phepela makgolo a supile mashume a mararoana le metso ni 5735 re tlotla re na ala monta tamata hona le mantswe a o buentseng dikaletsa ka ona ma
0: hey
2: areng le hama ye mo akaba jalo aba mapi
0: yes
2: ntate tswela pele ka bophe bona mo ikang o batla o tsewete Tswela pele o papa ma le tswela pele o mathe ntate ba tlo selele le kepeng la makholo a supile mashume a mararo ana le metso mehlano mo mamedi mo leng teng re bukeng ya Jonas
0: re bukeng ya Jonas ke e bona
2: hona le dintho tse ke tloko pare ke re di shebe ntate motao a kong ke temana ya pele le ya bobedi
0: lentswe la Jehova le ne letlele Jonas mora amithai la retlo wa o ye Ninive motsingo moho o hlabele mokhosi itswe bokhopo ba ona bunyolohetse ho nna
2: ntate motao nte mana ya pele le ya bobedi ya pele re bolella na ke ma
0: eh
2: motho ena yeo modimo wa buwande yena re utlwa fela ke ngwana ma
0: hallelujah
2: Harre bolelo ka kholo ya ha.
0: Amen.
2: Rutla fela bana man. Are tsebe we let's call on sitting.
0: Eh, maina o rendu.
2: Rutla fela ke mwana man.
0: Maina.
2: Harre tsebe menya buketso ya ha ye ka morao nae.
0: Oh yeah.
2: That the down. Ke a tsama mame di porta kan ena. Ka jeno re kiti kan tate ke le tsatsi la bon tate. Ntate ga re tsema fela hore na ke morama.
0: Kakat.
2: Iba bebe le sebu wa mantsu ya natimane nyabubedi Mutimo mufata elu fa Jonas ura Jonas Kwa uye ninibe mutsu ngomu huu
0: Okay
2: Bukhabele mukosi Itse bukhopo baona Bunyulu hetsu huna kita elu Ya mutimo aifang Jonas ura Jonas Iya ninibe
0: Iya mo
2: Kya elu Ire aye ninibe
0: Ah maine
2: ke mana ya boraro hona le ntwe ke sa ifumane
0: bua maine hle mo
2: ire empa jonas
0: empa jonas a tshoa ho bale hela tarshishi
2: ntate motao
0: ho le le sefahlao sa jehova
2: ntata motahong ha re so e hole o kata o fumana taelo temaneng ya bobedi ore e ya Ninive
0: e banna
2: empa temaneng ya boraro ke bona Jonas a nka tsela e nngwe a ya Tarshish
0: kakata
2: temana ya bobedi ore e ya Ninive empa yena ka pelo ya hae re mo fumana a le tseleng e yang Tarshish ntate motahong ha re se ka ba ra sheba dintho tse ding hape tse ngata e hlakile hore Jonas o qadile ho wa re laka ra sheba taba ena empa kajeno lena modimo ha ka e hlahise ka tsela e nngwe
0: bua maine
2: ha o tsoha sefefo makgubu a lona lewatleng batho ba ka lewatleng ba lahla dintho tsa bona ha se mo ke batlang ho ya ke batla ho bua mantswe a mareng le mo a ka o kgutlisa o sa kgathaletse maemo ntate le wena o ka boela wa nyoloha o ka boela wa phela o ka boela wa hlometsima hape o tla phukalla o tsamaye o ye mo o soka ba o fitlha
0: tedimo
2: a ka kgona ho isa o ka boela hape wa nyoloha ntate motahong
0: shebatemana
2: shebatemana ya 12
0: ke ho 12
2: ntate motahong
0: momamedi moruti maine o kopa hore ke ye a re ho bona nkukeng le ntatele lewatleng
2: ntate motahong
0: me lewatle le tla le kgutsetsa
2: shebatemana ya leshomele na le metso e mehlano 15
0: ke ho 15 jwana
2: ntate
0: ya ba banka Jonas ba mo latlela lewatleng
2: ntate motao
0: me le watlela lesa ho halefa
2: temana ya le shumele metswe mehlano batho rena le bopaki
0: e
2: ho ro shelletse le watleng
0: ha
2: rena le bopaki re mone ha wa wela le watleng
0: ha
2: re mone ha theohela le watleng batho bana le bopaki ntate motao banna bane ba le skepeng seo ha ba fitlha malapeng a bona pale ne le nngwe ho na le monna
0: yo
2: ya shwelletse lewatleng
0: ka maine tsamaya man
2: ate motahong bana le ripoto e le nngwe e tshwanang re mo bone ha lewatle le monka re mo bone ha theoha ntate motahong ke kopa re ke re shebe temana ena ba mo kuka ba mo lahlela lewatleng ka taelo ya hae mme bohle bana le ripoto e tshwanang ho fitlhela nna le wena lenaneo la makgulong re bala temana ya 17
0: momamedi re ya temaneng ya bolesome le metsweso ya ba Jehova o romela hlapi e kgolo ho metsa Jonas Jonas a ba a dula mpeng ya hlapi matsatsi a mararo le masiu a mararo
2: batho ba mo qetetseng ba na le ripoto ke reng ho na le monna shwetse
0: lewatle le mojile
2: lewatle le mo kwentse le mo mitsi
0: ayayayaya
2: impact mana ya 17 re na le ripoto eng
0: maine we tsa ma
2: ore modimo a romela fapi o ntate motahu a mre
0: a mre
2: a romela fapi I fat die tseke batlang wits ke ore o mo kwenye mo behen penya
0: matsatsi a mararo
2: a skabasilwa a dule mpenya motimo a fahla pitae
0: ha
2: re le rua rua ke batla batho ba mo petetseng ha ke na ka ga lo watle le tsatsi le le mba bone mo hlobo a ke tsebe ntate mo tang ke shebile na ko mo eleng teng
0: ei
2: ho di mo le a di le o sebetsa ho di manta temo mona jwa
0: haleluya
2: mo house of adile go petla maru ha ke tsebe na ke ntate ya bulanka
0: ao ba nna
2: empa le fifi se le adile o ela ke bona mafube a nyoloha
0: kaka
2: ona le ntate ya taba ya hae loka
0: e tsware ha nyane ma ine hona le ntate ya taba ya hae e lokang hona le ntate hona jwa le taba ya hae e ya loka man ya loka
7: Jesu wena jarara, Jesu atobetsa. Makoya a nnete. You dumela ho type kabelo ntle le ho etella pele ka kabelo yo. O hlale bo bokalo. Jarara e ha tsiba gore kabelo ke motho e seng hlapi. Empa re ntse Jarara e be mahla jana le ho feta. Jwale e se etla ka WhatsApp, YouTube le Uberlite. Stru Jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampi, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
8: Maine banna bana ba tloa lewatle ba ile o qoqela bana ba ile o qoqela basadi ba ile o qoqela metswalle o ra a re molahletse lewatle lewatle le moqetile
2: o shwile
8: o fedile ka yena
2: fedile motho a hayo
8: ka ba ka mmona e mong a le disene tjena disene moroswa ra a mqetqetqetqe ba le mtsapile man fedile
2: nda demotao ka o fela hapo
8: Baru fedile ka dai o.
2: Fedile ka ena. Yemo mabare. Manka ha hula nyana a re khone lo thola ditaba. Yemo ngaba kena Facebook mo na re o le ka o sheba. Ka o fela bana le report e tswana nge mpa modimo re ke tlo fetola report eo ya bo. Ke batla o hlaisa ntho ba soka ba e bona. Ntate ka tlo ha ona mo bibele reng le rua rua li le la saela ka ntle. Le rua rua nentse le leka metsi mpa na kwena ka ofela mo mamedi are bo pesa tswantsho le rua rua nentse le tsama le lewatle e le hore ha Jonas a lahlela lona kara metsi mo batho ba sa boneng ntate motao Jonas a tsatsiba o boloke ba bang ba rona ntate motao re na le dipaki tsa ka tsa buang seng hona hore mohau wa modimo wa mphumana mo batho ba sa mponeng modimo a ntshwara mo batho ba ne ba nahana o fedile ka nna ke mang ya ka kenang le nnang ka makgulong a re ntate wa ka mohau wa modimo o ile wa mfumana na ho na le ntate ya ka pakang hore mohau wa mophutha batho ba se ba rewile ntate motao ke kopa ke nke mantswe ya hao gore ntate kajeno le na yema ka maoto e tsale ha e ka ba eng kapa eng ntate motao sheba kgaolo ya pele ya Jonas ha e fella o kwenya ke tlhapi nako ha ne le teng ne ke tla adima dithuto tsa mawatle ntse shebane le maruaru
8: buatle
2: mme re shebe anatomy
8: yes
2: ya diruarua e jwang ka o kgetha re shebile karolo e re bitsang digestive system
8: oh yes
2: empa moruti maine ke kopa o fetele kgaolong ya bobedi gobane batho ba ntse ba o toloka ka chapter 1 ha ntate motao
8: ntse
2: ba o toloka ka chapter 1 ho na le chapter 2
8: oh yeah
2: ho na le kgaolo ya bobedi ke a e bona kgaolo ya pele kgaolo ya bobedi e tla mantsweng a ha ntate motao
8: yes sir
2: temana ya pele
8: maine
2: temana pele ya ba Jonas o rapela Jehova modimo wa hae ale kampeng ya tla ntate motao hona le ntate yo re mokopa
8: oh yes
2: mpa ya hae ya hlapi ka nna ba ke kgaello ya ditšhelete
8: eya man maine
2: mpa ya hae ya hlapi ka nna ya ba ka lapeng dintho ha di hang
8: phoka
2: mpa ya hae ya hlapi ka nna ba mosebetsing ho na le liru le letso di mahlo ya
8: phoka
2: mpa ya hae ya hlapi e ka nna ya ba ntate motao dikgwebo tsa hae ha di sebetse hang
8: phoka
2: mpa ya hae ya hlapi ka nna ya ba seriti sa monna yelo a neng a dula kgorong ya motse batho ba saluta seaya
8: kempa
2: ya hae ya hlapi bebele a rapela a le mpa hlapi ntate motao ho na le ntate re mo kopang se ka ba inehela rapela maemo ngwana rapela o le kampeng ya hlapi ntate motao wa tseba rapela Jonas
8: a le mpeng
2: ya hlapi batho ka ofela ba na le dipoto ya hore
8: fedile
2: o shwile
8: o fedile ka yena
2: a thontsa buisana le modijo
8: oh ya
2: sheba temana ya borobong hona chapter 2 ntsa le kampeng o re ho modimo empa nna ke tla o hlabela mahlabelo ka dipina tsa tebo ke le fe seo ke se anne
8: poloko
2: ntsa le kampeng ya hlapi
8: a ba re poloko ke ya Jehova
2: ha thaketile ntate motanke o moruti maina e ratang poloko ke ya Jehova
8: poloko ke ya Jehova
2: le ya ke le kampeng ya hlapoloko
8: ai
2: ke ya Jehova
8: ayayayay
2: ntate motau ke a tseba nna le momamedi re moshebile Jonas mme kgaolong ena ya bobedi
8: ee ya maine
2: momamedi bale kaofela ga o na mo modimo a buang teng go na le chapta e jalo bophelong ba gago mo utlwang e ka modimo ga a bue le
8: wena chief
2: ke kopa o shebe kgaolo ya bobedi
8: morutiletlokwana Hey chief,
2: how long ya bobedi ha ona mo mutimo a bua le yena?
8: Hey chief,
2: o ntso mo pati. Tate mo taung ka ona ya bobedi ha itswane le kaolo ya phe.
8: Hey chief,
2: ya pele ha itswa mo mutimo o bua le yena. Le pa kaolo ya bobedi. Ha ona mo mutimo a bua le yena. Ha ona mo le ntsula ke lu tswa. Ha ona mo mutimo a reng Jonase. Empa mo ha o tso mo bulukile. Ke ma o sen ha ka jeno tsatsi na bonta. Ona le tata ya re ha ke mo u. Mutimo bua le nna. Empa ha ke le makala o ba o tso phela. O tsebo re mutimo ntsa o bulukile. Ntate mo taung ke kopa re ke re shebete mana yena. Ka ba re shebe buka yena ya Jonase. Ona le chapter mutimo a buang ho yona. Empa yena ya bobedi re leng ho yona. Aona mamuti mo abu akapa ke badile bebele jwang.
8: A mna ikona mina a manwe tsa man.
2: Aona mamuti mo abu.
8: Wetsang.
2: Impa tsona sontsa le campaign ya hlapi. Ntate motang ile kare ka jelo. Motsamai swa manane ona kare ye ke le tsamato. Ho ba ne hona di ntotse ne ke la katse ho di kwa ho lla. Ka uno nya bo bedi mo na mai ka mudimo. Ha buwi. Ha ona mo bebele re mudimo. Abu Ali Jonasel.
8: Ha maine.
2: It's only. Ke fela o fitla temane ya lesho. Mo modimo abu Ali le shapi ha bu ile Jonas.
8: Ha bu ile Jonas.
2: Jonas o tsene campaign ya shapi. Modimo ha bu ile. O bua le ntemo tswere. Ntate motau ha we phamisa sheba temana ya lesho. Shabati mana ya le shome.
8: Ya ba Jehova. Ke
2: bua le ntwetsere. Ntate motau.
8: O laela tlhapi.
2: Ntate motau.
8: Ya hlatsetsa Jonase le bopong.
2: Ntate motau o bua le ntwetsere Jonase. Ha o phami sathi na zungu. A ro fika o se mo sotho e tuwe.
8: Eyai.
2: Modimo ha bua le ntwemo le mo ye tswere ntate. Iba bebele bua mantsoa na ere.
8: Hey!
2: Ya hlatsetsa Jonas le bopo.
8: Au suka maina bani ya wena.
2: Tate mo taung tsong le mo ya tswere tate.
8: Hey!
2: Hai mo hlatsa ska mo hlatsa tsa lo watle.
8: Ayayayaya baine.
2: I mo hlatsetsa le bopo. Me tla re ha fitla tse pana. Bo phela ba hai bo khutse ke le ka o ke tsana ne o le. Ke a le ka o le ka ke santa ke motau ke re modimo hona jalo o bua le ntwetse re ntate o re tsena ha mo hlatsa mo tsena o phetse ngwana na wa ka o phetse ha mpe na kwa etelele mo hlatsa mo tlhelle mo hlatsa ska ba khotse ya mahuwe mo tlhelle ntate ka le bitso la morena Jesu
8: hey man
2: ha modimo wa ka ha wa bua le rona o gaolo ya bobedi
8: hallelujah
2: Empa o bua le ntwere tswere.
8: Ah, maine.
2: Ntwere sitisang. Ntwere amohantabo. Re sokola boroko. Ha re kgone ho robala. Modimo wa ka ka baka la di ntho tse re tswere. Empa kgaolo ya bobedi ha e fella. O sa bua le Jonas, o bua le ntwe tswere Jonas. Ntate bua le eng kapa eng ntate. Molokolle hona jwane ke a rape.
8: Yes.
2: Ka le bitso. La morena Jesu Christe. Ya le bohan tate. Amen.
8: Ah, emaine. Amen. Emaine.

ke a o dumedisa ka lebitso le maatla la mmoloki wa rona e leng Jesu Kreste. Ke morute Thabiso Ntlatseng ya reng tloho re tlo dula mmoho tlasa modumo wa lentswe la Modimo. A re rapele Modimo Ntate, Modimo Mora, Modimo moya o halalelang, Ntate wa rona ya matla ohle re ya leboha ka dipallo tsa hao tse tshepahalang. Morena wa ka wa kganya o re etseditse letsatsi lena leo re kopanang ha mmoho tshebeletsong ena ho phamisa, ho rorisa Modimo wa rona, ho fa dithoko tsohle Ntate wa ka ya halalelang. Morena, tshebeletso ena re beha taolong le tsamaisong ya matla hao. Re re bua ka tshebeletso ena Modimo wa rona, re sa keteka letsatsi la bontate. Bua le bontate, bua le dipelo tsa bontate. Morena, lentswe la hao le phetlilwe, le sa tlabalwa. Re rapella hore lentswe lena le tlise tsoseletso, le kgutlisetse dintho morena wa ka popong ya hao morena wa ka ya kganya. Re rapella hore momamedi e mong le mong ya mametseng tshebeletso ena motswele lehlonolo le matla hao. Ka Jesu Kreste morena wa rona re a rapela, amen. A re keng re bineng sefela ha mmoho o ya halalela madodana a se wesele.

0: ken re fumane lentswe la modimo jalo ka le ngodilwe testamente ya gale buka ya mo profeta Isaiah gaolo ya mashuma mararo a metswe robedi re bala temana ya pele re emise temaneng ya botshelela Isaiah wa mashuma mararo a metswe robedi temana ya pele ho fihlela temaneng ya botshelela ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela yena sehlosa ditaba pa bo le phodiso ya Esekiase sefela sa teboho mehlengeo Esekiase akula abata aishwa mo profeta Isaiah mora amotse aya ho yena are ho itswe ke Jehova hle ka ntlo ya hao hobane o se o yashwa ha o sa tla phela yabe Esekiase o retilehela leboteng me a ithapella ho Jehova are o ho Jehova hopola hle ka moo ke tsamaileng pela hao ka teng ka nnete le ka pelo yohle ka etsa ho leng hotle mahlong a hao mme Esekiase a lla haholo yaba lentswe la Jehova le fihla ho Isaiah la re eya o re ho Esekiase ho itswe ke Jehova modimo wa ntatao Dafita ke utlwile thapelo ya hao ke bone meokgo ya hao bona ke a eketsa matsatsi a hao ka dilemo tse 15 ke tla o namolela wena le motse wona matsong a morena wa Asiria ke sireletse motse ona lena ke lentswe la modimo lengolwe le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka kresta morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi amen momamedi mo re badileng teng re kopana sonta sena seo re ketekang le o ananela le o hlompha karolo ya bontate setšhabeng ke letsatsi le legolo leo re tsuileng ka melaetsa leo re tswang ka melaetsa ya kgothatso ka melaetsa e phamisang e rotloetsang le e theoletsang bontate ka karolo eo ba e bapalang mme letsatsi lena le hoja e le letsatsi le le tlela thabo ha se bohle ba le ketekang gobane ba bang ba hopola gore letsatsi lena le ba hopotsa gore bontata bona ha ba sa phela lefatsheng ba bang letsatsi lena le a ba hopotsa gore bontata bona ba ba sile fela ha ba re letho ka bona empa ke letsatsi lena leo re reng re a ema re a kgutsa re ananela karolo eo bontate ba e bapalang le ho keteka maphelo a bona mme ntumelle moo re badileng re etse sehlosa ditaba seo re tla tsepamisa mahlo wa rona le maikutlo a rona ho sona sehlosa rona se re ka hara diqholotso hana ho tela ka hara diqholotso hana ho tela momamedi wa ka rateang kajeno jolo ka re keteka le ho hlompha bontate re dumellana le ho keteka ka sehloho sena se matla se reng ka hara diqholotso hana ho tela bontate ba bangata ba phela tlasa boima bo boholo ba na le mathata a ditjhelete bohloko ba maikutlo kgatello ya bophelo mathata a lelapa le dintwa tsa moya batho ba lebelletse gore ntate a be le matla ka dinako tsohle empa bontate ba bangata ba kgathetse ba nyahame ebile ba imetswe mo re badileng teng ho Isaiah kgaolo ya 38 re kopana le morena Ezekias e ne le ntate e le moetapele e le mosireletsi e bile le ntate wa setšhaba ka tshoganyetso o fumana molaetsa o bohloko o tliswang ke lenyeloi la Modimo o reng hleka ntlo ya hao gobane o tla šwa. Taba yena e bonagala e fedisa tshepo yohle. Mathata a ne a mo potapotile, maatla a hae jwalo ka morena, jwalo ka motho ya hlaelletseng ka mahetla, maatla a hae a ne a sitwa ho mo pholosa, borena ba hae bo ne bo sitwa ho mo thusa. Empa ho na le ntho momamedi eo Ezekias a ileng a e etsa. Bibele e re ha a katela o ile a rapela Modimo, mme Modimo a mo araba. Molaetsa ona ke wa ntate e mong le e mong ho seng hona ya utlwang a imetswe, mme molaetsa ona o tla o re ho ntate e mong le e mong ya imetsweng, o seke wa tela lelapa la hao, o seke wa tela bana ba hao, o seke wa tela bophelo ba hao, o seke wa tela pitso ya hao, o seke wa dumella bohloko ho fetola motho ya senyang ba bang kapa ya hatellang ba bang kapa ya utlwisang ba bang bohloko. Modimo o ntse a utlwa meokgo le dithapelo tsa bontate hoseng hona. Ka hara diqholotso momamedi, hana hotela. Mme re kopana le potso ena hoseng hona tshebeletsong ena, ntate ke mang? Ntate ha se fela monna ya nang le bana, empa ntate ke mosireletsi, ke mofepi, ke moetapele, ke moeletsi, ke moahi wa lelapa. Ntate ke lentswe la bohlale, ntate ke motheo wa botsitso. Ntate wa nnete o jara boikarabelo ba bophelo ba ba bang. Ka bibeleng bontate, bontate bo ka ba ba nama kapa e ka ba bontate ba moya. Ba bang ba tswala bana, empa ba bang bontate ba tswala tshepo, ba tswale tataiso le bophelo ho batho. Ntate ke motho ya yamang sekgeong, ba bang ba tsamaya, ba bang ba tlohella, ba bang ba ngala, ba bang ba re ha o thuso, empa ntate wa sebele a eme sekgeong bakeng la ba bang. Mme momamedi, tshebeletso ena e re ho wena hara diqholotso o hane ho tela. Mme momamedi wa ka ratang, ho latela lengolo lena la Isaia kgaolo ya 38, ke batla ho qolla momamedi mathata ao bontate ba fetang ho ona. Bontate ba jara boima ba boikarabelo. Ezekias o ne a jere boima ba setšhaba sohle. Setšhaba se ne se shebile ho yena, motse o shebile ho yena, lelapa le shebile ho yena, dintho tsohle di ne di shebile ho yena. Le kajeno bontate ba ntse ba jere boima ba boikarabelo. Boima bo bong bontate ba bo jereng tlhokeho ya mosebetsi, ditlhoko tsa lelapa, kgatello ya bophelo, ditefello tsa ditšhelete, ditefello tsa dikoloi. Bontate ba bangata ba lla sephiring hobane ba utlwa ba hloleile. Empa ho imelwa ha o bolele hore ba fokola. Ezekias a imelwa ke mantswe a na reng o se o tla shwa. Empa Ezekias a se ke a ipipetsa ka taba yena. Ezekias a lla pela Modimo.
1: metaba ya bobedi bontate ba tobana le tshabo le gatello Ezekia shubulelwa ke le nyolo e momamedi hore o tla shwa le ka jeno bontate ba ntse ba utlwa mantsu a reng o keke wa tleya le lapala o le keke la fetoha bophelo ba hao bo fedile ha ona molemo bontate ba utlwa mantsu ao momamedi diabolosi o hlasela bontate ka o ba nyahamisa gobane ntate ya robeileng ka makgetlo a mangata o hlaisa lelapa le robeileng o hodisa bana ba robeileng mme ha bana ba robeile go robeya motse go robeya setšhaba mme momamedi ke mona gore ntate le gara dikgolotso tsa bophelo gana o tela bontate taba ya borago ba feta ka gara bodudu ba maikutlo kapa go qhilelwa ka thoko maikutlong a gae lengwalo le re Ezekiase a shebisa sefatlheo sa gae leboteng ka dinako tse ding ntate ba utlwa bohloko ba le bang setšhaba se ruta banna gore monna galle se ruta banna gore tia se ruta banna gore sebetsana le tsona o le mong se ruta banna gore kwenya lejwe se ruta banna gore le wena o ntse o tshwana le ba bang ka baka leo ba bang ba qetella ba halefile ba le mabifi ba le malla ka hare mme ba qetelletse e le batho ba ipolaisang tahi ba bang ba qetelletse ba hlekefetsa ba bang empa Ezaia bukeng yana eo re badileng e re ruta hore ntate a ka lla pela Modimo a ntse a na le maatla ka mantswe a mang ho lla ha se o fokola ho lla ha o bolele hore ho nkosa bontate ba hao empa ho lla ko tsholela pelo ya hao le bohloko ba hao ho Modimo Ezekiase le morena Ezekiase le ntate Ezekiase a nka boikarabelo ba setšhaba kaofela a lla empa ho lla ha hae ha o a ka wa moetsa mofokodi momamedi ka moo bontate ba ka hlolang mathata ka teng ba ka hlola ka o llela Modimo ba ka hlola ka o ya ho Modimo ba ka hlola mathata ka o hopotsa Modimo ka thapelo mme ka moo bontate ba ka hlolang mathata ka teng ntle le ho utlwisa ba bang bohloko ka nako nngwe bontate ba utlwile bohloko ba bipeditse bohloko ba bontshetsa ho ba bang and-e bao ba bontshetsang ho bona ke ba sa ba utlwisang bohloko momamedita ya pele bontate ba tshwanela ho rapela ho na le ho halefa Ezekiase le ha jwetswa hore o tla shwa ha ka halefa bohlokong ba hae o ile a rapela bontate ba bang ba ntsha bohloko ka pefo ka mahlapa ka tahi ka ho lahla malapa empa thapelo e fetola maemo ntle le ho senya maphelo ntate ya rapela lang o fetola ntate ya fodisang bontate ba tshwanetse ho bua malapa a mangata a sengwa ko thola momamedi ntate o tshwanetse o tseba hore ke a sokola nthuse nthapelle phodiso ya bontate e qala ha ba emisa tsohle mme ba ntsha se maikutlong a bona ba bolela boima ba bona Ezekiase le ha e le morena le ha le matla le ha le monna wa paleisi le ha le monna eo banna ba tshepetseng ho yena a lla le wena momamedi le wena ntate re sa keteka bontate ntate ha ga dikgolotso tsa bophelo o hana o tela bontate ba bangata ba tela o tela ka o thula o tela ka o ijella ka hare o tella ka o bipa bohloko yena mitaba ye ho sasa a fetwe mo hlekefetsi a fetwe molai a fetwe ya retlang ba bang ka bagala o sentse bohloko bontate le lokela o bua jalo ka Ezekias a ile a bua mama meritaba ya boraro ke ena bontate ba tshwanetse ho hana bohale le lehloyo bophelo bo ka utlwisang tate bohloko ka ho lahlehelwa ka bofuma ka tlhalo kapa ka ho hloleya empa lehloyo le senya lelapa lohle ntate ya halefileng lapeng o hlahisa bana ba robehileng bontate hara diqholotso tseo hana ho inehela hana ho inehela haleng taba ya bone bontate ba tshwanetse ho dula ba hokahane le modimo modimo ile araba Ezekias hobane a ile a mo rapela Ezekias o ile a mo tshepa momamedi taba ke ena ya bohloko Ezekias ha a rome lenyeloi Ezekias lenyoloi le tlisa molaetsa Ezekias o ya ka otloloa ho modimo gobane a na le kgokagano e nepaetseng le modimo tse ding di batla re kgutlele ho modimo gobane modimo o tseba go fetola maemo modimo o ile a raba Ezekias gobane o ile a mo rapela ntate a keke a etelela lelapa pele ntle le modimo ntate a rapelang momamedi o fetola maemo o sireletsa lelapa mme o tlisa kgotso ka tlung mme ka moo malapa le motse di ka pholoswang ke bontate modimo o le a re temaneng ya botshelela modimo o re o Ezekias ga a tleta o mo fodisa o re ga ke fodise wena fela ke tla lopolola wena le motse ona metse e ka fela e ka fola ga bontate ba kae ga ntate a ka loka ga ntate a ka fola ga ntate a ka bua bohloko ba gae mme modimo a mo utlwa a mo fodisa go tla fola malapa go tla fola bana go tla fola setšhaba dintho tsotlhe di tla tsamaya ka toka gobane ntate a fodile mme mo mamedi ke re temane ya botshelela e re modimo ore ke tla lopolola wena le motse ona ga ntate a fodile mo mamedi ke sa phete motse le ona o a pholoa sena se re ruta gore bontate ba ama malapa ba ama setšhaba ba ama meloko bontate ba maatla ba aga malapa a maatla ga ntate a etelela pele ka lerato ka botlhale ka thapelo le ka botshepei lelapa le ba maatla momamedi bontate ba maatla ba fokotsa pefo setšhabeng jalo ka ke tšhelo sethatong gore bana ba godisitsweng gantle ga ba atise o ba mabifi ga ba atise o ba ditlokotsebe kapa ga e be bana ba tlhokang tshepo kapa ga e be bana ba mmathelang dithithifatsi gobane mo mamedi gobane ntate ya ba godisitseng o ba fa molao o ba ruta gantle jalo ka pesalemo ya pele temana ya pele e re go se tshwane le morapedi ya sa rapeleng go lehlono la motho ya sa lateleng keletso tsa bagopo ga bantate ba eme bontate ba fetoa kerese ba fetoa le bone ba fetoa keletso so mme bana ba tla botsa tsela go bontate a re bineng sefela ga mmogo ntate lerato la gago ka together as

0: ke letsatsi le leholo lena ke tsatsi la bontate Afrika Borwa ena ka bophara Afrika Borwa ka bophara ke kwano Afrika Borwa lo bontate ba mametseng mosoma wa tle ke a tsiba hore China le dula le mametse America mono le mametse ke a tsiba ka bo Toronto hona le batho ba dula ba mametse le Sedi FM ena ke nako ntate re tlo bua le wena ka jeno re tlo bua le wena ntate ya khathetseng ya reng a e bana Nak sa tseba hore na ke tsa jwang ke khatetse moyeng a utlulela re bua lena nonla magulong a matala re itse ho wena ho yeme o yeme ha o le ntate o yeme ya fihla nakwe thata yona ya fihla jwang ka pa jwang tshwantse fihle bophelong ba hao o mang wena o ka fetwang ke tabatse thata ke tabatse boima Me ka jeno ke na le last number o teng kwano Dr. Masekwane ke na le ntate mosebeletsi ba teng kwano ba tshabana ba babedi mona ke ba bitsitse ke banna akele teng kwano re ke re phamise le bana ba rona ba bashimane re ba hona jwa re na le bothata ba dithethefatsi re na le bothata ba jwala re na le bothata ba dintwa bana ba bolayana bana ba hlabana bana ba otlana jwale re tlamehile hore re bope re ahe setšhaba se hantle re ahe setšhaba se na leng kutlwisiso ngwana moshimane re mo bontshe hore he monna jwalo ka moshimane ntwa a se hore o tleva kapa a se ore o jwang re ba rute re ba bontshe ntho e nngwe gape re tlamehileng gore re etse go motho wa ntate re tlamehe re mo phantse wa bona ke batla o le jwetsa bontate e pela ka mona wena ntate mosebeletsi mmogo le ntate Masekwane bothata bo bo re bang le bona ke ile ka bala le bukeng ya moruti a shimolo ke ile ka bala le dibuka tsa hae bothata bo bo re na le mbona batho ba batsho ha holo rona tshaba sesetso re na le nthwena ya hore batho re ba behe dibata ha motho a kile a hlaelwa ke ntho itseng motho sa dutse ona mo o reng ka tsotsi eo o reng ka skelemetse eo o reng ka moloi eo o reng ka ntho etsena o reng ka ba bangodi ba dibuka tseo ke di balang ho na le buka e ke balang e reng fall 7 times stand up 8 You fall 7 times ya wa makhetwana supile empa o yema ka makhetwa robedi
1: John Mason
0: yeah Buka engwe tsweng ke John Mason.
1: Yes, yes.
0: O ya wa ka makgetlo a supileng. Empa
1: ho ra hore ho bohlokwa bophilong a sewa.
0: Ah.
1: Ho bohlokwa bophilong ko yema.
0: Ko yema.
1: Yeah. Ha o le monna o ska wela forever.
0: Yeah, oh yes.
1: Ha o le monna don't stay down forever.
0: Never.
1: La o ka wa 7 times.
0: Yaha.
1: Bible le yona ya e bua temana e o ntate mtaung.
0: Ere
1: la motho ka wa 7 times.
2: O tla tsoa
1: hape. Ibile bohloko temana ere o ska tsheya ka mefokodi yaka.
0: Eh
1: le maqeba aka.
0: Ah.
1: Hobane la nkawa.
2: Ke tla
1: boela ke tsoe hape.
0: Oh, yes.
1: So monna molomo ka Father's Day today. Riri ha o khathalatse mayemo ha o khathalatse o ile hakai ha o khathalatse di pause mari tsoa hape
0: yes
1: and
2: then twena ntate re bona le lentsweng la modimo
1: yes
2: bona mushimane wa le hlaswa ke
1: ayayaya
2: o sentse everything o ile ka puo ya strata
1: aha
2: ha o ile wa ba hantle mo bophilong o bo lahlelwa ke everything batho ba re o ile
1: yes
2: mari mo adutsi nteng Go tswa ntho ya bonna ka ha.
1: Yeah.
2: Are monna ha bilonge ho kunya di fariki.
1: Bushimanyana ba fela.
2: Bushanyana ba fela.
1: Bothata ke hore banna ba bangata retsa diphoso ka ho bane re mamela mushanyana ka hare ho rona.
2: Moya wa mushanyana o ka hare o re ha o ile ho fedi.
1: Ngwana moya wa mushanyana ka ra monna o batla dintho tsa new year.
2: Tsa hona jwana.
1: Eh, temporary.
2: Ene moya wa mushanyana o thabela ho ba surrounded ke bashanyana.
1: Because within Every man there is a boy within.
2: Ka hara monno mollo mo hona le moshanyana.
1: Exactly.
2: And impressing yan thotse ngata ke o nesa moya wa boshanyana ka hara monna.
1: Because dintotse kholo tse lasta mophilong. Ha di batle moshimanyana.
2: Di batla monna.
1: Ha di batle motho sa tsebeng story sa hae.
2: Di batla motho a hudileng.
1: Ha di batle motho o ileng hore santsana nka chance bophilong.
2: And ha re bui ka age mo.
1: Mona re bua ka man visits a man visits a boy kahara munna kawa huna le bohlanya are lwantse ntwe huna le bohlanya nyana bo re tswantse re utlwisise hore munna mollo o
2: mo
1: huna le bona ba bohlanyana o na lotu
2: o helwa ke boshimanyana
1: o le munna
2: o etse diphoso o le munna o le bohlanyana
1: yeah Yeah.
2: Marntho ha ibulele jolo ka ntate thuso a jwa re real labelwa.
1: Yeah.
2: Ha ibulele hore o labelwe ho tho fedi le ka wena.
1: Next in that.
2: Ke tsila e monno mollo mong a kopanang le yona.
1: Yes.
2: Mara ha ri duli mo.
1: Ntate real.
2: Ke hore re nka Father's Day.
1: Ayaya.
2: So a happy moon.
1: Yeah.
2: Ntate rise up. Ha rena bothate we ntse di
1: pass. Yes.
2: But rise up.
1: Ntate mosebeletsi. Mushimano ona o lahlehelwang.
2: Come on.
1: Ajali dikolobe. Ha hona motho ila lo mmatla.
2: Eh eh.
1: Ha ntse ajali dikolobe chelete fedile.
2: Mm.
1: Bushimanyana le banana ba sentse chelete.
2: Di chomi
1: di siyo di tsame a setsa le mong. Moment of reality came.
2: Munna atso.
1: Munna hatso wa ka hore mushimanyana ore you don't belong here.
2: How do le mo?
1: Bible ire aiphumana.
2: Aiphumana.
1: Re kopa Father's Day yena.
2: Munna
1: o mo aba ke ba iphumane.
2: Kara maemo a bophelo
1: ipa ke wentse di
2: phoso ntsa ha u
1: iphumane
2: etsa ntho tse right mushimano na ha iphumana a etsa ntho right
1: exactly
2: mo bophelo nga hona taba hore ba o rightile of all oka as long perfumulo entse le ten na me
1: there still chance
2: you can do the right things again
1: yes
2: happy father's day
1: happy father's day and a rebuile bona o mollo o mong o mametse le bana ba ha ile family ya le mosadi wa hai re re mme ko tlung don't give up to that man
2: come on
1: akatswa la hletswe ke mosebetsi ona jwa don't give up on that man
2: yes ka ba mraita
1: lo na bana le ska give up on tata lona
2: skela mathela malume ka next
1: mo fen chance
2: o tlatswa
1: if a mo no chance fe
2: mo boni dikene di
1: ayaya o tlotswa mo no
2: mo boni sello sa
1: ba bandi ntho dikile di atsa maya out of the blue
2: wa senye
1: reality ya bophelo ya mo
2: mara modimo wa khutla ha
1: hona le sefefo tseleng
2: ntate o tumodimo ile a khutlela ho Abraham le Sara
1: yes
2: ke modimo ya tsebang ho khutla
1: aba hopola
2: ke modimo ya tsebang ho hopola monna
1: re kopa o sa sebetse ngona jwa
2: a tsebe modimo mo hopotse o yentse hantle wa mamela le nane o
1: yes
2: ka happy father's day
1: yebo
2: re hoena happy father's day
1: yes
2: modimo tse ka tafole pela ha
1: ya ba ne ba hlubile ka wena ba tla swa
2: ba tla ba go kota
1: hona le di enemy tsene itse o keke ba wa rise ha
2: ba tlo maka
1: Hona le ba calculate le destiny e fedile.
2: O tlotswa mo huitswa mo keke wa tswa.
1: Mari ke bona manyelo i abula le hodimo.
2: O ba ne ke nako ya ha.
1: Ya hore o be a provider.
2: This is your season.
1: Ya hore o be a protector.
2: Le tsatsile la bontate rise.
1: Eh makara motse wa ha.
2: Sikinya le role la ha.
1: Nka control ka ra le ba. Lwanela siri.
2: God is calling you.
1: Lwanela botho ba ha.
2: Modimo na lwe.
1: Ntate tsoa.
2: Matla tenka
1: ro tsoa
2: hona taba
1: ntate tsoa
2: make it in
1: life
0: tsware mbashimane tsware boys last number le ntate msebeletsi a khona banna le itsa jwa ka jeng re bon ntate ba ka ba yeme ma
1: abatso
0: akore ma bankileng hanyane
3: nge tlang ho le sedi fm one life insurance u fa monyetla wa bapala winning at life le one life insurance kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa sms a one life funeral le libitso la hao ho 38596 mme o ipe monyetla wa ho ihapela karolo ya 50000 rand dula o mametse le sedi fm mme re ka fetola bophelo ba hao e ketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya one life insurance sms ka nngwe e qosa 150 sms tsa mahala ha di sebetse one life ke mofane wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofane wa ditshebeletso tsa ditjhelete melawana le dipehelo di teng online one life changing lives
0: motho songona ke na le hlodi motlounga ke na le sekalo khosi ya koma ke na le makatlego ke na le fellang skoko ke na le vuyelwa mo le fm arbu amunna matsepi wa mokwena keletso moyenga mo lefi mo life tsa khala o studio siacha ndate thuso jwale banna bano ba chisa studio ba Siacha, we are fella ka studio. Siacha, George Lenka. Arisa siche studio man. Asiche o fele man. Wa ke tshwere ba shimane mona banna. Ke tshwere ba shimane banna mona banna. Ke tshwere ba shimane. Ke tshwere ba shimane kwa no mona ke mathale bona no. Msabeletse. Thank you my brother. Horobeteng kwa no ku bitso beteng studio nsena sa le Sedi FM. Mo re mamelwang ke di milione. Mo modimo amphilenga wa tseba ampare motaunga chaba sa lesedi ke sena di milioni di mamela lenane o lena bana beso ke mollo fela a se yangata mo kibitsa mbatho ka studio mole wena msebeletse no msebeletse no man no I don't do that man I'm telling you right now o tsore mo nna ha ku bitse ka studio sena ke itse o tle o beteng kwano ke tloa ke utlwile ntho e itseng ho wena gobane ke hlompha mo mamedi ke batla mamedi a utlwe ntho emang bashman stand up boys man stand up man stand up boys man re bue ye re ho monna e monna la o sa sebetse man la basadi ba sa o rate e mamela ntwe la na basadi bana ha ba nthate basadi bana ha ba nkutlwe ke felletswe ke tshepo ska le ka wa fellwa ke tshepo man tshepo is ke ya fela tshepo ke mollo ya tshepo ke mollo ntate man tso sa mollono man tshepo ke petrolo man
2: motho wa felletswe ke tshepo ntate motaung le ntate
0: Watamele microphone wa atamela ya lo be maharing a lona yes boys yes but now
2: ya felle tsinke tshepo ke motho ya jwalo ka motho a shwile
0: ya le atamela hanyane microphone
2: tshepo ke steering wheel sa bophelo
1: yes
2: ke engine ya bophelo as long una le tshepo hona le bone le tukang ka hare ho wena
0: ya
2: le reng ho wena le sedi le ntse le leteng
0: ya
2: now ha tshepo e ka fela ho felile ka wena
1: ha hona moya
2: o shwa before o shwa now re tlotso sa motho wa ntate
1: yes
2: re re ntate wa ka tshepo ya hao a ikhutle
1: as a belief
2: le bonelele le neng le tuka
1: yes
2: di le motsa o feta le ile la tingwa ke mayemo
1: yes
2: ra le tukisa ka jeno
1: yes
2: ra le lighta ka jeno mo le nane o le nane tate masekwa
1: ntate wa ka botata ke hore
2: oh yes
1: hona le batho ba ihlubohang ka ngwana monna pele e tloba nako hona le batho ba kwalang le hodimo nako e sebeteng
2: ba ke sa ngwana monna
1: ka le bakala ngwana monna botata ba ngwana monna kore kwena hloho
2: Hey,
1: ya no, if o lwana o le in a front row, marumo a tla ntate motau,
2: a otla wena.
1: Pele a otla ba ka mraha.
0: A qala ka wena.
1: A qala ka wena.
2: Hey,
1: re tletse mahwa ba di ntate motau.
2: Maqi.
1: Hona le monna o dutsi molare, ntate motau o ka mpa microphone o or ke a phone.
2: Ke
1: mahwa ba di ke leng ka ra wona.
0: Baba.
1: Hona le thotse ding, tselo re mahwa ba di a leng teng. Re thotse re le bana.
2: And a rage
1: rishela ka hare
2: are lematsa
1: are khono huna outspoken ka di ntotse di ntse itse
2: ho ba ne fear ya rona ke hore batho ba tla re
1: ntate wa ka
2: batho ba re judge
1: exactly
2: ke ka ho ngwana monna la ka hlikifetswa lapeng ho thata hore a ye police station a lo bula case
1: ke problem
2: because ha fihla mo happen to go lo siriti sa ngwana monna a se modumelle ntotse di
1: re
2: siriti
1: Yeah.
2: Ho ba ne ngwana monna o lekana a ke tsebore ke tloreng. Mara ngwana monna o ka tlase ho modimo.
1: Yes.
2: Modimo ha na etsa monna, o ne a re ke etsa monna.
1: Nna.
2: Eh, ha ke batla ho
0: nna. Ke re re
2: bana. Ha ke batla ho itsheba, ke sheba motho.
1: That's right.
2: Monna.
0: Ke etsa monna.
2: Ke etsa monna.
1: Yes sir.
2: Ya representile nna.
1: Na
2: hona le marumo jolo ka o bua ntate. La re wotla. Ntoyele ya bubudi
1: ha
2: itumelo re refatso bane re ha re batle batho ba re nyatse mari lenane o le tshwanang lele le fa monna opportunity
1: letshepo
2: ya hore a bue kara mahlomola a leng hona go bani puso ya ha iteng se bakile
1: and ha hona monna re tlo motloela ntate
2: motlo
1: a ya fatse re shebile
0: a re tlamela
1: a bana re ke re tloeleng o tsheha ka maqeba a bana ba
2: bana ba ba
0: re se ke ra tshehana jwalo ka bana re se ke ra tshehana jwalo ka bontate re se ke ra ra tso rathaba ha re bona monne mong awa
1: ntate motlo
0: bona baking your night hona le company kholo hambe ene se bar by liquidator e kholo ya tswikire mane na tala mane ha buisanwa u bona i re batho ba ka bang 250,000 ha buisanwa re ska liquidator o ska tshonne ya bona le kore o nan ha u tshona di company tsa di tswikire o ying wena u liwa o ying wena u liwa ho tshona a company ya tswikire wena u le mmona o bo la hla tshepo never man ska yetsa
1: ntlo
0: a go re ke re ba pale dube ka dlatla a re be kumele ngindlule la
1: ah
0: ke fite mona yes yeah.

0: fela ka nna hey veli baba go wa metse jolo ka apina tse tharo he mo mamedi mogahlelong ona wa bobedi wa re ka ofela ke ile ga qala jwalo ka Freddy Jackson and I want to thank you wa tsiba ke manga mantswe a o bontate ke ya tsiba ka jeno shebile mofumadi wa haye shebile moratuwa wa haye ka mahlong are ke rata go le boa ka o runketse ntate ka jeno e be le sa sing lena la bontate le nna ke keneletse ka o re ke ntate are baby ke le boa wa tsiba ka runketse ntate wa ka mohelo ke le boa ka o runketse ntate wa dintle a ke le boa ka hore onketse ntate wa bokamoso bo bonolo batho mamedi re ke na mona
1: nalane e tla dula e ngolwa le nanong le re ka ofela ka veli moloi mvololo outastra

0: Na o bone se solo sa phone e ntsha ape.
1: O etsa halang?
0: Ke se solo sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
1: Ka nnete?
0: Eya.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka phone ya ha pep sel.
1: Tau, tsane ke fumana jwang hle?
0: O lefa hang fela. Kapa o lefe hanyane hanyane. O ikgethelo ke ba hao.
1: Ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela. Kona le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ibangu nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Mamedi, hey, yeah. What's about motho ya ileng are mino ke di jotsa moya? Ona u tsis. Mona ke tswere joano as Michael Bolton are drift away. Mamedi Pinena ile yangolwa jolo ke monna ya bitswang ka gore ke Mentor Williams le mangsane sa se ke de magola re bo mashuma supileng me aile nga itumisa ka bagatlela pele aile nga ihatisa mo mamedi ke Mike Berry le John Henry Katz fela ile ya tuma haholo le mangsa se ke de magola re bo mashuma supileng a metsume raro Hani ihatiswa jwalo akika gaba to be gray a drift away ala shumela mesu medi mesu so hantle pile watla horwa ya bobedi re ka ofela mona hole sedia fema Chris Walker are someone to love me forever ale mo ke marata ntenga Michael Voltinare you said you love me I said I loved you but I lied a khutla re when I'm back on my feet again Mamedi ere go fena go du medicine tate la peng ke letsatsi la bontate lena o reng 086 000 3084 0795 85 0 006
1: velimbololo ke CN number 1 Luda van Ro
0: CN reserve fitile bana go ga Ao masieni bana re fitile njaka mo. O tlwa mang re fitile. E re tsatsile monate ho ntate.
2: Nela bololo. A ile ke nne ke ne tlo nne ga mona ka go tonga ho tabi. A la di go pala ke tlo ka ho ne ke ne ke pala ke. A le fa le di mo nat. Bololo, ka le bo. O tsaka.
0: Khaitsira ga mola etswa ho utlwa hale. Ho bana ho hadisitse hona le modumo a ke tsebe ho kae e ka roka koloing ke ka hona re o kopa mo mamedi ho ra ha o romella malaetsa voice note ho ha ho lo malaetsa wa gatiso kwa la sia le moya kwa la ho ska ba le letho re gona ho utlwa taba tsa o ditswe hantle di hlakile jwale o buletse mvololo ke a bua ka mona le wena wa hatisa ha re o bapala kwano sia le moyeng Ha o tswe ha mona a tengwa nisho. Ha re fitse mabenkele mo mamedi re tsebo gotle. Re tle ka mona fela veli moloi re gotle.
3: Clientele e mona ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka bem ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re le fa hore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tebeletso e ratwang lesedi FM
5: Tate mlo ile kae re teng ke kopela bohle bontate Happy Father's Day ka o fela bontate ke Happy Father's Day ba kopela ke maschaba ka Everton West ka hlala setangobo
6: Khotso veli le kae veli re teng bololo se veli go ke tire happy Father's Day bontate bohle ba kopela ke o sima ba le ka mona ka mwa kgwedi Veli.
7: Hi Veli, o bua le ngwana ne a beile matati a le mmapeng. Ke kopa hore Happy Father's Day ho ra ngwana wa ka ntate matumane hona mola ditichereng. Ke ra tsebe hore ke le mogadi wa hae ke a morata. Thank you Veli.
8: Oh, mvolol. Wa phela na phela bontate wa ka. Ha bona. A go go fela ke re Happy Father's Day ho ntate wa ka e ke ntate wa ka ga ngwane tshidiso ka mane ka TY tshidiso mokotso ke re ka nete ga tsi le le funeral fitseng ke ka tamaga tsi u tshe ya fole ke bana ka nete ha fole ke a morata ke mokotso
5: halo mbololo ubele se bonile nke tone ka mona ka tlokolena ke re happy virus day ho malume wa ka ba bedi ke bogetleng ke twane le tshidiso nke twane ke re habele letsatsi le monate la bontate ba rata fu ke kopela ke motšhana wa bona ka mona ka tlokolena semodileng ke twane
6: dumela puting bololo o boela o sekgone ka mona ka mme ya thona puting bololo ke kopa o nkele ka mane ka rona ya lesotho motswala wa ka leng letsie molapo le mona soweto motswala wa ka e leng joele molapo ke re go bona tsatsi le monate la bontate tsatsi le monate nate ntate modimo a mpabalele bona
4: madume mbololo ao fetša mane ao kea strata ke re happy father's day ka o fela o bontate le wena o ntate ka o fela ka o fela ka o fela mbololo nna ko šila ka tsebe ke le mona koma dipote sa kwana maputo mbololo madume mbololo ke ntšhitšhi malefane ya ke re lelapeng moo a ba dumele qwaqwa moo madume mkhaya
0: mamedi metsotso e tsorama go e supileng a phele wa tla gora ya bobedi mo mamedi dumela lesedi dumela atsebeletso ke lesedi lesedi dumelang ntate
9: o le meke tshikoe ke ga tla o go happy father's day ho ntate wa ba di 200 pelong ya ka e leng thabo TJ Kwalepe ke re ntate wa ka o dile o be le tsatsi le monate le ke tseng tlhono ka tsela thabo ke a leboha mo isto
0: shapo ke tsona ntate le se di dumela
10: era ze le nika
0: ntate ke a phela o petsa ntle
10: ke petse ke fetse ka petsana re tsike go ntate bo tsena ke nna ntate ke re bo hle le ba sebetse mo ba bo ntate ke re ke le ntate le mo nna ke le ka ke bua ke di
0: re a le boa fetse le se di FM dumela
11: le go le
0: ntate
11: ka mo haure petse mwana ntate se bo fika ntse ka lentle
0: ntate wa ka
11: le go le ngwana mme ke kopela bo ntate bo hle ba le se di FM le bo ntate bo hle mwana mme ba ka mwana ka ntse ka lentle le ba tsia ba se bo fika mwana mme ke re ba tete ke ha monate nate ke le buile le go le kwe sa tsile monate mwana mme khotso
0: le wena fela jalo ntate ke ya le boa le se di o moyeng dumelang
12: hello veli le kae
0: mme ke ya phela o phela jang wena
12: ke teng go le tsamaisa ndi khuluka box back
0: ga itse di aka
12: e ya pele ke batla o ya le sotho mane ne ke re se ke fa da se ho ntate wa ka ke ntate tlhabiso dipholo o mane masego ma not ke re happy father's day ho ka ngwana ka ngwana mo kgwele dipholo ke re ba le le tsatsi le monate la bontate veli
0: ga itse di aka ke ya le bo whatsapp le monate le wena ke re
12: thank you veli
0: ke kopela bontate bo hle ka tlo le mahlono no tsatsing lena la bontate ho tswa ho tlalane thaele a le mane bo tshabelo a re bontate bo hle hle e bang le letsatsi le monate re ya kwala mo mamedi e dumelang
13: a tswa tsebeli le kana gara
0: ke ya phela mme wa ka o present re
13: teng a bo di le ke kopela malume wa ka a se ho di fiteng ya ra le bitsela hey ke malume mo sala John ga ntoti o hle go e mana mparapane le ye ka ngwana wa ka yena ke ka ngwana ntsukibane o tabola mane ke go pa go rena tsa tsi le tsela bontate go bona ka ofela le ntate thuso mtaung le wena hape a buti ka le bua my brother
0: right devela ga itse ra ka tsa sile mona ke utlwa
13: thank you very much fe ba ba buti
0: bye mommy pizza mona tia go bona ntate bo hle ke tsa sila lona lena Happy Father's Day. Harbi se jalo shopa sa the lakeside. Bari sa ditabeng sa hora ya bobedi hontsane rantwa. Bare baby I'm lonely. Mwana hole sedia firm.

0: kakwano enkwe ke sinazo zinto zinto ke wa khutisa mbe ibile tsula ka matama holo ka mara ka mana ine le e kakwano e re bona ka mlengwa ka bophirima enkwe jwa lohi e khontse homba homba wa ikopa bo letse ka radio tshini tshes ka laxi fight tsula ka mani e ke hulane manganyi wa tsula hulane manganyi ha re bona tshiane nime e ya ka mara ka mlengwa ka bochabela ntle le khopa bels no mpilo ya khupi ke wa nga phamisa ke bo letelele ha re bona ka radio tshini ba tla lwana la kakwano mbe re le buile nthongwa ke wa khutisa khopa bels we ne tsa mana na manyana nga ke mo kapteni na manyana ke yo ka mlengwa ka bophirima ke khopa bels ka mlengwa ka bophirima we ne tsa maputi matlala ke yo ntsa bolong we ne tsa mo kapteni hape na manyana ke yo le go fita ke khopa bels ba be wa re mbalbala mo enkwe ka mani ke re ya betso se fuka re ya betso se fuka o ntsa bolo jwa lomme ke ana enkame hulane manganyi ba mo nkela bolo ke Nicole Michael TS Galaxy Nicole Michael wa har marbala Nicole Michael ka karlo nyana ya khopa bels har bona bolo enkwe jwa lokki khontse homba khontse homba ho ke ana khontse o ntsa bolo hey Nicole a khona ma tshatu tshela mo mamedi o ba fofu
1: o le ke go ja
0: ai khona mo mamedi
1: o matha ka mona le ka mane
0: o matha ka mona le ka mane Nicole Michael ke pensa na TS Galaxy ho hamfela mo firifiri ke na bolo o entse ta ka ntla ka kwano re ne bulion thongwa e tla ke na gela jalo ke TS Galaxy e Queens e ya gela jalo ke sina zo zinto zinto wa ya gela na o ne ai khona rola ka shoka kwano intro jalo ke maputi matlala maputi matlala ntse ka ntla metsotso mme e ma shumem ama raro a metso mihlano re salutse ka metso ka ba le shume fela re ke re gefutsong rawe ka matla maholo boloka kwano ke sina zo sintom ke TS Galaxy empa fit ka matla maholo dino mfati mo romane ne khopa belts ya khutla ka hlo home e khutla ka hlo ya ma hlefa tshela ke ne ba re balbala TS Galaxy ba bankela bolo ke na manyana mo captain wa khopa belts ke yo ntsha bolo mme o ile tsa hulane manganyi ke khopa belts o tlo se mo go harimba balbala mme ka mane ka mlengwa ka bachabela ke an manganyi wa e ko ba mme ha ke tla ka se ratse ka mane mme e ke ba bolo tsaka radi tedi a si tiba tiba tsa tiba ka mane o na ile ke na mamedi lucia ga onwe
1: o na ile ke ile lucia a ona ngwana mme empa o sebedi tse hape di neo maka gula e jolo ka re buile ka yena hore ke si tiba tiba ka nete se kotse ya holo ka pa se gona ngwe re ska tsi ka tsisa ka pasa sona hore se ke sa hlatjwa dintla mme le getlong lena ba shebane le yena ya ba o etsa tsireletso entle holo di neo maka gula
0: e tla ba huku ya pili ya khopa belts mo mamedi ilo tloswa ka mane ka lebo ya botshabela e tloswa ke maputi matlala ilo tloswa ke maputi matlala ka mane ka hukung e ka lebo ya botshabela ke tsone he mo mabedi tsa Hollywood Bets Super League ke tsone tse tsa halang ka kwano ba ile ba gefutsa selemo se fetile sa dipapadi mme ba gutla ba se ba gutla jwalo e le papadi tsa bona tsa bobedi tsena a se gale ba kadile he mo mamedi a se gale ba kadile are bona ke are bona maputi matlala mme ba e phamisa boletelele ka radiating ba yemetse a itla ka ditsebe le dino makakula ba e tshola ba e ntsetsa ka ntle ba baka huku dipapadi tsa pele ngwana mme ha re sheba jwalo ka re e tshware re ke dipapadi tsa pele tsena mme re tla hlokomela gore di ile tsa kala pijana mane ne di ile tsa kala pijana mane mme tsena hem ke dipapadi tsa bobedi tse tshwereng go tloa maobane kana leshome le metso kana leshome le metso robong ene le laboka la bahlano mafelong a nabeke hem go tloa kana leshome le metso robong go fitlhela ka tseno ke mona mo eneng gore go bapalwa dipapadi tsa bobedi wane
1: go fela go le jalo ngwana mme dipapadi tsa pedi le tsa tshwarwa pakeng a tsala mashome a bedi a metso mmedi kgweding ya motsheanong le la mashome a mabedi a metso mmene ke mo rileng re bona ditlhopha tsena tse pedi le tsona di bapala dipapadi tsa tsona tsa pele na konyeno
0: re tla tlhalosetsa mamedi gore na dile tsa bapala jang go ne bona ka dinoma ka kola seba tsibane sa TS Galaxy Queens se utlwe bo hloko mme se fumantsitswe thuso se tiba tiba sena bolo yona e tloswa e le huku ya bokae ya bobedi ya khopa belts ka kwano ka lebo ya bophirima e tloswa ke mo kapteni mme e leng Fiona na manyana Fiona na manyana ke o Fiona mme wa e phamisa bolo telele empala lo jalo e pota me kwa lo ka morao e pota me kwa lo ka morao re tla tsere bone ilo tso somro mane ke dina makagula o tla tlo sa dina makagula se tiba tiba ne sa TS Galaxy Queens re le hona teng kwano mabaleng a dipapadi a University ya Pretoria Why it was Adina Magagula, but a little Mamedim, Paramarbana, Huta, Jolacaria, Sufukam, Imbalo Camaragaman, even by Sula Jolo, Capuan Copa Belzacar, Tatarantan, I swap in Solagan, Sulamana, Dinom Fati, we have Piliman in Zanamana, Impa, Namana Mamunjabolom, Jarabai Rana, Tias Galaxy, Utenaman Sishweni, Mamunjabolom, I Sulagamanini.

0: lebitso lakhe sinazo symptom wentata kanthe ayagela ka kwano ene le khopapa ya letsempa la lo jole tsare ba re ba le khutla ka refilo jane TS Galaxy refilo jane ke refilo jane ba re ba la o ntse ba lo jolong ene le tse ba lo munya munya ke wa ene le tsa fachela fachela ke o ba re ba la fachela TS Galaxy fachela o nga ba lo ene tsa Nicole Michael ka mo le ngwa ka botshabela me e ra lo jola mate refita ma vinkile
1: e bangwe nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
2: ke tseba basadi ba hlekefeditsweng le banna ba tholang ha seo se etsahala ena ke ntho e tlwaelileng ho etsahala mme le ho thola ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekefetsang basadi ba bangata ba lile ka ho laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona ho ba monna ha se hore jwale o tlamehile ho laola ka batho o tlamehile ho nka boikarabelo kgetha ho se utlwise batho ba bang bohloko tlaleha mme o fetole boitshwaro lefatshe le nang le ntlhompho ke lefatshe le senang GBVF o se ke a qie hana o ema fela o shebelle kgweding ena ya batjha jwalo ka bontate ba batjha le bashanyana re lokela ho ba baetapele phetong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi ema ka seriti o emele setšhaba se sireletsegileng ha re bope ngatana nngwe re tshwarisane le GBVF Response Fund letsholo lena le tshehetswa ke SABC
3: How to fit an original bucket for 1 year KFC? Le kala nama ya kgogo le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
4: Ya empa, haeba o batla rotisa mathe le ka nnete, iphumanele dunk bucket for 1. Le kala nama ya kgogo le sothwana le crispy hamon nut di dunk zinga wings tse pedi le di chips.
5: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dunk. E khetsele site ho tloa ho 4290. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
6: Tsadi papadi
0: ho le sedi FM ke sontaka cheno mmomedi ke sontaka cheno rounele tsa Hollywood Bet Super League kwa no mabalenga na a University of Pretoria bolo ke poso gane ba re malwa re tso jolo ke riebe tso se foka mba inga jolo ine sa maputi matala mba copa belts kamule go go prima ke ane matala mba phamisa bolo tele ka radio 18 city batho ba re sai pai sa gakaletsa bolo ntle lalla le tanta di nom fati mo mameri o tabanta ya copa belts ka ne ba kala bo tso ba city batho ba ne o gakaletsa bolo mba o tsantsi mo lata inkama me a gakaletsa mme ya bona antle lo tlung la di nom fati bona e bonolo a be ka letante
7: ha etsa phoso ho hang di nom fati ngwana mme e le phoso e ntseng ke dineo makagula mme ke bolo e welang ma di hantle ho wena ho mfati mme ya ba o nka bolo eno ngwana mme o le ka lekanya dintlha kana ko e hlokolosi bane ho setse fela ka tlase mo tsitso e mehlano hore re tle re rena kong ya gefutso mme ke nana hore bana ba TS Galaxy ba tla itshola holo ka lebaka la hore ba kenelwe ke ntlha ka metsotsona e setseng mme ke yona metsotso eo ba neng ba lokela hore ba tle ba tsepamise maikutlo e le hona gore karolo ya bobedi ya papadi ba tle ba e qale ntle le kgatello ya letho
0: ho fela o le jwalo hemo mamerike ka moote ba dileng ka ten refilo jaanong ka bola o isa ka mana ka go fachela mahle fachela ke yana ba re ba TS Galaxy fachela ke onka bolo ya mane huu Leon Rasmeda ke yana o le ka fita ke yana lalo jwalo ba re ba la inkwa jwalo ka kwa re ke non dumiso manangela e tla ka gore ka boneng go ka bo prima e bile fitla tsola ka ntleme e ntse jolo ka gore ke maputi matlala mme ya gela jolo ke TS Galaxy ya gela ke sinazo zinto wa ya gela o ile tsaka kwa nomme homba wa ikwa ba mme empa la lo jolo ba khutla ka ena ba itshola mme ba ntse tsaka ntleme e ntse ke fiona na manyane a iyagelwa mna ke sinazo zintoma wayagela TS Galaxy impaki ano homba homba waye kwa ka radiating ah bae bya lotunga ayithula namanyana mna etla ka kono ka maphuti mahlala wayithula mahlala mna khopa belts wa rabalbala ingwa grefilo jane jane ke ba mele mirebili refilo jane ka mele kwa ka prima ke onka bolo ya pili waye mahlala homba etla musiya homba ya musiya khontse homba e tsola ka ntlametso tsong ile mashume a mana a misumine karolo nyena ya pili ya papari e mashume a mana a misumine metsotso karolo nyena ya pili ya papari ile wana TS Galaxy Queens ile wana Copa Belt Ladies arbone re tlaunele tshe mo mamedi hore na di papari ntsa tsona di tlhophatsela ka o fela ka megatlhelo ena e mmeri na di letsa baparo jwang e kiane bolo moromani mapri matlala wa itsola ke bolo telele me ba rwetsa ba yeme tseme kiane la lo jolo me non dumiso manangela a inka ka kwano me arbon e kiare kopa belts inkwa jolo ka kwano ke re le buile nthongwa nthongwa kiane a ho ba mapala mpi nthongwa ba mapetse hampi e ka kwano re le buile nthongwa hantle molongona o ba re marbala ka kwano ka molongwa ka bo phima marbala e tla tla e tloso jolo e tso ke maphuti matlala re tla bana metsotso e senyeileng karolo nyena ya pele papari re tla bana o senyeile metsotso e mekae ke metsotso e meraro e senyeileng karolo nyena ya pele papari bolo ya tloswa molengwena o bagare marebala ka kware ka molengwe ka bophirima e tloswa ke maphuthi matlala maphuthi matlala keo ra jwale ke bolo e telele ke yanene ba iemetse moramana ra ka sona manyana mme empara jwale phetwa ka yona re file janene ke ba kaptene ka bobedi Nicole Mag icon mme wa hana hulane manganye o nka bona o bea pele kwana mme empara jwale keo e tsolo ka moroko mane ke sina zo zintong ke la re file janene o nka bona mme we ne tse ba balwa munya munya ke ba mungela balwa mme wa hana ka kwana hulane manganye ke kopa bells empaka kwana ka molengwe ka bophirima e tla jwale hape ka mme TS Galaxy sina zo zintong ya ke teletsene etso tsekantlene sina zo sintoma wa ya gela ke anene ka di hloba ile ka sina zo sinto hape ka kwano sinto ba meile merimelime a ntse tsekantle re le buile nthongwa e bile hantle te re bona ke manga ene le ka mona ke Lucia Gaunwe Lucia Gaunwe Lucia Gaunwe ya gela jalo ke matala maphuti matlala ke are ne letsa jalo e re bone ba bone letsa ona maphuti matlala mna ka kwana ka meleng wa ka bophima maphuti matlala mna a ba ntse tsa kantle e ntse jalo ke ne khontse homba TS Galaxy ba ya gela jalo ke ane ne o te Lucia e ba e fitse ntle jalo ka ntle re tsene ha nya ne e para jalo ke ba bone telele ka mane ka thoko mi kollom ene le rebetswe se foka
8: ha ne ile mekwallong bolo eno ngwana mme ke ne ke bona ntlha gobane le dinoma ka kula o e nkile ganyana e halala empa e ne le bolo e batlang e le boemong ba gore boka e ka kena ka letanteng e bang e ne le bane le mekwallo
0: o fela o le jalo e tla tlosa moromane ke yane dinoma ka kula ka radiatine o e ne tsa jalo matlala sešwene sešwene wa e fetisa mme empa le jalo mme a kenya loto re le buile nthongwa mme a e ntsetsa ka ntle e tla kena ya gelwa e ya gelwa jalo ke sina zo sinto sinto ke wa ya gela e mpa jalo har bona ke ane homba wa fumana mme ba mo ke la bona e khutla jalo ka re le buile nthongwa nthongwa ke o ntsa bona se shweni wa hana mme re file jane ke wa ya mona jalo TS Galaxy re file jane a ba mo ke la bona re file mme ine le ka mane empa e matla ke Nicole Michael ka mo le go ka ba chebela Nicole Michael TS Galaxy o ile le tsa fachela ke ane engwe jalo ke mahle fachela fachela ke wenga phamisa empa hulane manganye wa hana khutla ka bolo ke ane na manyana wa re bala bala ba ka jalo mme ba ine le re ya betse se foka hante fela kwa pabels impala jolo ratana fatsi ngwane mumane ratana fatsi ngwane mumane ere bone poso ke adi ne umfati poso ke adi ne umfati wa kwa pabels ibile o bontsha ka rete tsetla di ne umfati o bontsha ka rete tsetla di ne umfati wa kwa pabels o ba petse papa di nyana e ba hlaswa mane ba re balbala e tla tswa ke re file jane e tla tswa ke re file jane empa ke bare ka rota tswella matlala si shweni si shweni ke wa enka jalo a ene saka mane ma hle fachela ke yani ke yani ma hle fachela o enka jalo bolo ba re balbala o ne tse ba balo mnya ke yani ka mane ba enka jalo ibile khutla jalo ka hulane manganyi e ke yani ke khopa bere tsempa ka bona ka mane o tendre le bogile phala na likile we tsola jalo empa mme se bile enkwe jalo ka mane ine le Lucia Gaunwe ke ane ka meleng ka botshabela Lucia Gaunwe o le ka o kena mme a rata matong a hai a rata matong a hai ka bane Lucia Gaunwe ilo kana ya gelwa ke hulane manganye hulane manganye ke mapala morao shopping sena sa copper belt shopping sena sa copper belt kiane hulane manganye o tla moleng wa ya gela boletelele tsula ka morokomane re ka nna ra gefutsong o fela le jolo re gefutsong jolo mo mameri re gefutsong jolo re gefutsong jolo re mathela mabenkeleng ka morokomane re akaretse ka rolo ena pele ya papadi mabenke
9: diofisi tsa merero ya selehae naga ka bophara di tla bulwa go tloga ka hora ya borobedi go fitlhela ka hora ya botlhano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae go etsa kopo ya smart ID kapo o e late haeba e le teng gore o kgone go ingodisetsa go vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Go na le di-smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng go latu. Smart ID e thusa go fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa gore o malala laotswe go ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse go vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la merero ya selehae, re fana ka seriti bakeng sa bohle.
10: Tsadi papadi, Kholisedi FM.
0: Oh fellow jolo tadi papari le Serie FM mabedi di le khofu jolo ili 1 TS Galaxy Queens ili 1 Copa Bells ladies re ke re ya ka re se mwana me
8: mwana me bua nete fela TS Galaxy ke yone e qadileng hantle karolo ena ya pele ya papadi hobane ile ya ba khona lo go te hlabe ntla le go ja he fumane ho tloa mane peneleng e rawa ke na smeram impa ha o sheba ka karetse ngwana mme fumana hore bana ba copa copa belts ba ile ba khona ro batla ba itwanele ha ho lo ho tloa mane metsong e mashume a mararo le ho ja he TS Galaxy ne ntse na le taolo mona le mane papading ka se bapadi sena se a pareng nomoro ya mashume ya metsemene manengela ile se bapadi se bapala mo leng o bo re mbala bala ile ng sona se etsa ngore dintho di etsa hali ke khona ke sona se khona ngo jala di bolo ka le phelo le tuna le ka le phelo le le tsiadi impa bana ba copa belts ngwana mme ba bile le le morero le mofela o hore di bolo tsa bona ha ba no di bapalla morao empa ba tla di bapalla pele mme seno se ile sa batswalla gomo ba ne ke mo ba ile ba kgona gore ba etse ba hlabe ntla ka baka la phoso e lenya etswa ke sithibathibane empa ho etseng phoso wa sithibathibane di noma ka kula ho ile ho etsa gore di bapadi kapa ba fumana di bapadi tsa copa belts di le boemong ba botle ha holo jang di neo mfati ya ba o kgona ho hlabela tlhopa sena sa copa belts ntla mme ngwana me karolo nya bobedi ya papadi sena se bolela gore TS Galaxy tla lokela ho qala fatshe e bona gore na e keke ya qala karolo ya bobedi ya papadi ka tsela eo e qadileng karolo ya pele ya papadi ka teng mme bana ba copa belts bona ba tla batla gore ba tle ba tswele pele ba ahe ho sena seo ba seng ba se fitlhetse metsong e leshome le metsome tlhanong ya go qatela karolong ya pele ya papadi
0: a se mohe go fela le jolo he mmamedi ha o le jolo di le gefitso jolo one TS Galaxy Queens one copa belts ladies re go tla ipopetseng tsa gaso tsholo lo ka o
11: ke le bile ba hlomphe ke bone ihle le apere mono wa bata
0: mwana mme re tlalositse gore le godimo le tlwentse go gobenyana ebile moya o ne a gantle ntle o tla kwa na mmakgepheretsi
11: ee ke a bona nesti mono o kwaetse tlhoena a batle letho
0: gobe
11: ke tlo apalapina mola bontate le yona e bua ntho tse thata fela e bua mathata fela pina ele ke tlo e bapala
0: mathata ngwana mme
11: mathata e tshege dikoloto e tshege ntho tsena kao fela elebile batlhomphe
10: ke mole
12: babedi metsotso e supile re ya goreng ya bone ke sontaga ka jeno tsatsi ke la bontate shebile pina mona banna ayayayaya fela he ga o nang ke tlatla ko o bapalela pina ene gamamedi motle e se le nako re sa utlwile Sedi FM gana kgweding ena re utlwana kgweding ena go e tsala jwa
13: batšha le motheo wa setšhaba se seng le se seng re ipiletsa go lona gore le tsepamise matlho le maikutlo dinthong tse
14: pele ya pele
13: re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976 Lesedi FM ke molelwa
12: go fela o le jalo mamedi Lesedi FM ke molelwa re otla dilemo tse mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng lemong sena kgweding ena mamedi pina ena e re nna ke tla šwa ke pelo ka nnete ke bona ka re ke tla šwa ke pelo go tlhile go boatla go lo boimanyana gagolo
11: mathata ke yana hlule manolo odimo o go dikoloto ke tsena ka mona di implies a stress e banna dikoloto le di sheriff o tsa sa ba mo ga di sheriff o tsa solo o be a holo o go di implies a stress o mo sadi le yana ke enwa ka mona o mo bolaisa pelo e o kenetse mogatlo wa basadi o fitlha bosio theolwa ke dikoloi ka ntle o mmena o theolwa ke dikoloi ka ntle le bana ba banana ke bana ba hodile motlhankana ke enwa ka tlung ba nna ntate eno o tshwere mathateng o motlhankana ke enwa ka tlung mosadi o theolwa ke dikoloi ka ntle o fitlha bosio e ba iplaisa denges motlhankana ke enwa ka tlung o banana bana bana bana ba lelera le masiu ntate ba iplaisa nyeo o bjala o sole jena banna ba palang ho mono nke ke lebale mathata a tloa mono go dinyatsi ke tsela di ntshwagisa supporto le tsona ka mono banna o nyatsi tsela di ntshwagisa supporto koloi le yona e juwe o phakola ka maoto o ge le role di etentsaka o sa bo holwa le kirinja nyalasi mosebetsi le ona ga o ha batla mosebetsi ba ga ntshe tsotso ngwane a ko nkadime mono kilo lefa motho ya mpha mosebetsi a ko bapa le mami mmino mono ma o gobe

Ata Ashvile Manolo Mohuti Matata.

0: Rao le tsena he ke o Mr. Cool Tabako fa ba ne ke bona ba sentse ba eme yemo.
1: Sa di papadi. Police di FM.
2: Oh fela o le jalo mo mamedi. Di tagwile jwale karolo nyana ya bobedi ya papadi. E tagwa jwalo karolo ya bobedi ya papadi le hore karolo nyana ya bobedi ya papadi TS Galaxy Queens ilibisa lebuya. Haile Copper Belt ladies yona ilibisa borwa re kwa no mabalanga di papadi mamedi a University of Pretoria ha re bone he ka kwa no bolo ke ne sentse mathola jwa ke Lucia Gaunwe empa ba rata motong ha Lucia Gaunwe e ba huku e tla ba huku ya boraro ya Copper Belt ladies e sa le papadi kala e tlotlwa ka kwa no ka huku nyena e ka le boya e ka borwa bo phirim e ka mona ka borwa bo phirim a simo he e tlotlo so jalo ke maphuti matlala hopola he mamedi ri le gafitsong jalo e le 1-1 ri le gafitsong e le 1-1 ha re bone ke ane maphuti matlala o ile tlosa huku ya boraro ya Copper Belt ladies ke o maphuti matlala wa phamisa bolotele lempa o sa hanne ka kwano o sa hanne ka mane are hukane o ha hobbies o hana moletsa phala ka mane o re hobbies hobbies bona le phoso e wa e hlokometseng e tla tloswa botsa bolwena he e tla tloswa botsa e tso jalo ke ena maphuti matlala ka kwano ka hukung e ka borwa bophirima ke ane o tshetshela marao ke ane o tla ho yona maphuti wa e phamisa boletelele ka radio 18 ba emetse ka radio 18 a tshola le Andras Meda ntle le kotsi ao a raela bolo sile ka mane re lebohile ntongwa e tla ba goal kick ya dineo makagula ha ona diphetho tse ntsweng a ka mahlokore ka mabedi ke o entsa jwalo ka mane e se bileng kweke re lebogile phala phala ke o enka jwalo mme ka moneng wa ka bophirima ke mahle fatshela fatshela ke wa e fitisa mme empa ba bonkela bolo ke hulane manganyi mme ke ane bile mme re filo jada ya isa morao ene tsa sepatibane dineo makagula ke ane mme o ntsa e gopa ka ntle o di etsene ke ane ne a entsa jwalo isa ka mane ka moneng wa ka botshabela mme a re bone ke ane e tla jwalo ka sešweni mme ke ane matlala sešweni o entsa jwalo barembarebala mme a ya gutla gape mme ba ene le tsa sešweni empa lo jalo ke ane se bileng kwe jalo ke ka mane homba ke wa ntsha jalo ke la moraonyana mane ne tsholwa ka matla magolo maphuti matlala o e ntshetsa ka ntle molengwane o ka botshabelo wa lebala re karolong ya bobedi ya papadi ile o kena yagelwa bolo ka mane e yagelwa jalo ke TS Galaxy Queens molengwane o ka botshabelo wa lebala ha ba tsebe ba yagelela mang empa ke ane ba yagelela Leandras Meda a tshola maphuti matlala ke ane ebile nkwe ke namanyana ke Copper Belt se morao mane ke mokapteine namanyana wa feta namanyana ke o wa e phamisa empa e rera ka tlhoka mona re lebogile phala TS Galaxy bo harabana bala ke ene ba e lwanela TS Galaxy ya nkwe jalo ke refilo jane ke o ntsha bolo empa le jalo wa hana maphuti matlala a re ho han fela le ke la e bona taba eno a gore le tle le fete go nna morao mona re ile jalo tswetse ka ntle e tla ba a goal kick ka mane e re go jole ke tshibatibane e le nyana di ne makagula mo mamedi ha re sheba pele pele re ya mabenkeleng re fumana hore ha re sheba yona super ira yena stribisana sa super ira di papadi tsa pele re ra bona mamelo di sandals ladies pa putla jolo deep proof ladies ka ntlha tse tseletseng ono tom Copper Belt yona ina Copper Belt ladies yona ya ratola Richmond United ka ntlha tse tharo ntlhelengwe University of Pretoria ya mamola Stellenbosch ka ntlha tse tharo ntlhelengwe yona TS Galaxy yena e bapalang kwano TS Galaxy Queens ile bapala ka lokana ka ntlha tse pedi le University ya Western Cape ke tsona dipapadi tse kala ngwana mmetseno tsa dipapadi tsena tse bapalang jwalo tlasa super era
3: go fela go le jalo ngwana mme dintlha tse ntse tharo tse e bang Copper Belt ile a di fumana ke tsona tse entseng gore e fumana e le boemong ba boraro go tla papading ena mme TS Galaxy e fumana e le boemong ba botshelela ka lebaka la ntlha eno e le nngwe e fumaneng ga bona bapala ka o lekana ka 2-2 le UWC
2: go fela lo jalo mme re tla neletsa mo mamedi gape o rena ebe ga e le ka mane ka streaming se seng di ile tsa bapalo jwang le teng re tla ne re o neletse gore na di ile tsa bapalo jwang ka mora gore re tle re fete mabenkeleng empa lo jalo bolo ke ne ka moneng ka bophirima lebala yagelwa jalo ke nne hulane manganyi wa Copper Belt ladies hulane manganyi ka kwane ka moneng ka bophirima e ntse le 1 TS Galaxy Queens 1 Copper Belt ladies hulane Mangani wa yagela bolo ke yane impala jwa wa fitisa ka mane ine le Lucia Gaunwe ke le ba re ba le fitisa jwa lome ha re bona ke yane rona ka hloho mahlala ma aba ke tle tsa ine le tse re be jo se foka ke le ba ika jwa lome empa wa hana ka mora ka mane ne wa hana ke sina zo sinto u ibe ka mane ka mane ka ba tshebela ya mathelo o teng re le buile nthongwa a ntse tsa kantle re le buile nthongwa re le buile nthongwa o ntse tsa kantle ilo tsena gana jwa ke sina zo sinto Sinazo Zinto ulo ya khela kama ni rente rihle re kanete ridume ntate sigazi kina kanete khodon ntate sigazi retele ka ntate sigazi gene re re fela ridume di se fela ha ile mona re tla mabengkeleng re re ho ntate sigazi si a thokoza re re fete mabengkeleng
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena Hwa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Tadi papadi,
2: Holy City FM. Tadi papadi, Holy City FM. Into the one tears galaxy queens, into one copper bells, ladies. Wana me, mesosu jada kiani. Into the Carolinianam. Ya bubedia papadi, dinte dilikana. House be lemkotami.
3: Carolinian bubedia papadi wana me harso boni sesikalo. Huta huta patena tepe di. Intele bolo eba palonga holo buharing. Midi bolo kabasa koranga mabedi. Dila se habunolo di sotengzina. Di papadi nzina. Meke nahana rotobana papadi di poswa holo. Musomong le hotel. Halebala jolo jolo empa re so bone se tlhopa se banga se etsa monyetla o tutubetseng wa hore se ka hlabantla
2: re bona mothating wa jwale hona se papadi se utlwe bohloko sa Copper Bells e lenyana nompilo ya kupi utlwe bohloko mme ba thuso ya patla go ke bana ba kena hem ba ile le ka hore ba mothuse a tla tsebe o tsola pele ka papadi jolo ka re tsebise ngwana mme re shebe super rise stream yona ile ba para jwang di papadi tsa yona tsa pele ha re shebe re fumana JVW ile a mamola ramatla ohle ka dinthatse nne ho ntla ile nngwe ho tloa mo TUTFC ya ratola city lets ka nthatse pele ho noto a team UJFC ya mamola ezemvelo ka nthatse pele ho noto Mifote University ya ba palakolo kana ka noto noto le first touch
3: ne UJ ngwana me ho bona la hore mathata maholo bane ha ya khona ho papa di yena yona ya pele mme le ka jeno ke mona balahlehetswe gahlano le yona University of Fort Hare
2: ba hlotsu jwa ka nthatse pele ho noto re bone na manyana ke a ntsa bolo re bone Copper Bells ba le ka ho kena mo America 2018 e mpa jwa lo ke ane ni ba tswa ka o tweng bana ba tswa ka yona ka kwano TS Galaxy e mpa jwa lo ho bona la ihlem hona le di bapari tse o tlo mo hlokomane sa TS Galaxy e ka re ke se hweni ha mole se bapari sa Copper Bells le sona se utlwe bohloko ke a se bona ke le ka o bona ke mang e ka re ke di nom fati ke na elenga tlabantla re a hopola mehem re bona ihle ba thusa potlako ba lokela hore ba tle ba kene ba ile o bona hore na ebe ba tla hle ba sebetse jwang ha re sheba hengwa na mme di papadi ntsane tsa peletse ile ntsa bapalwa ha re sheba re bona hore ka kakaretso mafelong a wa beke ho ile a hlabua dintlhatse mashome a mabedi a metswe mmedi mme di tlhopha tse ileng tsa hlabua dintlha ebile dintlha tse hlano fela
3: ngwana mme jalo ka o tlhalositse tlhopha se jalo ka Mamelodi Sundowns se ile sa tlhaba dintlha tse ngata haholo mokgatlhelong ono kapo papading tseno tsa pele ga mmogo le yona JVW mme ke nagana ngwana mme gore le bekeng ena re ka nna ra bona seno se ipheta gobane o bua nete fela papading tsena tsa Hollywood Bet Super League ke moo re bonang ditlhopha tse maatla e ba tsona tse e bang ka nnete di tlhaba dintlha tse ngata ditlhopha tse e bang ka nnete di tshepuwe e ba tsona tse tlhabang dintlha tse ngata
2: Arbone he kiani o tswetse ka ntle o lo fumantswa thuso matlala sishweni e kiani ka mara ka mele go ka bashabela e tla ba phoso a ona ruatswa ka mane ona re ehle o a tswa ntle tikati kwa ke gontse homba ona re wa tswa empala jwa lo ba mkhina ba mme fatshe mme ka hona hembe etla ba bolo etlo son jwa lo mane mo phoso ya sentim sibe ba tshwe mo ranya mane kyane re filo jane o inga jwa lo ka mane ka mlingwa ka botshabelo ine sa zinto zinto kyane o ine tsa homba homba ke wa phamisa jwa lo ka radio 18 ba le ka o tshola ka kwa no khopa belts e tshola ka ntle ka kwa no ka mlingwa ka bo prima e mathola ke Nicole Michael Nicole Michael ke o le ka fita Nicole Michael ke ano tsa kwa la jwa lo ke TS Galaxy Nicole Michael ke o ine tsa jwa lo bolo mme ka mlingwa ka bo prima o ine ne tsa mahla fatshela fatshela ka ikoba fatshela wa ikoba bo le ntle ka radio 18 e pala jwa lo ha re bona ai kho na mme homba kyane ni ai lwanela homba mme ai nka jwa lo mme e Entra refilo Jani, la le tanta. Refilo Jani. Oui, Bekar Mamedi, refilo Jani. Oui, Bekar, mon capitaine wa TS Galaxy. Kanit we be de ka hare antle fela mosusung o bona shume na mosumung karolo nyena ya pedi ya papadi refilo jani
3: se punya punya ane ngona me refilo jani ale ka ntle o di 18 ka mora hore bana ba TS Galaxy ba tlebe ba pale ka bohlale ho latela hore ho latela ho hlolea ho tshola bolo eno ha le botla le morao la tlhopa sena sa Copper Belt me a roka ngona me ale ka ntle o di 18 ya ba se thiba thibane sena sa Copper Belt teledi se utla ka le tanta hore le selimo ke ngwa hola ko
2: o fela jalo Severi se kamane hemma me darbone. Ekiena bolo eta ka gore ka mlingo ka bo prima bana. Engwe jole ke Nicola. Michael Michael ba mne tsona ke filo jane ke anime. E Nicole Michael o Instagram lo me. Empa ba banke la bolo ka gore ka mlingo ka bo prima me. Eta ka kwano ka mne. No mpilo ya kupi ke ane. Ba filo jane jole darbone me. Hana ka bolo ka mna se shweni. Wa etsula me. Ai tiba sentse tso ka ntle ka kwano Nicole Michael. Nicole Michael. Hoti ngo ba le petuo. O ba le petuo ka kwano ka le sakoreng la Copper Belt ho tswa re le bohile nthongwa nthongwa o a tswa ho ke na Thandi Rameri ngwana mme o a tswa ka mona re le bohile nthongwa mme ho ke na jwalo Thandi Rameri
3: ke tebello ngwana mme ka pa ke sona sene ke neng ke selebelletse hore ba tla sietse bana ba Copper Belt ka mona hore ba tle ba kenelwe ke ntla eno e le hona hore ba tle ba gutlele papading ka pele ka potlako pele mohlomong TS Galaxy e hlaba ntla ya boraro
2: Arbone eba huku ya bone ya Copper Belt. Huku ya bone ya Copper Belt. Arike bone. Etla tsoka ka kwano ka. Borwa bo phirima. Etlo tsojola ke na maphuti. Matlala. Maphuti matlala tsho tsosa. Huku ka kwano. Kyane o tshetsela mara maphuti matlala. O tla tsera he ke o tla yona mme. Wae pa mi sa boletele le karadi 18 ba yemetse ka dihloho. Empa a tsola ka manli and rasmera mme. Rota ba re marbala mme. Ya khutla hape ka kwano ka dinao mfati. Ke a re ba lwana ela mme. Ba re marbala. E tla jola ka mane ka homba. Ke a re khontse homba. Khontse homba. Ke a re TS Galaxy. Khontse homba. O ntsa bolo. Nicole Michael. Nicole. Ah Nicole ba mekela bolo mmedi. A re wa lwana ela mme. A ba ka tele tsa ba enkile mme. Ke a ne Leon Rasmera ya mohlula.
3: E hlula ke monyetla wa ho tlhaba ntlha boraro TS Galaxy. Singwana mme ka mora hore ba tla ba palela le na le transition ho tloa mane mora bo le fitla ka pele ka potlako ka karolo ya hlopha seno sa Copper Belt
2: a re bona ke yane mora mane wa itsula ka mane e tsula ke tsiba tiba re se bile ma tsula ka mane ke yane zina zo zinto zinto ke yane o ntsha bolo jwalo e hai ba mo ikela bolo ya mothula ka mane zina zo bona ro ine letsa khontse homba bona ro ine letsa khontse homba ke ka mo re bona ditso ba dile ka teng ha mo mamedi re ta tsere bone me ho itse hona le tshebelo pele ngwana mme hona le tshebelo pele hore na ho baneng ho entse ka eto ya hore ho tlobe le di streaming tsena tsa pele bane tshebelo pele ke a bona ke yane ke a 2027 hore le mo se sa 2027 ho tlobe le moralo wa hore ho be le division tsa pele mo ile ngore ho hang ho tla ba le taba ya na hore hona le di hlopa tse rengwang ke selepe hona le tse nyullelang godimo hore papa di a bolo ya basadi e be le tlhodisano e matla ngwana mme
3: go fela go le jwalo ngwana mme gobane re a tseba gore go ntsona le bo Sasso League kamane ka tlase kapa boemong bo tlase go feta bona ba Hollywood Bets mme ditlhopha tseno di lokela gore le tsone tse di nyullelwe boemong bo godimo ba Hollywood Super Bets empa seo ba se shebileng ka kakaretso ngwana mme ke gore league ena ya basadi e lokela gore e be professional dilemong tse tlang
2: o fela lo jolo ke ane bolo ra ka mora ko mane dino makagula ba re marbala ke ane me e se bile nkwe jolo ke ba balwa nnunya ya ifita nga netsa homba ka mane ka mele ngwa ka bo shabela e ke ane TS Galaxy ke ane homba homba ke ane khontse homba homba ke eo o entsa jolo bolo Lian Rasmera ke eo lo ne la Lian Rasmera ke eo Lian Rasmera o netsa homba homba o netsa smera smera ka ntle jalo di etsi noe koba ha re bone ke ane ne ya mathalo ka kwano e mathalo ke non dumiso manangela manangela ba mokela bolo ba e bialo tutu la kantle ka kwano e ntse jalo ke di ne umfati e ke na ya gelwa ke mahle fatshela e le 2 TS Galaxy Queens e le 1 Copa Belt Ladies ke ane o tla ya gela ka kwano mahle fatshela ba ya gela mpa lo jalo ba ntsetsa ka mona ka molengo ka bo prima ya ba hlola TS Galaxy Queens metso tso le shume le metso mihlano karolo nyena ya bobedi ya papadi ngwana mme e re alo jalo re mathele mabenkeleng.
4: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tsa dipapadi ho lesedi
2: FM. Oh, pelo jwalo tsa dipapadi lesedi FM. TS Galaxy Queens e fumana huku ya bahlano ka mona ka nebo ya bophirima ilo tlhoso jwalo ke gontse homba. Khontse ke ano le tlosa huku yena ya bohlano ya TS Galaxy Queens e re bone ke ano ke a be hantle fatse mane se khekeng sane se mane huku mane o e be hantle ka nnete yalla palo tla tlosa jwa le khontse homba ke ano khontse wa e phamisa ba le tla ka radio 18 ao ye wa tla le tanta ka odimo ye wa tla le tanta ka odimo he mmamerim a re tla tsitse hore di tlhopa tsana tsepedi ha di kena papa dingena tsena re sheba loko ya bona ya super era re fumana re Copa Belt e kena papa dingena wana me ile boemo ba bararo me TS Galaxy Queens ile boemo ba bone me re na le bonnete bo feletseng re ha taba di ka tsaba tsena a re tlo fumana e tle di thori fetu le ho hanfe
3: di nthodi ya fetu wa ngwana me ho bane TS Galaxy tla di ntleng tsenne me e tla feta hanyane ha e feta hlaba seno sa Copa Belt jo le ka tla hlalisa hore beke nyane ka ka khodiana mo tsianong bana ba Copa Belt ba ile ba hlola papadi ya bona gatlo le hlaba sana sa Richmond me bana ba TS Galaxy Queens ba ile ba papala ka o lekana empa he e bang e hlola ka gen TS Galaxy Queens e tla di ntleng tsenne
2: me o bona le lore mamelo sa nos ladies since the qala risa tlwa tsena hobane yona ka mora papadi yeno ya pele ba e hlotse papadi yeno di ibile ba hlabile ntlatsengata sena se babe ya mane bo mo mapele ka di ntlatse tharo ka selataneng me University of Pretoria le bona ka nnete ba e hlotse papadi ya bona bana le di ntlatse tharo ka selataneng le bona ba ile ba hlaba di ntlatse tharo me Copa Belt jo le ka re hlabisitse yona ile ya hlaba ntlatse tharo le yona Leona ena le ntlatse tharo
3: ho fela ho le jwalo ngwana mme mme ke nana hore bana ba Mamelodi Sundowns ba tsiba bohlokwa ba di ba phapano ya dintla goal difference ho bane selemo le selemo ke se hlopa se gona ngo hlaba dintla tsenga
2: bona tla raile ka boroko mane mo mamedi ke bang ke phela di mashilo bona tla raile bolo a le mane mo le go ba re balabala phela di mashilo wa Copa Belt simpa lo jwalo a ya moela ka mane dinao makagula ke wa ra jwalo ke tsiba tibane sa TS Galaxy itla ka gore ka mene go ka bo prima e fitlela tswala ka ntle ile ya tshetswa ka kwano ke se papadi sena sa oteng a othe ha ona ya ititse nga nete ya gore jwalo ke hulane manganyo wa ya gela empa e pialo tuka kwano fachela o ntse ka ntle o tla ya gela hape hulane manganye wa Copa Belt manganye ke ane o tla mo le manganye wa ya gela Copa Belt Raga shock am rokomani me nompelo ya kupi imbaro jole kio TS Galaxy kiani Nicole Michael wa pamisa barbarbala kiani ainga kapita homba kiani honze homba onka bolo kamule ngwa kabo chabela imatola ki sinazo zinto ke ulaka ufita zinto ba mele berbele zinto imbaro jolom ya kretelese mushuti wai tula kamani kamani nene maputi matala kiani refilio jana enka ineta zinto hape zinto ke wa enka diyan rasmeta ba rata motunga hai kamani ke pela di mashilo rata motunga hai mi jola ka hai le mafelo a beke ngwana mme ala le shume le metso robo ne mashuba ba bedi a mosumung re se bile jwa lorna ebe mokiti o latelang wa dipapadi tsena o tla baneng o tla ba mafelo a beke ala mashume a mabedi a metso tsheletseng ho isa mashume a mabedi a metso robedi go dinye na ya phupchane kgetlo le nam ditlebedi le ka mane ka polokwane province ya Limpopo
3: ho fela ho le jwa lengwana mme mme ka kwano ka mona ka Tshwane re tla gutla ka kgwediane ya lwetse pakeng tsa la le shome le motsumong le shome le metsimi raro kgwediane ya lwetse re tla be re le hona mona re gutisitse hape dipapadi tsena tsa Hollywood Bet Super League
2: ngwana mme ha ke tsebe che ka pa ke ho boulela ke ho boulela ha ke tsebe ke bona hle province of Free State ifu ntwana na ile ngunyana fela
3: ke ya bona le nna ka kgwediane ya mphalane bekeng ya la leshome le metso tsheletseng ho ya ho la leshome le metso robedi e tlabele ka mane ka Bloemfontein
2: ke hangwenyana fela empa teneng ke bona tlhe ditaba di ipheta
3: ya so go walla empa o bua fela sengotswe
2: empa ke beya fela ditaba tafoleng a so re ke a lakalo empa ke beya ditaba tafoleng gobane ke bona tlhe Freistata ka nnete efue hangwenyana fela banna
3: esaetse
2: Bloemfontein kana le shomela metso tsheletse go isa le shomela metso robedi go di nyamphalane empa ke re ke shaba tseding ka nete di a ipheta empa che ha ona ang ke a di bona go tama mana ka maputi matlala ke wa phamisa bona telele ka mora ka mona wa itsola ka mona ke matlala se shweni e bile tsola ka ntle mo lengwana o ka botshabela ile metso tso e ma shomela mabedi a motho mong ka rolo nyena ya bobedi a papa di bona ke ane e telele ba ba ile ka mora ka mona re bone ai kona ke bona go tsiena ke ane na ku wara ya o tapalo ya kupi ya botsola ya kupi ona raile mamedi nomphelo ya kupi wa Copa Belse ya o tlapolo ile ya ngodimo ya ba e bahlotse
3: ya ba e phunyile TS Galaxy ngwana mme ine le monyatla o motle wa tlhapatsena sa Copa Belse hore se ka lekanya dintlha mme sena se etsa hala ka mora hore di bapadi tsa TS Galaxy Queens di tle di ele khongwana o di mo re moletsa phala o tla letsa phala ka mora hore se seng sa dipapadi tsa tsona sa tlhapatsena sa TS Galaxy di tle di iphumane di wile fatse
2: arbona tla tlosa le goal kick ka mane di noma ka gula si tibatibani sa TS Galaxy Queens kiani wa etosa dinoma ka kula boletelele kiani ya gutla ka mane mmamedika lo shega uno e gauno ke wa fitisa kiani gauno wa matela empa ya musiya lo shega gauno ka ba ka bona mokwetlisimane te ba tso sebela ma ibila tapata pa roja ne le nna bana
3: ho bana wa bona hore ke monyetla ngwana mme e ba ngohlotse tlhopa sena sa TS Galaxy ka mora hore ba tla ba etse phoso mora mane bolo SK ya fitla mo ba neng ba labalabela ti
2: arbona kiani wa etosa kiani se shweni kantle ri etino ri ra jolo beka mane ka o sinto sinto kiani o tla jolo ka bolo sinto nga o nga bolo nga ba har mar balo ene tsa munya kiani a suru bana ibile feta ka sinto ene tsa lian rasmera kiani ni kts galaxy kiani ba fitsa jolo ka mo lengo ka bo chabela wa matela homba impala jolo nga o teng ka nyisi le sikakani ba bankela bolo lian rasmera har bone ka mane homba ba mka ba me fatse e ba poso ka mane kopa belts poso ka bani ka nyisi le sikakani onka jwalo khontse homba omme fase mmimele tsa phala re phoso ibe bolo etla tso mono mme ilo tso sake mo kapitene refile jani ilo tso sake mo kapitene refile jani mule ngwana o iphepitsa ka ntlentle ka botshabela ka le pione le tona mo TS Galaxy Queens le bisante ke di papadisa Hollywood Bet Super League re le kwaro mabalenga re le mabalenga University of Pretoria refile jane o tla tlosa refile jane ke o tla yona wa phamisa boletelele ka radio edini ka di hlo ho impala jwa ho hamfela ya bahlola ingwa ke monye teledi monyetheledi ke yo se bile ra ileme e tla ka mona ka mona ka mo prima ha re bona ke yane nne o teng ka kwano re le bogile phala go tla ka bolo o ne tsa Nicole Michael TS Galaxy Nicole Michael wa ke na mamedi a ite ke morolo ke a nla lo jolo ba monyetse bolo ka kwano ke Thandi Rameri ke a nene e a gutlape Rameri ke a bankela bolo empa o teng le Andras Mera o nka bolo ha re bona Nicole Michael ka mona ka mo prima TS Galaxy Nicole wa ke ba bona telele Leandro Smeda ka sho ha re bona homba o tla ka ba pele tsola ka ntle wa ka ba homba city ba tsiba tsa ebe le tsoka mani ni ine le monyetheleri a ebe le tso homba empa ba re ba le khutla ka seshweni ke o tla ka bona seshweni TS Galaxy o ntsa bona jwa lempa ho hanga ba mpetse hampi mani matlala seshweni
3: ine futuwa TS Galaxy ngwana me le ho ja he ka mona kwa ba pele tsile a hlola ke ntlha le yona e bone hore e lokela hore e tle hlasele e le hona hore e bang bana ba copabels ba ka hlaba ntlha bana ba TS Galaxy ba ithumane ba le pelenya
2: a se mo he ka ra se dikadikwe se ba ramalo ba la etlo so jwala ke re le bogile phala o ile tsa tsiba tsiba ka ntlo ya itini dina maka kula ke TS Galaxy dina maka kula ke ani dina maka kula kwa ra ke boletelele ke a re pele mane Leon Rasmeda ona ile ka shoho impo wa itshula ka mroko kwa no e tshula ke khanyisile sikhakhane ile ba ka mane ka mane go ba tshabela ibile tsola ka ntle ka re ba tswetsa phetho Copper Bells ladies Copper Bells ladies ba tswetsa phetho he mo mamedi re tla hle re bona rona ke manyatla o kena ke a ne bolo ba ile ka jolo ka mroko mane ke a ne matlala mme o khutla jolo ka bolo ba ilwa nela empa o ten refile jan wa ilwa nela refile jan wa fetsa ka mona ka ba tshabela ba mona o thui sentetso tse ka ntle homba o thui wena ka mona homba mme ene sentetso tse ka ntle mme e re bona ke manya ke nang e ya ke nang ka kwa no ke manga non sanze go gwala wa ke nang Arbona Kiani, Nicole Michael, la Lalitanda Nicole Michael. Kina Kayabona, Antonio Retala, Nicole Michael, TS Galaxy, Kalalikale, Mosuko Mashuma, Mediamus Sinatin, Webiakahari, 3 TS Galaxy Queens, 1 Setopas Copper Bells Ladies.
3: In Nse Kokota, TS Galaxy, one of Mechibuilo, Babataura, Batabatarenta, Ilohana, Banaba Copper Bells, Havansa Sela. Bona ba se ba iphumane ba se ba le pelenyana me Nicole Michael o na ntsa bontsha ka nnete hore o batla ho hlaba ntlha ha o tloha papadi e qala mme ke mona wa iphumana ka rolong ena ya bobedi ya papadi
2: ho tswa mo kapteni e tlhophe sena sa Copper Bells Ladies Fiona na manyana wa tswa ho kena jwalo non sanze go gwala ngwana mme mme la ho lojolo ka nnete re buile e sa le papadi qala e bile papadi ha ka tao khotlo fela ka rolong ena pele ya papadi ri le re tla bona Nicole Michael a etsa boiteko mmere le ra bona hore sena se ka etsa hala pele papadi fela
3: ho fela ho le jwalo ngwana mme ri le ra bua hore ke se papadi se leng yokong yana haholo mme ke se papadi se sa tsabeng hore se nke bolo ka po se tsamae ka bolo se ho ba direng mme ge tlo lena ngwana mme ke mona o fumane moputso wa hore atle a fumane ntla
2: ho fela ho le jwalo ho sebetsa ka thata ho moputsitse ke na mahlefatshela TS Galaxy wa yegela ka kwana ka mene ngwa ka bo prima mahlefatshela wa yegela bolo ke ane pele mane Leon Rasmeda wa khutlisa fatshela wa ene ka Leon Rasmeda wa ene sa fatshela ke wa inka o ibe ba rmar bana ba lwanela ha re bona ke ane TS Galaxy ke wa fitse ka kwana mnunya o ntsa bolo hampi ba ba lo mnunya ona ruwe ne tsa Nicole Michael egena khala jala ke hulani manganyi wa yagela me importe ka kwa fatshela fatshela ene tsa Nicole Michael ba mo ka ba me fatsi ho ti poso ka mono Copper Bells ba tsetsa petho tse pedi ka kwa no TS Galaxy Queens re tle bona e mo nya tlo ke ke manki Samkelesiwe Selana o tlo kena re bona e monki ma nya tlo kena Selana o tlo kena e ka re ke mang ke mapula gwale
3: e bile ka re ke phetho tsa tharo ke phetho tsa tharo ngwana mme ba batla ho fetola se bope ho sa papadi ba
2: e re bone mo nke mang re ka bona hore na e mo nke mang ya tlo kena ba se ba lokile ba ba TS Galaxy Queens o e mo nke o le sigongkwane le na tlo ke bale ba re jwale ra futuwa le rona ra futuwa jwale re batla hore re etse bonnete hore ntlha tse tharo di ka selatane
3: ngwana mme le bohlokwa bane ba phapano ya dintlha go difference be o ke buileng ka bona pitcha
2: ho fela lo jwalo ke a re ba re malobala mme e khutla jwale ka mane ne wa ifitisa ke non dumiso manangela o ile tsa Nicole ai kwalla Nicole Michael ai phamisa bolo ka ra di etse bolo ntle ka tlo ka thuko ha nya ne fela mo kwallo Leandra Smera ha nya ne fela ka thuko mo kwallo TS Galaxy Queens ha re bona dipetho tse tsalang ke a bona o tlo phomola non dimiso manangela o tlo phomola ke a mona sentse ke bona o tlo phomola Manangela o tla etlosa Moromane ke yane o tla etlosa ke Maphuthi Matlala o sa e phamisitse ke bolo etelele a ebile e ne le Kganyisile sekakane tshwarelo ke yane ba re barebala re filwe jane o e ntsha jalo bolo ga re bone ke yanene ga e kgona ba e lwanelang empa o teng Maphuthi Matlala e fosa e matlhola ke Homba Homba wa e koba TS Galaxy ka radio 18 ga re bone Nicole Michael ka ntle o di 18 ka kware ka meneng o ka bophirima Nicole Michael wa e kwalela ke yane Nicole Michael ore le o kaya ke le bone ke wa inkanetsa Fachela Fachela ke wa e kwalela jalo TS Galaxy ke wa inkanetsa Nicole Nicole wa feta mo mamedi ai gopa
3: Ah, una sa e bona ngwana mmeile a tlosa mahlo bolongo ka lebaka la sebapadi se neng se phesha se tla go yena ya ba o gopa bolwelwa holo e ya ka ntle
2: go ntse Homba wa phomola go kena le sego nkwane go phomola gape ba balwa mmunya go kena Samkele Siwe Selana go boele go phomole jalo nondumiso Manangela go kena mapule gwale
3: ngwana mme di bapadi tsena tse tswang di sebeditse gobane ke mona TS Galaxy se hlandile dintlha tse tharo mme ke nagana gore ba lokela tsena kapa dibapadi tsena tse kenang ke tsa go laola papadi o bane re a tseba gore

0: buang hobane ba batle ba etsa phoso TS Galaxy Queens
1: ba bone ngwana mme ho ready ne o makagula o na le wetse di phosonyana mme e bang a le gatellong ho bo batla ho bathata o yena o rem a ka tswa mono ho gatellong eno mme ba bona bana ba kopapela se ka ho ba petetsang na ko ngolengwe ha bolo ya mane ho di no makagula
0: a bo ne refilwe jani o nka bolo ne tsa ka kwano Nicole Michael ke yo le ka ofita ba ka karolo nya kopapela o ntsa bolo hampela lo jalo ke yo ba etsola mme e tla ka kwano Lucia Gaunwe o ya mathela kopapela Lucia Gaunwe a e kwala jalo empa ha na mapule gwale a e khwepela maotunga hae e tla tsola ka ntle ya fela tsola ka ntle ho thuing intswe ke lona ka kwano mapule gwale e tlo kena ya gelwa ya go jalo ke hulane manganye Hulane manganye mme ke wa ya gela mme ntle le tikatiko mme o sa ntshitse jwalo mme o ene itse jwalo mme re abetse sefoka ke wa ira e khutlela ho yena hape sefoka ke o le ka o kena mo khutshanyane tsena empa lo jwalo ke e e se bleng go jwalo ke phaladi mashilo ke phelari ke a re bolo mme wa re bala ba ile wana phelari wa ra phelari mashilo ya katukom e tla ba goal kick ya dino makagula Hollywood Bet Super League di tswana pele di papadi he mo mamedi o tla opela ngwana me di letsa fela mane le mo se fitileng ka bogoditsa bo pudumana e bangke sa fose ba letsa hlatsang ka gefunyana itse ha di khutla jwalo di khutla ka sebopeo se secha
1: di khutla ka sebopeo se secha ngwana me re se re tla bona he hore na kana ko yane ya di papadi tsa netsa wa khone ke se thing se tla ngwetsa hala re a tseba hore na kong eno di hlopa ka netse le tsona dinalo di gefutsa di nka gefu e le hona hore di tle di dumelle di bapadi go di tle di manhlupeng sa banyana mo re tsebang re long ka karolo dipapading tseno tsa wakon
0: a re bone bona ke ane tla jalo a bone ntle ka mane empa le jalo wa ya mo ene ka mane dino makagula ebile o bua jalo he mo mamedi re ka hopotsa fela gore ka mora dipapadi tsa mohopolo fa se tsentse di tswela pele ka mane ka dinaheng tse kopaneng tsa America Mexico ga mo le Canada ha di fela mme go tla kena tsena tsa wafcon jalo mme e leng Africa Cup of Nations ya basadi mme tournament eo ile tshwarelwa ka mane ka Morocco ke moo he ke ka hona re buang ka tabena ya gore na re tla bona gore na o tla etsalang gobane go tlo ba le ditlhopha tse tlotlang di ameha ka gore go be le dipapadi tsa tsona tse tlang go ba teng setlhopheng sa naga se e leng go bapala mane dipapading tsa wafcon ngwana mme o tla gopola gore dipapadi tseo tsa wafcon o ne o tshwanetse be dile tsa bapalwa pejana le mo sena empa he gwa ba le mathatano a se tekhniki
1: tsa chechiso ngwana mme mme ga re makale ga re bona mokotlisi wa banyana doctor Desi Ellis a ntse a tsamaya dipapadi tsena a ntse a tsamaya gobane o ntse a sheba rona ke dipapadi difeng tse e bang a di kaba le kabelo dipapading tseno tsa wafcon e le karolo ya setlhopha sa naga sa banyana
0: re bua jalo bane o teng kwano ga re bone lian rasmera ke onka bolo mme o ebe bane pele ya mathelwa ka mane mo mamedi mpala jalo se mokelshe selana selana ka nnete ba monkela bolo samkelesiwe selana e tshwatse ka ntle ile o kena ya gelwa bolo ke yane ke sinazo sinto opela re dintlha mo mamedi ke 3 TS Galaxy Queens ke one copper belt ladies ke yane sinazo sinto wa ya gelwa bolo mme ba monele tsona ke yane zinto a eng ka jalo ene tsa lian rasmera ke o ka ntlanyana di 18 a e gotlisa o ene tsa zinto wa e phamisa ke boletse le ka ga di 18 empa ya tsholo ka mane e tsholo jalo ke khanyesile sikhakhane e ba poso copper belt ka ntle di 18 tsena tsa bo bona mme poso ka ntle di 18 tsena tsa bo bona mme ebile ba thusa potlako ba kene
1: ke bolo e ka bang kotsi haholo ngwana mme e ka ba ntle bakeng sa TS Galaxy Queens haholo jwang ngwana mme re ke tseba gore go na le sebapadi kapa okile banna sebapadi sena re filwe jane se se le teng ka lebaleng ke bolo e bang e ka motshwanela haholo bane re a tseba letlhopheng sa banyana o nana lo diraga bolo tsejwa
0: ga re sheba mokete ona wa dipapadi ga mo mamedi go tloa ka latharo o fitlhela ka latlhano kgweding ya phupu di tlebe di bapalelwa ka mona ka kwa mhlanga ka mona ka Mpumalanga di tlebe di bapalelwa ka mone ngwana mme
1: kwa mhlanga Solomon Mahlangu ke go
0: ee ke na hana jwale ka mone ka Solomon Mahlangu ke ona teng mo re tsebang gore e tle lebala la dipapadi le teng mono go tswa ka latharo fitlhela ka latlhano kgweding ya phupu ka mona ka kwa mhlanga Mpumalanga a re bone bolo le tlhotlhwa jalo ke ena a re filwe jane e ka ba dikgato tse tharo tse nne ka ntle molao di 18 tsena tsa copper belt a re bone re filwe jane a ka nna ra motšhešhafatshe o kotsi a ka nna ra motšhešhafatshe o kotsi re filwe jane mme ka mane monyetheledi a itlhokomele o tšhetšhela mora re filwe jane TS Galaxy Queens a re bone o tla raga ke a re re filwe jane ra bone ya modimo lala letanta kina o tla ra motšhešhafatshe ra bolo entle ka mane ka hlokomela ka re monyetheledi

0: Jeda re ke potele ka mabenkele.
1: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le qala nama ya khohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
2: Yeah, impa. Haiba o batla rotisa mathe le ka nnete, ke iphumanele dang packet for 1. Le qala nama ya khohole le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
3: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dang e khetsela site ho tloa ho 4290 etela kfc.co.za backing sa le se di le batsi KFC it's finger looking good
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 O ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mosotho re taba di kena ka mohala motseng. Taba di kena ka mohala motseng. Ke buile maobane mmamero re dibapadi di a ngodiswa di tloa ka mona di ya ka mane le bakwetlisi ba tloa ka mona ba ya ka mane. Ho na le mokwetlisi a seng a tlile hlopheng se ka hara PSL ha ke bua le wena tjena o hlopheng se seng hape ka hara PSL. Ba qeta motikina ona jwale. Jwale re tla ukwa taba tsa mokwetlisi eno metsotsong e 20 ka mora hora ena ya bohlano. Tla ukwa taba tseno hebo mabedi re ke re utlwe hore na mokwetlisi eno a ke mang ho etsahala jwang taba tsa mofuta o jwalo. Nnete ya sala mabedi. Rila nna ga bua hle dibapadi di a kwana di a tswa ka mona di kene ka mane di tswa ka mona di kene ka mane ntse ke bua le ntate Mbonambi hona jwale mabedi Bethlehem ntate wa Bongi Mbonambi ke buile le Mbonambi ka labone le DK ka labone re kopa hore a ka re fe puisano le yena ka jeno rugby mona ke re koke ka moletsetsa nka mohala ebile o ntseba antle Bongi Mbonambi ke yona jwale ha re sa mofumana ya mo mamedi ke sa tswa moletsetsa o thola re tu ha ga lo re hello jwale ha ke tse a ka latwe ke papa ka nkane daddy tsatsing lena la bontate a ka latwe ke ntate wa hae ya motswala re ke re utlwe rena wa mofumana kapa ha mofumane na Bongi Mbonambi re buile ha monate le yena ka labone ka labone ka nnete fela he ha o kgang ebile ha o nyewe fela ke mo romeletse molaetsa ka ba re ntate a ko buele mora a go buela mora o re tshepise puisano kwano le sedi mona ka jeno bale ke yena ba la uthola fela mahale mona le mela itsa ke mo romeletse a ga re utlo rena mo kwetlisi yena ke ma ya tlwang ka mona ya ka nkani a tshe golden arrows mane mangwa ba mngwe thutswile mona le mo kwetlisa ya modu Fela taba tsa ya tsone te fatso ha ka lo fela heta banyana etenye ke tshwiri yeke kpinde ndipinde yeke ndipinde

0: yeke ngeke ndiphinde ndiphinde 1717 ke nako eno hemo mabedi ke sontaka tseno re tla bua le mokwetlisi gape mo mabedi ntate Joel Masutha re tla bua le ena metsetsong ye mashome a mabedi pele re fitlha goreng ya botshelela re ke re utlwe ditaba tse ke re tlotloka ganyane re tlo bua ka Bafana Bafana tlo bua ka Bafana Bafana re shebe menyetla Bafana Bafana gore na eme jwanga Joel Masutha ke itse ena go ya tlhopheng sefeng o ko eme ganyane ntate a ko eme ganyane re ke re otle ena fela Bafana Bafana bana sekile ka fumana ditaba ka setlhopheng ka molo wa gabutla pele nte tsholo ema ganyane fela ka laboraro ke ne ke bua le re ke mmone mona ka pelenyana mona re ke mmone ka pelenyana mona mohlomphe yena ke ile nga ka bua le ena ka laboraro ka nete elasto kapueza ke le ka bua le kapueza ka laboraro mana mitsutsinge mashuma mararo ka mrahora ya sobele mtsupileng ka mrahora ya bohlano 27 at solo, 27 past 5. Yaba kapweza ore. Yama hanyane fela, ntate. Yama hanyane mpebeke. Wana le ntwe fela tse pedite taru tso kinze ngidi lukisa. Kamona retata ribuwa katlopa sena sarona sa kruga sena sekeni ngiliki nge kholo. Hausa tso afoto ntsware kala braru beke nge tla kere kok. Kere kok kere utwa rnata badi yeme jwa. Kere a kita one laga dikei. E tla o nela ga dikhe utla qoqa lo wena ka laboraro ke rutlo rena o so qetile o kopa kopanya ditaba ka pajwa fela he hang fela ka mrapapatso re rotha hlopeng se seng re ke rutlo rena mo kwetlise ye mo chak man hlopeng sena tsebeletseng ena ya le city fm re sebetsa jwalo mabedi a ntwe hla fela e bile a hla hlela go na mona na dikhe re nka ka mbono ke ta halala halala halala butle skela ntetsetsa ke moye ntlempe ke ntate wa bongi mbonambe ya ntetsetsa ke nele ke le ka tshaeletsa ka re ntate bona ngwana ke yona yele ka gotla o tla go sukudisa ka bona le mathata re tsiba a go utlwe wena ka mono he e go utlwe ka mono rena o reng ha bua le wena o le ntate ke go utlwe rena o reng ha qoqa le wena o le ntate e ka re tla ba le bothatanyana ka mona ka dikgokahano ka ke dikgokahano ka pehle ngwana mme jwale ntho se di matla kae ga re tsebe ke tlatla ke utlwa taba tseno gona jwale ka morapapatso fela he o na le mo o kikelang teng ke tla e bona ene ya bongi mbonambe e ra olotsela mamedi motlametso se ile gantle go ye mashome a mabedi ka morahora ya bohlano ke potele ka mona etere ga ke gutlela motho ka mona
1: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eo fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le kala na maya koho le sotwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
3: Yeah, impa. Hai ba batla rotisa mathele ka nnete. Ke iphumanele dang packet for 1. Le kala na maya koho le sotwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
4: Original packet for 1 ya KFC itulana le dang. E khetsela site ho tloa ho 4290. Etela kfc.co.za backing sale se di le batsi. KFC, it's finger licking good.
5: Cheso wena jarara, chesa tobetsa. Makoya a nnete. Yo dumela ho type ka beno, ntle le ho etella pele ka kabelo yo. Bo hlale bo bokalo. Jarara, e ha tseba hore kabelo ke motho, e seng hlapi. Empa re ntse jarara e be mahla. A jana le ho feta. Jwale e se etla ka WhatsApp, YouTube le Uberlight. Stru, jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampe, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e tlanka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
6: Body. Letsholo luka uke.
7: O tshalo DJ Lava Sereke pote ka mona ye blawe.
8: Blawe
7: mgabufu. Ujwa mlawe.
8: Shapuze blawe.
7: Shapu mwanaga, hela yalo, hela yalo.
8: Hela yalo mgabufu.
7: Ya, utsiba na wala uso sikilena la mgabufu, solo mwanatia hulu mwana.
8: Ya, doko tansi hapa tulo.
7: Silanduna, reo ombe la sewele sengale sedi mwane su sasinglena la bontate. Happy Father's Day.
8: Tsoba re ke go leboga ke tsena go eto ta ke fitise malebogo le ditanki le le go wena ga mmogo le bo re botle ba ba tsoletse go dira tiro e matshwanedi mo nageng ya Afrika Borwa le lefatshe ka bophara re ba ile letsa maswe
7: e tumo tiro e matshwanedi
8: tiro e matshwanedi tota
7: Silanduna marumo galanse petho di tengwana mme re feditse ba re o mametse
8: tsholo go ntse fela yalo go mpieno yana ke letsa tsina tsiti dia tse tibutsi go etlhola malatsi le se mawe di le bongwe re le stopa sa ba sabadi bantwa marumo kalan re tlotse re ntshitse kitsitso phatlalatsa a press release e ka yone re le stopa sa marumo kalan re itsing mo katisi wa rona yo moswa mme mo katisi yo ke Phuthi Mohati yo nan tsa ka tsa stopa sa Polokwane City
7: ntodi kopane
8: re bua le wena yana o signile nka go tlhalosetsa ga mmogo le bareetsi ba lesedi FM gore o saenile ebile ka moso o simolola jalo ka tiro ya gagwe
7: ga le a ya ka ntle kgating lena gobane
8: tsholo re bone gore re le tlhopha sa marubo kalantsi seo re batla go ka se siamisa ke seo se diragetseng mo setlheng tse se fitileng kana motho o kare ditlha di le pedi tse di fitileng mme ra bona gore setlha pele se simolola pele re simolola ka pre season ya rona tso re tseye mo katisi yo e leng gore o itse kgwele ya dinao ya Aforika Borwa o ntse a katisa le go itse jalo batshameki ba naga ye le ba ba tswang jalo mo continenteng ya Aforika mme ra bona go le matshwanedi ra sala morago Phuthi Mohati ra bona gore Phuthi Mohati ke ene motho yo e leng gore a ka re thusa re le tlhopha sa marumo kalantsi
7: kontraka eme jwa
8: o sainile kontraka ya dingwaga di le pedi ga mmogo le option ke gore 2 years plus option me ka moso o simolola ka tiro ya gagwe mo sapeng sa marumo kalantsi
7: ebe o tlo sebetsa le boma
8: tsholo ke yone kgang ya botlhokwa eo re le botsamaitse re lebeletseng re lebeletseng le go ka itse ka seka gore go leba kwa pele re tshwanela ke gore re netefatse gore Phuthi Mohati jaaka mokatisi o potapotwa ke technical staff eo e tlileng go ka netefatsa fa ba tlile go ka bo thusa mme ke dumela gore mo nakong e e sa fediseng pelo ke tla bo ke boela gape mo go wena re tla go itsise gonne re tse re tshwetsa go tla re simolole ka head coach re mo itsise mme re atla mo kagolong ya technical staff re santse re tlile go tla le mo batshamekeng ba bantshwa bao ba tla bong ba tla go ka golagana le setlhopha sa marumo kalantsi gonne re a simolola ka moso ke tse dingwe re tlile go di feleletsa mme mo nakong e e sa fediseng pelo ke tla bo ke boela mo go wena ka kgang ya bao ba tla bong ba tla go ka mo thusa ga mmogo le batshameki ba baswa mo sebeng sa marumo kalantsi
7: technical team ya gale ntse le teng mono kapa kgona ntse le lukisa le bona gore na o tlo sebesebesa wantate Phuthi
8: tsholo jaaka fa re simolola jaana re santse re feleletsa tse dingwe ke tsika go motho o sa kgone go ka feleletsa go bua ka tsona gonne re santse re saena mme fa dilo di setse di siame batho ba saenile ke tlabe ke tla mo go wena ke tla go gonela ke se ka ba ka bua ka dilo di santse di le mo pitseng o ka bona fa o apeile direto pele di butswa o bo di tsholela ke tlana ke go tsholela tsone fa tse se di siame
7: lekalaneng gosane tlane le bapale Bloemfontein
8: go ntse fela yalo re tla go dirisa lebala la Dr. Rantai jaaka home ground ya rona mme re dirise Toyota jaaka alternative engine ya rona
7: Silanduna ke lebohile a holo ka nako ya gotlhe morenaka
8: re ke go leboge ke leboge bareetsi ba letse di FM ga mmogo le go leboga balatedi ba setlhopha sa marumo kalantsi
7: ngwaneso
8: ke a leboga tsholo
7: babedi metsosu ke na ile gantle go ye 26 ka mora hora ya bohlano a tseba ga ke tsebe man tsa di-PRO tsa gannye di ka tshwana le Silanduna ke ne re sa tlo sokola ne re sa tlo ba le bothata o fa ditaba motho
0: ha o matla o tla mofumana ke ba o yetse ha butle ka pa ke tlo bua le wena nthumela dipotso be ba watla ka nthwe nthumela dipotso go kuka gona o tlo reng o mo romella motho dipotso ha o ka ta mo romella ge ntsha ena lena lena lena lena le fela le dipotso tsa mosebetsi a o etsa e o thata wana o so batla o le biba matsatsing a na o sa tshwana le pele fela re tla reng tla re tla phela ka ona mogaono ba bene metsotso ke mashome a mabedi a metse supireng ka mora hora ya bohlano bongimbo na mbe mamedi ore ke mo tshwagele ha holo ka nnete o kae kae jwale network ha iyo mehala ya gaua go tshwa le ho nna o apologies for missing the interview we are sgoa ngwane na we so banna e yo romale nteng a hle ntho di hana go network mbe o tshwa le ho nna o tshwa le ho nna bongimbo na mbe molaetsa kuna molaetsa kuna ya ke bongi mona mpe re tla reng o re file ditaba go tshwagetse ngwaneso ba be di metsotso ke ba shume ma bidia metsotso be di e ka mara hora ya bohlano tsebeletso ke le CD re ke re bona ma me rona ntho di tlatsa matsama jwang hape ka jeno e ntse le papa di tsa mhope wa lefatshe tsona di tswela pele tsona di tswela pele ona ga demona go ne letsa tsona ga ne down and tla yetsa ile ke a gena hape o sane o seng ka bokana go efemana ka hora bo bedi e ka hora bo bedi tla ba ke le mona ha o tsebe ke thabile wa bana ke na go tse o kitswileng ka tsona ke shebella di bolo gona ntho di tsamatsa ma kwa tla ba ke le mona ga thuse seng he di ke ya uetsa ho bile le papa di ka jene he mabedi e motletsa group e mona ho World Cup 2026 Ecuador le Caracao di ba petse ka noto ho noto Japan ya pshatla Tunisia ka nthlatse nne ho noto. O tswe Tunisia ile a rama kwetlisima wa monela tanto. Have Renard. Ke ora ba motabo tse Renard ya fihla fela ba motla tse nne ho noto. E ba go tlotlo go thusa mona e te ga papa ditsa mhope wa lefatshe di fela he bo swaya he. Ke bana ba motabo tse le yena ka jeno Have Renard yo na mo mamedi ba motlile. Ba motla ka tse nne ho noto ba jwa le ha o tshwagele letho. Re hle ke ibule ke shebe classman e na jwalo. Ke yana Have Renard. Mokwetlisi wa Tunisia ba raile mokwetlisi wa bona ka mara papadi le nngwe ya ba ka ta we shapa Tunisia ba ra e butla pele ka re tlo sokola mo ka re tlo sokola bona ha re ntse mothina ha re ntse mothina a ntheke batla ngwe sheba ka pelinyana mona rona ngana papadi ya bona ya pele e Tunisia ba e hlotse ba shapuwe jwa le ka ya ho yona ka pelinyana ska la bala hle mabele ke tla bu Tunisia e papa ding ya bona pele ba otlwe ke Sweden ka nthlatse e hlano ho nthla ile nngwe well how so nka 5-1 onka 4 ni liya tswana ntini wa tswa ya tswana ya go fela ka jona ba hla ba nthla ba Tunisia fela ba hlabuwe nthlatse nne ma wa bona ba hlabuwe tse hlano ho ile nngwe lela hore 5 minus 1 e dula ntse ile 4 e ntse tswana tabene nga tswana ka nete e ke bona ke ntse hempe tshe o motse ya re mona ntse ke mo shebise bile e hla rwana banke mane ya tshwere ka thata e hle a bontsha re di ntwa di tsamae ka mogwadi batlang ka teng ka jeno he mamedi ho reng ya borobonga Belgium e bapala le naha ya Iran ho reng ya botselela e tla ba Spain le Saudi Arabia e ke a bo di chelete mona bana bo Saudi Arabia mo chelete ka mo yo e ke ka 6 ya mamedi Saudi Arabia Spain ka 9 e tla ba Iran le Belgium ha ke re shebe gorena gore ntsa o seng kwana ntho tla be di eme jwang ka gora leshome le metso mmedi Uruguay ba pala le Cabo Verde ka 12 ya bosiu ha e tswa le o sane ka manta e be he gore ya boraro o seng New Zealand e ba pala le Egipta tla be ntse ke le mono e tla be fela ntse ke dutse sona tulo sena seo ke se dutseng gore nya leshome le metso mong bosiu to ba monate o sane he ka 11 ya bosiu ho sane France ba pala le Iraq a theka hore ba supa Argentina e tla ba pala le Austria e tla be le papadi ya bobedi Argentina papadi ya bona pele ba ile ba e hlola ka nthlatse tharo noto di nthlatse o di le tharo di le jwalo di hlabue ke Lionel Messi di tla hle di jwalo he mo mabeditsa tsa ka jeno le ho sane ka la bobedi ha ka thuseng no way ba pala le Senegal ebe bana ke tla tsoa bana ke shebe bana ei re ke tla ikgatholla ka nyeo ka Portugal le Uzbekistan e bapala ka hora ya bosupa mantsibuya ka la bobe bosiu ka la bobedi ya le 7 e tsholongwana ka se le bosiu ya sa le mantsibuya ntsongu tla ke reng wena hore nya le show me England e bapala le Ghana a o tla ba monate tla ntse re shebile ya ke lo e sheba mna mathata le thodi ye mejwalo mabedi ne ke re go tsupelele tsona fela ke tla o jwetsa hore na re hasa di finga tshebeletsong ya le sedi motshona ke lulu di kana ya kile ka motshwara mabanyana ba landane o le RQB a tshwere yona yena he loves me yes

0: Boa não. O TNC, seka se bitsanga fela ka hore ke American Bebop Moholi Morito wa kwano lapeng a kentse hape le classical Morito wa klasiki wa dinahatsane tsa Europa. Mme o na tsabala fela ka hore ke ntate wa the Cape Jazz Abdullah Ibrahim. Pina ne kong ketse yona ke engwe ya dipina tse ratwang ba re ke chesa ne tlile re beseletsa jwale a ko ntshware nomorong tsa mogala tsa 086-000-3084 ke moo ke leng teng re o jwetse fela gore ka jeno lena o gopola Abdullah Ibrahim ka tsela e jwang ke le ka o fa ditlabolane tsa gae o fapana go tloa golweng ya bosupa mantse ko fa tsona go fitlhelela metsotsong ena e mashoba mararo ka mora gorwa ya bosupa letlotlo leo a re sielang a lona ke le legolo le segeo se e tla banga seo le go ja a fitlheleletse dilemo tsa palelo ke segeo se segolo wa golo jale ke nka mmamedi nomorong tsa mogala tsa 086-000-3084 ke mo ke leng teng re sedi kgotso moeng ore sedi motho wa batho le kae
1: kakapa o robile pelo waka ka pelengwe e kgethileng jess
0: ngwaneso
1: kakapa batho ba lona batho ba jess la le bua le kgethile pua lona ke mametse la o bua le gotmane ka mo le ka jobek ai moqoqo le mabo ikgethile
0: ngwana mme
1: o ikgethile man tatapa a moya wa gotman o robale ka kgotso
0: ke lebogile golo weso tlhoa
1: basaka ba le kgosi mo dibule mo tshabela
0: ke lebogile golo weso mmamedi ke a tseba gore Thabiso Mokoena ma Thabiso Mokoena ko ena ma ke monga wa banna bao e leng gore o ntse ya mametse mothateng ona ma o ile etsa album ya Semi Malete unfinished album ha qeta o hlokala Semi ya ba Thabiso Mokoena o nka marapo o qetella album yeno ya Semi Malete monna ya phetseng nako e telele dinaheng tse kopaneng tsa America a tloa Afrika Borwa sa lemonyane ya holo go ya iketsa bophelo mme o teng kwano Afrika Borwa re hei kakapa a re ntse ke theile selekane ke mametse ga o gopola kwakwa re di enama ke bua ka Abdullah Ibrahim eo e leng gore tsatsing lena la ka jeno lesedi FM le keteka bophelo ba mogale enwa re a mo gopola tsatsing lena la ka jeno o tla gopola gore goreng ya pele ke le ka o fa ba woza mtwana bo Manning Back ke tse dingwe tsa dipinama tsa mogale enwama tseo ke ileng ka o fa tsona e le mothating onama kenke mmamedi ke eno mo a leng teng re utlwa gore ga gopola Abdullah Ibrahim o mo gopola jwang mmamedi kgotso moyeng ole sedi kgotso Le se di khotso. Banna we, le se di?
2: Antle ga ipshone.
0: Gete le ga denseni?
2: A mona te u tore ke Moya wa hayo go bona ka khotso. Ba bona gona ga se re tsedisa matso a rona. Ke le nona ya rona. Wa tswa go thola le ntse tsa batho ka tsela e fosaitse go tlisa batho bohlo. Empa yena menona a hayo e mo sebeleditse. O re je sa monate o mo etsa sa tshirete nngwe la wa jazz le so rest in peace o gutwa
0: ke le bila holo ndenzeno be letsatsi le monate o tloa
2: lo ena sala ga lo gutaka
0: ke o tla ba le sediki mo lelo khotso
2: a re teng ka te
0: ri teng le ka weso
2: a ke wana mme ke ka mo se ke kwa tsaka mo mo tsho tsaka
0: mwana mme
2: ke na le bana ba nne mo ntate
0: mwana mme
2: ne ke kopa ho le ntate se mo khale kwa
0: ndade
2: se mo tlhile se khale mo tsena le mo nna ntate se kgone
0: ndade
2: ndade u tlwa o le somola pelo
0: ndade
2: o somola pelo o di lata fole ha holo
0: ndade
2: o di lata e ka o hopola bo spoke age
0: ndade
2: jwale o ba
0: ba le ile mgotswa ka bana le sedi khotso le sedi ke mon lela khotso ya lo pala metsotso ile be a handle o yeme kai ha ise e ka bang mashuma mabedi le metso e tseletseng pele re tlhola eng yani ya bo robedi ile ng hora nna le wena go tloga bona ka yona tsatsing lena la ka jeno re keng ke mamedi ba babedi ba o tsetela e be ka mara mono re hatela pele ka mmino le sedi khotso
3: hai gaga ba
0: le kae motho wa batho
3: re keng le kae gaga
0: re teng weso
3: hai kaka botsa ke batla go bolela nnete wa tsa hai le jes
0: ngwana
3: mo la hono sa la hono sa rata
0: ngwana mme
3: ka mogho ka mogho ba thuba teng ha ba e hlopolla ka teng ba bua ka yona
0: Ikena
3: tibe ifita mino ena eminyena ha ha re mame yona ha o kokua kwana ko lo ha o sensa e sa letswe o bua ka yona ha tlole e se kena fela ka ditibe ngapa ai jese ya ja e paka
0: ngwana mme
3: ja paka ke le dimo le ba se mona ka go tsa ta ai khona ke a lebo ene jese ke se jela ka go ga ji
0: khabane ke le buile a holo dulantso thile se ka le sedi utlwa
3: kele wile ka kapa
0: ke o taba mamedi ke ona malenteng le sedi khotso
1: eh le kae motho wa batho
0: re teng le kae motho wa batho
1: hai swa re fa mmino monate monate ngwana ba rona phomole ka khotso man jazz jazz jazz jazz ngwana eso sola u finyana moya ngwana

Kepi na man nati inaita ka Abdullah Ibrahim Soweto. Letoto le wari le sietsweng ke mohali eno wa Maria lutla ke le matla holo kai etare bana ha ba etsa di research mane sekolong ha holo holo bana ba o ileng re ba etsa minom ba tlahle ba fuetse betso ka bophelo ba mohali eno wa mohali eno a joanga ba joanga ke dumela hore ye ine sele ntho e o ileng re tsetswela pele ba ne ga ra go nwa ba khile ba etsa di research jwale ele ho ka ichorisa lona o imatlafatsa minong e ka fuwa hore tsa maolo etsa research ka sibini se itseng Abdullah Ibrahim ke re tlotlo le o re tlahleng ge re utlwa go lonyane ho bana ba ntseng ba tla ba holama ba dikolong ne ke bua ka hore o tsoletse ka mona ma ka a district 6 ka Cape Town o dilemong tsane tsa bo di 30s jwale o tla opola hore batho ba ile ba tloswa ka mahahapa makipuso ya bohanya petseng dilemong tseno tsa puso ya apartheid mona Afrika Borwa ma ya ba qobellwa ho ya dula dibakeng tse jwale ka bo Google Two bo Cape Flats e ne ka ba batho ba ka banga 60,000 ba ileng ba tloswa mono ya ba sebaka seno sa district 6 e se ba baka sababa sweu jwale nalane ya baka seno ke batlang e hlamatse ya holo tla opola hore le Brahiu Masikila hona le engwe ya dipina matseo a ileng a dietsa ya sibuyele e district 6 Brahiu Masikila ileng e mong wa bana ba o ileng gore le yena nnete sebele letlotlo la hae le mo a robetseng teng re tla dula re tla mo hopolang ho ya ka moo re hopolang Brahiu Masikila tsatsing lena Abdullah Ibrahim tsatsing lena la ka jeno ya seng a tlwetse lefatshe lena le ka kwano. Mo leng teng ke mo kileng teng wona morati wa tshebeletso ya lesedi FM ke tla boela hape ke o fa e mong wa dibini tsa hona ka mona maka Cape Town e pina enam ya Khalinkomo ena e ratwa ke Mandla Mbusina e ne ke le ena Lesotho ya ba re qoqa le hona a rulela nam botheolo a walo ba teng hapine nam ya Western Mankunkunkosi ya Khalinkomo tsebe le mongwe tse fitileng mmino ona le hoja e le mmino wa diletswa empa botebo le matla a lentswe le ne le matla ka morapina enam e ne ba matla a yentseng gore Afrika Borwa e beile mo e leng teng tsatsing lena la kajeno nna ke tshepe e yetsang modumo moholo modumo wa tshepe ya Simpala ke lehlonolo tsholo ke ngwana Dora dula o theile sekang le lesedi gobane re itsitlalela go fatsentletse molemo kereng radio e be radio.

Ke o dumedisa motho e motle hohle mo mametseng ena tshebeletso ya lesedi o le hona teng o dumediswa ke nna Matshoho Mahloko le o re kenang le ona ke lenaneo la gaola ditswere tshebeletsong ya lesedi FM. Ha re tlo ba mmoho ka jeno motho e motle ka mmino o monate, mmino o sa shweng, mmino o sa boleng, mmino wa ditswere. Ke tlo ba le moeti eo ke tlo qoqa le yena ka jeno ka ditlhophiso tsa ditlhodisano tsa dikolo tsa Saski 2026 re shebile province ya Freistata. Ke go re tlo tlhola mmoho ha taba tsa ka dikalo ka motho e motle re tla ba le hlonolo la ho fumana dipina tse kgethetsweng selemo sena sa 2026 tsa Tirompane. Ha taba tsa ka dikalo ka momamedi re tla di fumana mme re tla di phatlalatsa naneng lena la hao la ditswere tshebeletsong ya lesedi. Ntle le mono ke tla nne ko tlhamengwaletsana ka tse dingwe tsa ditlhodisano tse tla nne di etsagale dibakeng ka go fapafapana ka go qolleha tsa dikereke. Ha re be mmoho.

0: Mamele mitsotso ke mashume ya mabedi le metso e tsheletseng pele ho hora yane ya borobong e re ko hopotse hore nya borobong re balwa ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi mme tla re hang ka morao ho tsona e be re kena mokgatlhelong wa bobedi e le wa ho qetela wa lena le ratwang lenaneo la haola ditswere ho lesedi FM. Ke sa tswa ho fa sehlopha sa Gauteng Choristers botsamaisi ba Sidwell Sendiswa Mhlongo ba ne ba re binela boqapi ba Phelelane Mnomeya Genbonseleni. Pejana mane e ne e le sehlopha sa East Coast Choristers botsamaisi ba Ntate Cibane ba ne ba re binela God of Light boqapi mono ke ba JF Hayden. Ha re hatele pele ka lena le ratwang lenaneo ke la haola ditswere tshebeletso ke ya mantlha lesedi FM. Kitse ke na le moeti no motho e motle ha ke ya batla hore re qale le yena metsotsong yene mashume a mabedi le metso e mehlano pele ho ra borobong ke batlile hore a ka gafe ditaba ba no ba tla tshwegetseng ngata bona ba haesale ene le takatso wa ka hore ke re kene ka kwano ka Gauteng re ke re kene ka kwano ka province ya Mpumalanga re bua le lona ka kwano ka Northwest re ke re utlo re na le lona le itlhophisitse ho le ho kae fela ka lebaka la nako mo mamedi e motle bekeng e tlang ke tla leka ka hohle hore ke tlo buisana jwalo le kantoro ya kana ke NCC ya ke re mme ba ka sehlong NCC ke tlo buisana le bona ke a tshepa ke tla fumana motho ka mono ntate Saki o tla nneletsa motho eo ke tla buisana le yena ntate Lerefolo mme wa ka ha re ke re bue he ka maemo ke a utlwisisa hore le ntse le le leetong ha le phumule ntlheng ya ho thusa dikolo tse yang ho magaolagang na le re tshepisa ho hong ho fapaneng le lemo tse fetileng ge le ba aiba province ya Freestata
1: ntate Mahloko ka nnete re ntse re sa boikitlaetso jwale
0: ka tatamela pela tshepi eno
1: ntse re sa boikitlaetso jwale ka lefapha.

0: bo memanqatha bo mebagale ba ile ngore cheta ga mo bantse bana letsebo itseng ba ntse re re le ka gore re ne re thusa thuse mona dikolong re tsamaile dikolo ka ofela bonneteng dikolo tsa rona re ntse re di hlopha bekeng ena teng tlabe ho sontso qetello ka ofela ho tswa ka tsona tseno tsa diplasing re a fitla diplasing mane tate re leke ho kwetlisa re leke ho tisa ba tsamaisi ba rona our conductors realika ka nnete
1: I think ke letho ho ba kwetlisi bana ba o lentseng le basebedisa fela batho ba tshwanang le bo ntate Serame Mofokeng na le ke le ba meme ke e mongwa motho a kileng a beya province ya rona ya Freistata mapping ke hopola ka selemo sa 1988 ha re ne re le ka mona ka Cape Town ka sehlopha sa sekolo sa Lephola mme le mohlangwane o na sebetse hantle ka bokgabane bona ba esale na batho ba jwalo le ke le ba meme ba ke ba tlo fana ka tsebonyana eo ba nang le yona
0: nnete fela ntate Mahloko di district tsa rona di ntse di sebetsa le bona batho bana ba ileng ba gale jwale kgane ke se ke bitse lebitso la mme Manqatha bo ntate Serame jwalo di conductor tsa rona tsa gale di district di ntse di ya ho bona di ha ba le available ba ne jwale le teng ho tswa hore na motho o sa fumaneha kapa jwang empa he re re leke ho lata tsebo yeno e bana le yona hore ba ne ba tlo thusetsa dikolong tsa rona ntate Mahloko
1: me mankosi mo hlomo mpile re tlo arwana le wena ko ntumelle fela ke hleke mabala ke beta batsaka hantle ka manane ke hleke mona ke ya gutla mme di gantsa ga le mmoho na ne o ke la hola ditswege ho le CD FM
2: E bang una na ho roke ka wa khona ho lefella leqwetha na ana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipesente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
4: Omametse machogo mahloko DJ Sticks kole sedi FR
1: Metsotso motho e motle ke mashume a mabedi pele ho hora ya brobong nano ke la haud la ditswire ho le sedi FM mona mo re bina noto ka boqhetseke le bogoni bo qatswileng bona ba haisale wena motho e motle ke na le mme mankosi ke yena ya retetseng dipapusing tsa gaso le fapeng la rona la thuto ho tla gefa hore rena ditlopiso di eme jwang bakeng sa bana ba rona jolo ka ha batla ya magaolagang a tlhodisano tsena tsa Saske mme mankosi ke deputy chief education specialist provinceng ya Freistata mme o ikarabela ka tsona ditaba tsa pina ka ho otloloha mme a re phethele puisano ya rona mohlomong ka ho hopo ho ba mamedi ba tshebeletso le sedi rona bana ba tsamane neng mme ba hlophisetswe eng ke engwa ntlha tsa bohlokwa batswadi le tsebe hle ske la fa bana tjhelete ha ke tsebe ka pa le tla kopa ho batswadi ba fane ka tjhelete mme mankosi bana ba tla ema dikagatsheng ba reke dijo qetellong jo le tla ba mathata mofao gona go tsitswe ka mofao
0: ntate Mahloko e bohloko haholo taba eno bana bana ba ile bina mme se re etsa boipiletso ba hore ba tswadi le ha ba etsa mofao a ba seke ba balala ba ba etsetse mofao ka la maobane e be mofao tseleng mona wa senyeha bana ba tshwarwa ke mala ha ba fitlha kwana ha ba ka ba ba etsetsa fela butko senyana e tlabe e le balekane gore ha ba fitlha kwa bana ba rona ya pele fela ha ba theowa ka gara Pretoria re tlabe re ba fa dijo ebe he mantsibuya hona le dijo tsa mantsibuya ebe ho senka le hlahla

0: tsama hona le breakfast ebe hona le lunch
1: mo nyetla mo kakang wa tsewa hona le tseding tsa dihlopa tsa dikolo tse sa finyellang mo magaolagang
0: tsa ja mona toji eh ntate a eh ka nnete bana ba rona re ba hlokomela e bile re tla be re ba fele patkoso empa he re se re dikolo di ba etsetse tikinyana le thonyana fela la gore wa tseba le ha ba ema ka gatshi mona mhlomolo ha ba gutla ebe bana ba gona gore ba ithekethekele ho honyana empa di tlhopiso tsa di jotsona seretsa boipiletso hore batswadi ska lo ba hlabela di go ebe go ba wa tseba bile ba etsa ba shega mofao ebe o tlo thubise ka ofela ya kula ba shegile mofao ba sebetsa mala
1: a ke re le motla batle ka kalakuni
0: a tswele sentse ke bua taba tsenu tse jwalo jwale transport ya rona di primary school tsa rona ka ofela di tlosa maka di 29 transport plan jo le ka hitse re tla be rena le kopano e tla be sentse sheguwa hele dikolo le legotlala tsa maiso ebe ka di ke di primary ba tlo bina ka di 30 ka di 30
1: ha ba thewa stage ka mga sepeto
0: ha ba thewa stage ba bang he ba e balaka so ha ba qeta ba ba ba re ma teacher a tla sala bana ba ne ba tsamae ebe he ke bona ba hore ba gone ho fihla hae ka nako empa he ke bone ho na le ditlhopiso tse entsweng ke dikolo hore le bana ha ba fihla dikolong
1: go
0: be le transport e ba isa malapeng o ba ne safety ya bana ke yona e tlampele ebe he ka di 30 ho tla be ho tsamaya di secondary b tsa rona di tlo bina ka lotona letsatsi leo la di 30 ka ofela ha mmoho le di folklore ebe ka di 1 ho tla be ho tsamaya di secondary a di tlo bina ka di 2 le bana ba bang jo le kana sentse kitse hona le bana ba tla be ba qetela ka di 3 e leng di trio ya rona small ensemble le di soli empa he ka tla sa di tlhopiso tso ka ofela le dikobo re kopa batswa di ba fe bana ko jwana fela ya tsele ho bane ba ya hoteleng ntate ha ba hloki hore ba apare ba tle le di minkitsane tse kgolokgolotsane tse tla fumana ditletse ka base se re tsa boipiletso go batswadi ba feng fela go jwana fela ya serame fela tsele ha ba fitla mane ka nnete
1: di
0: ntho di tlabedi le motšeng ntate mahloko
1: tshehetso ya batswadi na le fumana
0: ehe ke batla ho tla mono hore re seretsa boipiletso ga tse ba batswadi ba rona ha se bohle ba gona empa batswadi ba nang le bogone re ya kopa hore ba kenetseleng ba ye Pretoria ba ile supporta bana re lo binela kerekeng e kgolo a hono
1: moreleta
0: kerk e kgolo ha holo e ka gona ho accommodate batswadi ba rona me re tla thaba ha holo ha setlopha sa rona sa Free State se ka sa ikitlaetsa ho ya mo re a tsepa gore di district di organize di base for di adjudi conductor ga tse setseng tse bandisa gona ho feta di district di entse boikitlaetso ba ba letsetse transporto ba fitlhe kwana re hle re fitlhe re le Free State re ntse re baba ho feta pele ho ba ne tsheneteng re a baba ha o fitlwa ka pineng kwana ho supporta di choir tsa rona ha ga nyolowe ma Free State re lo etsa se re tumeng ka sona kwana Pretoria
1: me mango se ke a leboha hle ke le boetsena kwa ha yo re ka dimeng yona ka jeno me ke le lakala tsa katlo le mahlonolo ke fumane simemo le ba o kamedi ba haiso hore re tle re finyelle le rona selemong sena ge ke re lo thala ge bone ntho tsentle ha bana ba tle ba ipabola ka mabinebine ya pelo tsa bona
0: ga le bo ka nnete tate mahloko
1: ke le lakala tsa katlo le mahlonolo mme ke ya tshepa hore le tla etsa mosebetsi o tsile matsoho jwalo ka tlwaelo
0: ga tlo le ka ntate
1: mme ke ya le bo
0: ga tshepisa
1: ke ya le bo
0: thank you ntate
1: ha se mo he mamedi ke me mangosi yo ke neng ke buisana le yena ho hlalo fa pelela thuto province ya Free State ke hlalositse ka re ke deputy chief education specialist Saski provincial coordinator ke me mantse nkosi ile shumela metso mina metso tso pele ho hora ya brobong ke ya ho renya brobong le wena ka pina o ba ne re kopantswe ke yeo ke yona Kafumau ke lebitso la pina e qapuwe ke Ken Kafui miretelo pele mo kwano ke sehlopa sa harmonious choral ka kwano kana henga ya Ghana ha re na tifeni.

0: Hear us, O Lord. Re reteletswe pele mono ke setlhopha sa Voices of the Nation nanong la gao la ditswege go lesedi FM. Ba ne ba tsamaisiwa ka nako eno ke motlhomphei ya Fraser Gasana, ke ena a neng a tsamaisa setlhopha sa Voices of the Nation. Re ntse re le mmogo nanong ke la gao la ditswere.
1: Aforika Borwa, ka la 11 June 2026, histori tla ipoeletsa gape go kala ka motsotso kekeng wa o lebala le gale. Papadi ya Aforika Borwa kgatlhanong le Mexico, re gopola ntwa ya mahlo a mafubedi pakeng tsa dinaga tsena tse pedi. Ikutlwe o le motlotlo, boga ka boikgantsho go thagoa ga FIFA World Cup 2026. Papadi ya bulo e tla gaswa ka wotlolwa go SABC 3 ka 9 pirimana lo SABC Plus. Mme o dule o le setlhotlolong tsa diketsalo ka go mamela diteišene tsotlhe tsa radio naka bophara. Tsena se dipapadi fela, ke pale ya rona, ke boikgantsho ba rona, nako ya rona, kao fela ga rona, bohle re moo, kao fela, ho SABC fela, ho hasiwa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
2: Nako ntsa tahlehelwe bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Re mmogo nanao ke la gao la ditswere tshebeletso eo e mametseng ke ya mantlha ke lesedi FM. Metsotso mamedi e motle ke mabedi le metso ke mashome a mabedi le motso le mong ka morago rra ya borobong. Tlhodisano tsa Buamoloto Coral Showcase 2026 bakeng sa ditlhopha tse e nang le kgatlhego tse ba gore go kwetswe. Bakeng sa ditlhopha tse nang le kgatlhego ya go kenela tlhodisano selemong sena sa 2026. Buamoloto Coral Showcase 2026 e tlo ba ka mqibelo wa di 31 October 2026 mane Rustenburg Civic Center. Motho motle go tla ba monate, go tla ba monate hobane ditlhopha di tlabe di bokane mmogo, di bina mmogo, mme re na le standard category mmogo le large category. Di pina. Mamela tshebeletso ya lesedi lenano lena la gao la ditswere, re tla o fa gore na tse kgethetsweng tlhodisano selemong sena ke difeng dipina mo mamedi e motle. E ne le kgatlhego ya ka gore ka jono re tle re o neeletse tsona mo mamedi dipina tse kgethetsweng tlhodisano, fela ke a tshepa batlhophisi ba tla boela ba gutlela go rona ba re fe dintlha ka botlalo. Mme bakeng sa setlhopha sa gago le gore o tsebe gore na maemo ke a feng malebana le tlhodisano, o ka letsetsa Katlego Mosito nomorong tsena tse e latelang tsa mohala 068 156 0072. Ke a tshepa o ditshwere 068 156 0072. A ko moletsetse o ko tsebe gaholwanyane ka gore na e be ditlhophiso tsa tlhodisano di tla tle ditsamatsamae jwang. Tse dingwe tseo ke neng ke lakaditse gore nka o neeletsa tsona mo mamedi e motle dipina ke tsa tlhodisano ya Tirompane National Choir Estate for 2026. Ke ne ke lebeletse ka tshepo gore ba tla gotlela go nna ba refe gore na dipina tse kgethetsweng ditlhodisano bakeng sa selemo sa 2026 ke difeng. Fela ke na le tshepo ya gore bekeng e tlang re tla o neeletsa tsona mo mamedi e motle, o ne o shebe le leqhopeng la ditswere, re tla latlhela ka mono gore na dipina tse kgethilweng ke dife tsa maong ya beke mo mamedi e motle. Ha jwale ha re ne re natefelwe ke pina hobane re mona ka yona. Bongani Music Creators le bona bateng ke setlhopha sa mohlomphei Bongani Magatshana. Ha re ba mamele ha ba re fa boqapi ba hae ilizwi lakho.

Thank you.

namane ke ile ka kopana le mohlomphei James Varick Ama le sehlopha sa hae sa Harmonious Chorus ho tswana ya Ghana ba re binela How Excellent ke boqapi ba JM Stillman pina yeno bongani music creators ba fitile le bona sebaeng kwano ba ne ba re binela ilizwi lakho e le shume le metso e supile metso tso pele hora ya le shume re ntse re le mmoho nana o ke la haola ditswere tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke le Sedi FM ke tlhokometse hore ka la mashume a mabedi le metso e mmedi kgweding ya Phato August e tlabe le ditlhodisano tsa kereke ya Uniting Reformed Church province ya Freistata mme ka mokgwa o kutlwileng ditaba ka teng momamedi e motle ditlhopha di lebeletswe se di tswa boitshorisong mme ho saletseng fela ke hore ba tle ba ye ditlhodisanong ba lo otlana tlhodisanong tsa kereke ya Uniting Reformed Church ge di lakaletsa katlo le mahlonono le nakong ena eo di ntseng di itukisa tlhopha tsa rona pele ya pele gabane tseso ge se ke ganyagamang re nne re beng le yona taba eo tshisego yeo e tla re fitlisa palong ya tlholo re be re iphumane re emetse province ga re se re yamane go nationals ke na le tshepo ya gore le tla sebetsa hantle mamedi e motle e re ne re tswele pele le a ratwa le na lenaneo ebile le tshietswa ke wena ka dinako tsotlhe mme ke rata go nka monyetla ona ko o lebohe ka nako ya gago ya ka nako tsotlhe motho e motle gore re o dule o ntse o na le rona ga re ntse re etsa jena.

kusekhaya la ke tlhopa sa Pure Voices ba ne ba re binela pina eno e monate ke tshepang gore o e ratile o ile wa natefelwa ke yona mo mamedi motlhe wa tshebeletso ya lesedi.

0: Bua mputi, ba bela na ntho tse ngata. Ho setlela. Boikemisetso, tjantjello. Ba ba mbona, ha ba hloke ho ba lebaleng, hore ba be bua mputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ntse re le mmoho nanong le ratwang ke bohle lenaneo la mmino wa ditswere tshebeletsong ya Lesedi FM. He, di tlo ja fatshe ditlhodisanong tsa makgaolakgang tsa Saske selemong sena. Hobane re na le Champ of Champs. Ke ditlhopha tsane tsa dikolo tse ileng tsa ipabola ka mabinebine a tsona dilongwaneng tsa ho feta di tla qutisana lehlokwa selemong sena. Wena motho e motle e na le category ya yona fela. Ke tjhotje hobane ke tlabe ke le mono, ha ke romeletse kgethong lena, ke ikisa ka nama, ha ke batle ho dula ke ntse ke qoqelwa. Se ke ile ka etsa kopo le ho beha taba tsa ka ntle ka manane. Ke le ho mamela mmino tholwana tse monate tsa lerato. Ntumelle ke tle ke hare harele tsohle tseo ke neng ke o fupagaletse tsona ka jeno ka tsela e ikgethang momamedi ya ratwang ke nna wa Lesedi FM. Ha ke tswe fela. Ha ke mothonyana ya ke nga tshepitshepisi batho dintho fela, motho e motle ke motho a batlang ho etsa dintho tsa ka ka tsela e nepahetseng. Ntshwarele, ha ke a kgona ho fa dipina tse kgethetsweng tlhodisano tsa tirompane, ke a tshepa ho qala hosane, mohlomong di tla qala ho phatlalatswa hosane momamedi e motle. Ke ne ke itse ke kenyenyenyelepe, ke bone hore na nke ke ka di fumana ko fe tsona momamedi e motle. Fela he, ke fumane tshepiso ya hore bekeng e jwang kapa jwang re tla tseba hore na dipina tse kgethilweng ke difeng. Natefelwa ke manane o hle a tleng o latela tshebeletsong ena e ratwang ke wena. Re boela re etsa hape taba ena le bekeng e tlang.

0: modimo o ya halalela le fatse le tsohle tse go lona ke tsa Jehova le busumbo na bo kgetheile ngontse o le modimo ya pelang o modimo ya lukileng ine le wena maobane sa le wena ka jeno tla ba wena o ya ka o sa feleng batho ba dumela ba sa dumeli ba rata ba sa rate o ntse o le modimo tla ba modimo morena re kenana neng lena busumbo na bo kgetheileng le godimo ake le re apare tshollela moya wa hao Jesu tshollela moya wa hao Jesu dipelong tsa rona morena tshollela moya wa hao tshollela moya wa hao Jehova tshollela moya wa hao dipelong tsa rona tshollela moya wa hao o moya o halalelang moya wa nete moya wa tshiseho ke na dipelong tse batang o ditukise ka lerato tloho moya o halalelang tloho moya o halalelang tloho moya o halalelang tloho moya wa nete moya wa tshiseho moya wa matla moya wa bophelo moya wa tsoseletso moya wa phodiso moya wa kahleo moya wa phunyeletso moya o lokolang moya o tlamang moya o thusang moya o phidisang moya o fodisang moya o tsoseletsang kena dipelong tsa rona tse batang o tla o ditukise ka lerato la hao tloho moya o halalelang kena dibakeng tse fapaneng modimo kena dipalangwang kenya mesebetsing modimo kena dipelong tsa bana ba hao tsatsing lena morena modimo wa ka ya tshepagalang go botlhe ba imetsweng ba imolle ba kulang ba tle ba fole ba tlangweng ba tle ba lokollwe tloho moya o halalelang modimo go na le batho ba rapelang mosumona ba tlhokang dithuso tsa legodimo go na le batho ba rapelang mosumona ona mamadi wa tshebeletswa lesedi ya reng lena ke letsatsi laka ga ke batlo kala beke ntšha jalo ka beke e fetileng ga ke batlo o kopana le ntho tse ke ileng ka kopana le tsona beke e fetileng modimo ke rata o tloetse ntho e ntšha bophelong maaka tloho moya o halalelang go na le ntate ke yona bosimo ba letsatsi Jehova o sa kgumame ka mangwele gore modimo ke rata o tlonkarabela pelelaka go na le motšha ke yona modimo ya kgathatseileng maikutlong morena Jesu tlhoka thuso ya gao tloho moya o halalelang ga re kena bosimo bona bathoriso ntate wa ka ya halalelang go na le nkgono ntate bogolo ke yenwa ya reng mangwele a ka a opa ke kgone o tsamaya a gwetlha modimo wa ke sana maatla kontise o kontlame o tlo ntlamelele morena tloho moya o halalelang o tle o re thuse
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlantele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlantele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: Nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
3: o etsagalang
2: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka phone ya ho letso ho.
3: Ka nnete?
2: Eh.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rende ka phone ya ha Pepse.
3: Tao, tsane ke fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela. Ka pa we lefa hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
3: Ke ya le benkeleng le hao fila Pep hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya ha Pep fela. Hola le dipehelo. Further together. Vodacom.
0: Tloho moyo halalelang. Tloho moyo halalelang. Tloho moyo halalelang. Theoha moyo halalelang. Tloho moyo halalelang. Modimo re o hloka. A mere tsebeletso ya le seri re tle ke o dumedise bosumbu na bo kgetheilenga. Khodina ya botselela ya selemo phubutshane hlola matsatsi ya mashomo bejela le motso. Dumedi swake mzwake o hakatshela e motso moratuwa. Re pele ke ya ke ka pakae jolo ka ke sekentse thapelo go mema modimo ratlotsa mala rona re etelle pele nanong lena le kgetheileng le tlisa matla le tlisa ntsoseletso bophelo go wena. Ke tle ke le boe ramasedi mphatlalatsane na le dia meso ra bo sa feleng. Morena wa khotso go ba ophela ke mohau ho tswa ke mohau le mosebetsi yona ro yetsangwa bo buhudi ke ka mohau fela ke ka ho ka mehlala matsatsi ke ke hopotse molomo ditaba ka hore a se ka bohlale ka patsheso ya ka empa ke ka mohau le ka moya wa modimo ho no ntsona la batho ba ngata Afrika Borwa ba nemba ka etsa mosebetsi yona ba ntse ba le teng. Baba mana le talente e tshabehang e fetang yewena ene ke nang le yona. Kona ka le ka mehlala matsatsi motho o tshwanetseng ananele. Monyetla o feka pa ofi o le godimo le o fangona. O se etse ka dintho a ditla wena ke setlamo. Athe ke mohau o butse menyako. Dintho tse tlileng ka mohau di bolokwa ke mohau. Itlame di tshwarwe ke mohau. Ke mo semelo sa motho se kena nteng boitshwaro, hlompho boikokobetso. Go ba talente ile nngwe ha ya lekana. Newo ile nngwe ha ya lekana. Ba ngata batho bana le di talente bana le di newo. Bana le mangolo. Empa di melo di hanana le mangolo di hanana le di talente le hanana le di ne le di mphotse bana le tsone. Lawa ka ba bohlalolo ka e wa tseba ka mogoka ithetsang ka teng. O ntso hloka metheo ye metle ya bophilo. O ntso hloka metheo ye metle ya moya. Itle o khutlise ka dina go tsohle. Ha bo ikakaso le bo ihomo so bo atamela. Ne go tsena ditla o hopotsa hore ke ka bo ikokobetso fela motho a phamiswang e motho boratuwa. Se pono no boloka ka tiba fubeng sa ha ngwana nkgono. O tlonke hlompho kana nelo tsona o tlodi libiso ba sebetse mo ho bohle. Ba ile mafua mo nyetla le bona o bua ka mara tshepena. Ho etsa mo sebetse yona o fetola. Ba phelo ba mamedi ya tshebeletso ya lesedi. Ho bo matlafatsa. Ho botisa. Isa khotso le tshepo. Ke le buile ba tsho kuma hloko ngwana eso. Kana no lena la ditswere. Sebeditse ngwana eso tsa mo phomola. Mamedi ha tlenka. Ge la hle o rengela tshono tso mmedi. Kana no lena thoriso le hlang hoena sonta le sonta ngore ya le shome o tla rengela tshono tso mmedi mo re kopa le godimo re phamisa matso wa rona ge le bohang ge tlotlisang re reng re ya o boka morena re ntse re thabela wena re sa phela ha monate ka tla sapa ballo ya hao dibora o ile a kera re nkosi si hlangene ku ile le ndlu yakho ge se re kopane morena re tlotla re o phamisa busi ga de ba ge sedila ge sa di buile ditsela. Ha o ka mogore ka sitwang go tsama ha bobebe go ba ditsela tsona di se di butswe. Mamadi ke a dumedisa go hlemoleng teng. Modimo a tlanketsetse wena hantle. Re qadile pele ka o hlekisa dipelo tsa rona re tloa moela tsoseletso. Re tlokena bekeng e ntšha. Jwale ke fela ka koloi sonta le sonta nke ke re o hloka gore nno sebetse. Koloi e etswa e iswa servicing. Fela wena go le hlonolo bane. Service ya hao kapa tshebetso ya hao ke ya sonta ha le sonta qala bekentsha o e qala ka mafulo fulo a matla re go hodimo le sele thewile ri le ga re tloho mo ya o halalelang o saleteng ya mona o kena ka ramala pa fa paneng o kena mesebetsing e fa paneng o kena maitonga fa paneng saleteng mo ya o halalelang re thuse modimo thori so

0: Halleluya. Ke tla re khotso e be le lona. Ntate Khatshela. Le satsing la ka jeno. Le satsing la bohlokwa. Le satsing la bontate. Ke kopa Modimo ka dikgotlo tse nne tsa lefatshe. Gore ke re khotso. Go bontate dikgotlo tse nne tsa lefatshe. Ke khathatswa ke polelo e tswang bukeng ya dibuka. Ke tla re khotso e be le lona. Yona e ba le hajwana buka ya dibuka. E re ho lehlohonolo ho hopolwa hwa lebitso la motho ya lokileng. Empa ke tla re aleluya. Ho madimabe lebitso la motho ya sa lokang go bane le ya bona. Ke tla ga kgotso e be le lona. Ke maskobela potsane wa lejantsi.
1: E motho mafifi, e motho mafifi. Thoriso mongaka, thoriso. Thoriso. Ha ka nnete. Ka nnete motho ke motho ka batho. Ntho e ntle bona motho. Motswalla kwete ke kwete. Tebele machacha ka Rustenburg. Thoriso mongaka.
2: E motho magatuwa, dumela, dumela. Ke o mametse ka 8.1. Ke sebolelo le balo ka pepena ka mona. Ke le ka hara dikopo.
3: E motho moratiwa. Ke tsho le ke o la 19.3. Ha re ho re nya le shumele motho mmedi. Re ntere ro di sa fela jwalo. Rata mara mo solutsa le mona fiyo.

0: ho bo ntate bo hle ke re modimo wa tlabele lona a le hlohono lofatse modimo wa tlaletsa hantla le hodise a le ruise molemo o sa feleng ke thapelo ya ka hore o le ntate o tlo o jare maikarabelo a nepaetseng a bo ntate beke e fetileng e itsage le mane ho bua monna ya ba modimo o theola mantswe pelong ya ka reng motho ha etswe bonna kapa ha etswe hore e be monna ka baka la dilemo ha o fetwe monna hobane o na le bana ha o fetwe ntate hobane o na le bana ha o fetwe ntate hobane o apara bodukgwe ha o ntate hobane o na le dilemo tse itseng o fetoha ntate kapa wa ntate hobane o le motho wa maikarabelo hoba ntate ke oba moetapele hoba ntate ke oba boemong ba gore batho ba tle ba re ke tjena ka baka la mothinwa ke tjena ka baka la ntate ke tjena ka lebaka la ntate ke tjena ka lebaka la ntate ke ile ka tjho ka re motho wa etsala be di le lemo tse ngata mohlomong tse le mashome a mahlano fela mekgwa le diketso di be e be tsa ngwana monyane kapa tsa moshanyana re ke ke re motho eno ke ntate ba ntate ngwaneso ke maikarabelo ba ntate ke o nka boetapele o ba ntate ke go jara lelapa o ba ntate ke go ba mothusi o ba ntate ke go ba mosireletsi o ba ntate go jalo anna ka nnete ke tla kopa ebe ke jagiswa maikarabelo a makana o ntate ntho eno ke yona yeo etsang orobe ntate wa sebeng ee e botlhoko ka nako tse ding joko enana e botlhoko e jaka monna eso ka nako tse ding ntho tsena ga o di sheba o llela le ka gare ka mona bana ba gago ba tsebe botlhoko bo teng pelong ya gago le ena mosadi ene o phelang le ena ga tsebe botlhoko bo pelong ya gago e ka gona bomme basadi bana ba tshwanetseng go ananela ga golo jwang bo ntate ba itelang ba tseba ga ntate a itela ka tlong ga ntate a itela motseng ntho re ka etsang fela ko mophaphata magetleng re ntse re shebile mesebetsi ya gago tswela pele go etsa gantle ga ona ntho e botlhoko lefatsheng mona jalo ka ga e ka o leka o le ntate gore bophelo bo be teng ka tlo o leka o le ntate ore obe o kenye dintho tshebetsong o leka o le ntate ore o etelele lelapa la gago pele o kopane le nyatso dipuo tse nyefolang dipuo tse tletseng le nyatso telelo jele ke rata gore bomme basadi botlhe bana go na le bontate ba itetseng matebele ga le bontate ba itetseng ba tlhokang mantswe a reng fela re ntse re shebile tswela pele go etsa mosebetsi o kgabane wa tseba gore mantswe ana ga fitlha pelong ya a ntate eno a etsang a mo fa morolo a mo fa maatla motsho morato ya butle ke tlhae ka mona ke gotlhe
1: teko ya paternity e fetoile ntlha e kgolo ya go bua setšhabeng mme e ka ba teko e se thabetsang gagolo go e etsa Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka o fumana ya bonolo le o ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya o saba lerameng, ba kgona go tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
0: Ele shume metsotso re go rengela shume le motsumo metse nalo thori so le sadia fam la ka le bitso ke mswake wa hakatshela re tlo tsa maisela tore na moho re tlo tsela ho finyana mona re tlo lutisa fela re tlo qale beke ya hantle o qale hantle ka moya o motsha ka pelwentsha o fitla nako bo phelo mba maria o fitla nako bophelong ba morwetsana enwa e o bibele itseng ho yena a dumela mo hauhelwa o fitlana ka bophelo ma mosadi enwa ka ba morwetsana enwa e o lenyoloi le fihlileng a sa lebella yaba a di mo jwetsa ditaba tse ileng tsa momakatsa lenyoloi ha le fitla le re dumela mo hauhelwa o le hlohonolo hara basadi mabedi wa tshebeletso le sedi ke rata o tlonke pene ebe o sela mantswe ana reng o le hlohonolo hara basadi ai hai bo tshwere ntho eo tshwenke highlighter o tle o highlighte mantswe ana kapa o tlo a tshwae a reng o le hlohonolo hara basadi a ikatshela basadi ba teng motshomoratuwa barwetsana ba teng motshomoratuwa beopeo ena e molemo e ne e ka wela ho bona basadi ba bangate motshomoratuwa ba o le godimo le le ka nka qeto ba kgethe mpa mosadi ke enwa lenyoloi le modumedisa ka ditaba tse monate mantswe ke ana re ntumela mo hauhelwa ke dumela modimo na tseba lebitso la Maria o na tseba mahlahanteng o na tseba boemo ba bophelo ba hae empa le godimo ha le shebe Maria ka tsela eo Maria a itshebang ka yona legodimo ha le bona Maria le bona mo hauhelwa le bona motho a ratuweng ke legodimo le bona motho a tlo thuswa ke legodimo legodimo le bona monyetla wa pholoso ya mmea ya rona ke batla utlwe mantswe a ke batla utlo bo utlo mantswe a empa motshomoratuwa re tle ke fete jalo ka motho ya tshwere lengolo mamedi wa tshebeletso wa mosadi mosebetsi wa ka ko o tlatsa ka matla fitlha nako bophelong ba mosadi enwa kapa morwetsana enwa e leng Maria moo lehlohonolo kapa peo ena e tliswang ke legodimo e kopanang le mathata jale ka hara moferefere ona ka ofela re kopana le monna ya bitswang Josepha ai re kopana le ntate ya bitswang Josepha e motshomoratuwa matha o nyolo ethaba o ye khuenya teng o tlo yeme ka hodimo taba le teng moo o fitla nako eo lesea lena le kopanang le mathata le soka le tswalwa fitla nako fitla sehla sa mahlomola seo nyakallo ena e fetohang maswabi seo thabo ena e fetohang bokgopo seo thabo ena e fetohang mahlomola seo nyakallo ena e fetohang tsietsi yona peo ena e re tlisetsang bophelo yona peo ena e re tlisetsang pholoso e kopana le sehla se boima sa mahlomola modimo o buisana le monna o buisana le ntate ka lebitso la Josepha ha nako ya mahlomola e fitlha lenyoloi le a iponahatsa bophelong ba Josepha gore he monna ntwa e befile he ntwa e befile diabolosi ke yena o tlantsa nanara ba laisa lesea.

motho wa ka ke batlo bua taba tsengate mo tshomoratuwa o bua tsebele tswala sedi wa tseba ke motho a sebetsang ka thoriso ke motho a sebetsang ka khumamelo taba tsa monneno Josepha amedi ke batla o tlo utlo hantla o kala bekentse bona ntate monneno o kopana le ntwana sakana hana rutla kopana le yona monneno ntsa ipotsa dipotso monneno wa rohakwa mohlomo no bitsa mantsoa geng o tsheretsire o setlahla o dutse le mosadi o sa tseme gore na ngwaneno a mo imeng ke wa mang ntho tsa modimo kana go tseding di o fetola tsheretsire pela mahlo a batho ntho tsa modimo kana go tseding di etsa ka ha onke hantle goba ga o etsere ntho ya ka mokgwa batho ba di etsang ka teng kada go tseding ha o kene o le ntate la pella hao hlokometse bana ba hao hlokometse mosadi wa hao banna ba bang ha ba o sheba ba o bona o le setlatla kada go tseding ke a tseba ho buima ha o le ntate o sa sebetse ka tlung o leka ka matla hao ho hlobele bophelo empa le ho di mo le teng ka jeno ho tla o fa go thatso e reng ho wena ha di ntodi etsa hala ha buima bo bateng ha ditsietse di wela o rapele thapelo e reng e ketsa mohauwa hao Jehova e ketsa mohauwa hao bophelong baka e ketsa mohauwa hao lapelaka e ketsa mohauwa hao mosebetsing waka e ketsa mohauwa hao modimo.

0: Atoriso Holesedi FM. Eketsa mohau wa hao o Jehova ho batho bohle. Med Matabo ka matatiele ke le buile go lomme o utlwa molaetsa. Ba be ya tsebeletswa le sedi. Tshwanetse o fitlhe mo mbo o reng go bona. Ga ke tlotlogela go batlela bana ba ka bophelo. Modimo eketsa mohau wa hao. Ho tswela pele ho ba phetoho eo ke batlang ho e bona. Modimo eketsa mohau wa hao, ke se lahle tshepo. Nke keletse mohau Jehova. Ha re tlo kena bekeng e ntšha mamedi wa tshebeletso ya lesedi, ke rata nna le wena re tle re jaka mantswe yana. Josefa o kena boemong bo boima. Empa o kwala tsebe tsa hae le mahlo a hae ho sheba dintho tseo batho ba batlang a di shebe. O nka tsepamiso ya maikutlo a hae, o ikenya leetong lena la tlo kena go lona. Gobane Modimo ya mo tshepisitseng wa mo laela gore etsa sena. Mamedi, ha ona tshepiso eo Modimo a tla etsa bophelong ba hao e kekeng ya phetheha. Mamela, le ha e ka dieya o tle o e lebelele ka tshepo, gobane ka nako e teng e tla phethahala. Ke rata o lona le wena re tle re tie matleng a Kreste a sa setweng ke letho. Goba ntho tsohle tse labalabelang le ha o ka shebala e ka diadieya, empa nthuse ke tle ke re ho wena ka le leng la matsatsi. Go na le monyako ke a tseba o rapelang gore Modimo a tla go bule. Ke rata gore ka jeno re tlo qala beke ntšha gona mosebetsing o wa hao lapeng la hao. A ko kgumame ka mangwelo kore Modimo, bona boemong bona, eketsa mohau wa hao. Ha boima bo ba teng, ha lehloyo le ba teng, ha ditsietsi di ba teng, Modimo eketsa mohau wa hao. E re bebele ha ke bala ha bogopo bo ngatafala, mohau wa Modimo le ona o ntse o ngatafala. Ha ona boemo, boemo bona ba hao ho na le matla a lekanyeditsweng bakeng sa ona. Modimo a keke o fa moleko o tla o hlola. Tia matleng a ha ya sa setweng ke letho. Toriso a mo di wa tshebeletso ya lesedi, e re ke tle ke atamele ho wena. Ho na le ntho mona yang kganna, go na le ntho mona ya nsututsa. Le sedi kgotso.
1: Toriso, ke kopa tshwarelo, nke ke ka robala, ke kolota le Modimo, ke kolota le sedi. Thapelo ya gago tate Motswaki, ka jeno lena ke tlo bitsa ntate Mosuke letsatsing la bontate. Ntate ya buang lentswe la Modimo, ya bolela lentswe la Modimo, ke ntate ga o gakala tse dilemo. Ga o letsa thapelo ga lenane o lekala, thapelo ya gago e ntse gore ke utlwe go gong go nna. Pelo ya ka ya sisa jalo ka motho e ka o na utlwile botlhoko ka baka ba tlisisa gantle gona e be ke utlwile botlhoko. Ga o na motlha ke utlwile motlhoko bekeng ena, empa a utlwala go fifile thapelo. Thogiso e ntse mosebe ke nne mamogela Madule, ke itse ke kolota le Godimo ganke ke ka bua taba ena bosigo bona gore thapelo e ntse mosebeng.
0: Modimo Jehova ekeletsa meno mohau, e keletsa mmeno wa mogau, tlhokong ya ga efe kapa efe, mme ke o kopela mogau. Modimo a tla o tlhonolofatse.
2: Nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
3: O etsagalang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago letsogong.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela, kapa o e rente ka founu yam ha Pep Cell.
3: Ao, tswale ke e fumana jwanhle?
2: O lefa hang fela, kapa o e lefe hanyane-hanyane, boikgethelo ke ba gago.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha Pep fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Molaetsa wa kgothatso lenaneong la Thoriso ka Motswaki Kgatšhela e motsho moratuwa.
0: Mabedi a tshebeletso la sedi leshome metsotso ka morago ra leshome letso mongwe metsena la Thoriso le sedi FM le motsho moratuwa. Matlafala moyeng o tlo o tie matleng a Kreste a sa setweng ke letho. Re ise ka o fa ka o tima monyetla bosimo bona bo kgetheileng bo Modimo a buisana le pelo ya gago ka bona. Mabedi wa ka e rategang melaetsa e kenang mona e tlola pelo ya ka ka tseleng e kgethileng. E motsho moratuwa, mantswe a monate. Modimo eketsa mohauwa ha o ka haropelo aka mafifi modimo a wetse hantla senna ke aleta fusi mosolodi a tshojwalo a kena tsebeletsong ya lesedi eketsa mohauwa ha o Jehova o tla o nthuse dumela motho moratuwa ke a leboga ke leboga modimo ka bophelo ba hao o nhlabolla letsatsi le letsatsi ka difela ke a fola ka tlasa pabalo ya ha o re tla dula ha monate metu mama wa team mama wa initipe ka majoma show brand photo he motho moratuwa a ke o mametse ke letsa stone matlakeng ntate wa ka a re ya re aha ka mehla re utlwa lentswe la modimo re a fola moyeng tsolo molo ikamane ka sa strone matlakeng ke le buile go le kgabane eso modimo a tla go hlonolofatsa wetse hantle modimo a go nthuse eketsa mogabu wa hao mamedi a tsebeletswa le sedi re hloka o bopa tumelo ya rona re hloka o aha tumelo ya rona maemo a dumela sa dumele kana go tseding le ha re biwa mantsi yana ga tshwana tse ge fetwe jobo mamedi a tsebeletswa le sedi monna yenwa ya bitswang jobo o ile a dula ka dibebe ka patlo ke matopa di short milling angha atletse mahloko re bua ka monna ya ileng a kopwa a kopotswa le godimong le ha o ntso le jwalo ya ba ha sisinyehe ya ba ha fetole polelo ya hae ka letsatsi le leng dinthose di etsahala tse bohloko ho yena a lahlehelwa ke bana a lahlehelwa ke maruo ho fihlella motshepo ya o qetela le mosadi wa hae molekano wa hae a reng ho yena ruha ka modimo wa hao ke dumela hantle hore mosadi enwa o na sa bui mantswana bana sa sa rate jobo empa ha ona mosadi lefatsheng mona a ka sheba monna wa hae a tobana le mathata le mahlomo la futa o jalo ya ba ka nnete o kgona go ba le pelo mosadi enwa ke dumela gantle ka tumelo ya ka gore o na sa bui mantswana bana sa tlhoile jobo kapa sa sa gate modimo o na buiswa ke pelo botlhoko gobane ga o bona motho o mo ratang a sokola ga o bona motho o mo ratang a ba tsietseng ga o monate ga o kgone go phela le ntho eno jale jobo o fitlhela boemo bona ba gore ka nnete tshepo yaka ya go qetela empa le ga o le jalo jo bo ga ka roa ka modimo mamedi wa tsebeletswa lesedi tumela rona e seke ka tsitsa ga ketelela re bue mantswana letsatsi le letsatsi gore ke a tseba molopoli wa ka wa phela dintho di etsagala di sa etsagale modimo wa nthusa sa nthuse jalo ka Shadrake Meshake le Abednego gore wa rentsha sebopinsana sa mollo kapa ga o re ntshe ga re tlo gomamela modimo sele thoriso
6: dumela mosanka modimo dumela mosake
0: ka ba gaole ka mme
6: kamo ha ntate
0: modimo wa bona
6: na la bontate ntate ba fumane matla modimo wa fe matla special miki ena ya 91 hey e ka re bontate ba ka ba sipiring e re mo ka media rena e ya dutseng boteng ba hai ka nnete le ha di ntho di ka tsaetsa hala ho ka etsa la di ntho tse bohloko e ba re ka radio ya sipiring sa mo ka media eo ka nnete modimo tla a re thuse re le bontate re le bomme re le batswadi lefatsheng
0: modimo
6: wa boa motswaki
0: ke a leboa mme lesedi kgotso
6: tate katshela
0: e ke etsa mohauwa ga o Jehova o dumaka
6: tate katshela yo mohauwa ga ikwa re lekana ka ofela mohauwa ga ke kwetla e kakana e ka ba o simolo mo nna sa le iphihlela ke nake tsefela
0: e ke tsa mo hauwa ha o Jehova
6: e ke tsa mo hauwa ha o Jehova nda te ka tsela thapelo e sa petse e o fodisite
0: haleluya
6: e o fodisite nda te e o fodisite ke le kena le ke ba tsatsi le nna le tsile nna ha le ka ba la ba molati ho hang ka le hlekogela ke fodi le ke thapelo ya ntate ka tsela nna se nna mo ka ga mulisi thank you ntate ke a leboga
0: mamedi wa tsebeletswa le sedi hona le monne ya hapileng khomogate marathon be ke fitile tla batla bitso la haemo itse ha ke bala mona marangrang ka kopana le pali ya monne no hore itsa sa tametse ho hlola ke ha ba le bothata malenga hae bothata bona ba ile ba le bona malenga hae bone bo batla ntlwana ka pa toilet hore a lo ithusa empa anka qeto ya hore se ke atametse ho hlula monne no ha satametse tlholo ya hae o ba le botata ka maleng botata ha bo qali ha le toka pa le bilo le qala bo ala ha santse a tametse go hlula bo di bo rethuse ya ba nka qeto ya hore ke tlotla ke ithusetsa letong ke tlo ithusetsa ke ntse ke matha ke tlo itshinyetsa ntse ke ya mane tlolong yaka itse ha sentse jwalo di camera tsa tla ka morao tsa mo shuta ya ba yena ha emisi ho matha batho ba nka di phone ba nka di video ba tsheisa ka yena ya ba ha emisi ho matha itse ha ntwentse di trenda batho ba ntse ba bua ya ba ha hamalla ho hapeng lebelo mamedi wa tsheletswa le sedi le fatse mona hore re ya ka di gapha ka tlhong ya rona hore re ya rentse re gasa ka tlhong ya rona hore re ya rentse re imetse ka tlhong ya rona ho ya re ya ke tsa mahua ha Jehova ka re thapelo na ke thapelo ne re ene rapelwa ke monna eno hore modimo boemo bona ha ke sana teolo di mabona boemo bona ke sana matla o di mabona empa modimo tlholo ya ka ke na ka e bona modimo mo nya ko ka kuona ke a bona he e ke tsa mahua ha thoriso
7: ntate dimela
0: modimo a tla o etsa ntle ngwaneso
7: ntate mogodutlo o dendala K4
0: ntate
7: modimo a ka iketse mohau wa hae bo ntate haholoholo bo ntate ba ha mokoduko na ba bokane mane K9 ba bokantse ke dingwetsi di ba tlhota hore ntate modimo a iketse mohau wa hae hodima bona mme motivational speaker maradi ya mokoduko a nyetseng ha kose a re modimo ntate o na robetse ha wetsiwa mosadi mme mosadi ke yena mosadi ya tshwantsa ha he lelapa mme bontate na ba kgotsofetse ba mametse ba laua ke moradi wa bona le ngwetsi ya bona
0: modimo
7: gore mohau ona o ba aparele botlhe bontate mokoduko
0: ntate modimo a letsa ntle
7: e se ka le bana ba lesiko molaetsa o ka tsamaya wa fitlha go bona modimo a ba etsa ntle
0: ntate modimo a nketsetse wena ntle
7: ke itebohela ke ntate nna K4
0: o na le ntate ye o tsebang bofokodi ba hae ka nako tse ding ha iketse o e tswa ke maemo a se nako ya gore o tsheka leqeba la monna e mong a se nako ya gore o tsheka bothata ba monna e mong kapa ntate e mong ha o bona wa fokola ha o bona ha sebetse wa sebetsa se na go re tsise ka yena o mo rome di drink o mo rome di parafini o mo rome di spice ke na go re modimo monnenwa ke mo rapella go wena re tlo iketse mo gauwa ha go yena yena monnenwa na ntate yo yo mo fetotseng setlahla go sane modimo ntsa tlo mo phamisa jare ka Mordekai fela ala monna bibili mmane o tlo ke Mordekai ala monna be bile malo tike hamani modimo wa ifetula pali ya motho
8: tiko ya paternity ifetule ntla e kgolo ya ho bua setshabeng mme e ka ba tiko e sithabetsang haholo ho yetsa mona gene diagnostics ba motho tlo ka fumana ya bonolo le ba buinotsi ka tiko ya DNA ya ho saba le rameng ba gona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka ne 20% tse 99.99 bakeng sa dintlha tse ding etela genediagnostics.co.za Gene Diagnostics re tsepamisa maikutlo ho DNA
5: ntlafala moyeng matlafala o tsoe mololo.